0: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat.
1: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
0: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada.

0: 93.1 FMR Cebu. Good vibes, sound trip.
1: Maana ni
2: 93.1.
1: Maana ni
3: 1, 2, 1, 2, 3, 4.

0: buksan sa Domingo. Domingo Disco Rally. Kauban ang 5 Next DJs. Dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1 Ka Vibes. Mao na ni. This is the newest.
1: The newest.
0: The hottest.
1: The hottest.
0: Radio station in Cebu playing your favorite hits night and day.
1: Night and day.
0: 93.1.
1: 93.1.
0: FM Radio Cebu. Mauna ni.
1: Mauna ni.
2: Hello mga ka-vibes. Wala na dyan line lami on. DJ's Bracket.
3: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat.
4: Hello mga ka-vibes. Kini yung ubus nga alagad langga neda.
3: Hello mga

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maano ni?

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maana ni?

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maano ni?

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni?

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maana ni?

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maano ni?
2: Kabay!
3: Kabay!
4: Kabibes! Ay, sige, katulog niya. Malimot na pagkagpit eh.

0: 93.1 FMR Cebu. Good vibes sa sound trip.
1: Oo na ni.
2: Way undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maana ni?

0: M Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni
2: Karong Pasko, bisan paglayo mo sa inyong mga pamilya ug mga kabanay, ania kami diri para ninyo magpalipay. Merry Christmas gikan sa inyong favorite music radio, FM Radio Cebu 93.1.

Kababes, nalapas na tayo sa atong atun. Para, mauna ni.

kalingaw, katawa o kalibay. Tiri lang sa inyong favorite music radio.

0: 93.1 FMR Cebu. Good vibes sa sound trip.
1: Oo na ni.
2: Way undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1 Good

Huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
1: 93.1. Maana ni?
2: Kabay!
3: Dili, yun ka kabuot, day. Maayo lang ang imong acting. Mauna ni!
4: Vibes, kabay! Kasama sa
5: ang kinis na niya?
6: In fairness, nag-glow up.
5: May

0: 93.1 FMR Cebu. The vibe sa sound trip.
1: Oo na ni.
2: Way undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
1: 93.1. Maano ni?
2: Kabibes!
3: Kabibes!
4: Kabibes, tiguwang na ka? Arthritis? Maano ni?
5: Kabibes! Kabibes! Kasama sa awanan.
6: Ang kinis na niya?
7: In fairness, nag-glow up.
8: May

0: Maka Vibes, ala una na.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS. Kabay.
3: Maoneng dagko ang inyong mga tiyan. Kay inyo ramang kaonon ang inyong mga saad. Mauna ni.

0: kalusugan sa Domingo. Domingo Disco Rally. Kauban ang 5 Next DJs. Dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1 Ka-Vibes. Mao na ni!
1: This is the newest,
2: the hottest
1: radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni.
3: Hello mga ka-vibes! Wala na doon line lami on DJ's Bracket.
4: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat.
5: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubus nga alagad langga neda.
4: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
6: O kini ang inyong arangka.

0: M Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maana ni

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni?
2: Kabay!
3: Kabay!
4: Kabibs, nalapasan na tayo sa atong aton. Para, para! Maana ni?
5: Kabibs, kabibs, kasama sa
6: ang kinis na niya?
7: In fairness, nag-glow up!

0: Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood.
1: Ang mga opinyon at pananaw sa susunod na programa ay sa mga host at mga panauhin lamang. Hindi ito pananaw ng himpilan o ng pamunuan ng network.
2: Ngayon!
3: Good!
4: Good! Grabe!
5: Nasa summit, national summit ng Catholic Education Association of the Philippines. Nagsalita si Carlo Flores.
2: Hindi ba kasama ka rin doon?
5: Bumisita lang din ako.
2: Bumisita ka, tapos hindi kayo nagsasama, kami naiwan dito.
5: Pero ito nga, magkakasama na tayo ngayon. So, kasi pagka Sunday, dapat, nandito tayong lahat sa With Due Respect.
2: Correct.
5: Okay? Lahat. Siyempre, naman.
6: Hindi, okay
5: na ka. Kaya maayong hapon po sa ating mga kababayan dyan sa Cebu at magandang hapon, Team Pinas. Welcome uli sa programa kung saan bawal ang balat sibuyas sa pagtatalakay at paghihimay sa mga isyu sa bansa. Ako po si Clive Arguelles.
2: Salamat sa muling pagtutok sa isa't kalahating oras na vibe check at pag-deep dive sa mga kontrobersyang usap-usapan ngayon sa bawat sulok ng bansa. Ako po si Atty. Dina De Leon.
7: Kaya paikuti na ang ruleta at inyong transistor radio dahil mapakikinggan ninyo kami sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at FMR Regional Station. Available din tayo sa free-to-air digital TV at sa PRTV Manila at Signal Channel 31. Ako po si Ina Gahal.
8: Oh, congratulations sa National Secretariat and si AP. Tsaka may mga na-encounter na dito na kikinig at nanonood ng
2: With Due Respect. Sila yung kasama sa 5 pirasong nanonood ng With Due Respect.
8: Isang piraso, oo. At para dumami yung viewers, mapapanood din tayo sa Radyo Patrol sa Estrenta Facebook livestream at PRTV Manila YouTube livestream. Ako po si Carlo Flores. Lahat po yan, dito lang sa
2: With Due Respect! Excited na tayo sa mga topics, ha? Igigil si Glim. Magigigil si Glim.
9: Richard Heydaria.
10: Itong fighting corruption, it's systemic corruption.
9: Carlo Flores.
8: Parang mas marami pag nag-resign kasi sa napakulong.
9: Clive Arguelles.
5: Seryoso, sincero, at yung buong
9: Dino De Leon.
2: Sa totoo lang, sa real talk lang tayo. No?
9: Sabrina Gaka.
11: Anong ginagawa mo sa kapangyarihan mo sa Senat?
9: At Cheska Persia.
12: So dapat pala, siya lang ang pwedeng makarit.
9: Bawalang galang na po. Umpisa na nag-usapang With Due Respect.
5: Ay, nami-miss ko ang sibuletson.
8: Actually, ako din.
2: Wala na lang.
8: Hindi niya ako nakapag-sibuletson eh.
5: Ay, wala kang pasalubong, Carlo.
8: Ba't tayo nandil ako kaya kanina?
2: Hindi, bakit pa kayo buwi? Wala pala sibuletson.
5: Okay,
2: balik kayo.
5: Pero ito na nga. Para po makatakas na ako, umpisa na po natin ang ating mga talakayan. Pero kabilang po sa pag-uusapan natin ngayon, ang survey kung saan mayorya ng Pilipino ang nagsasabing sila ay helpless o walang magawa sa korupsyon sa pamahalaan. Ano kayang dahilan kung bakit ganito ang nararamdaman ng ating mga kababayan?
2: Grabe. Grabe. Heartbreaking, no? Yung mga ganyan mga pananaw. Pero, hihimayin din natin ang pag-amyenda ng impeachment court sa voting threshold sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. May masihan ba ang naging aksyon ng Senado?
7: Ayan na nga, tatalakayin din natin ang hiling na subpoena kay dating Senador Antonio Trillanes para harapin o para humarap sa impeachment trial. Makakatulong nga ba ang testimonya ni Trillanes kaugnay ng sinasabing hindi maipaliwanag na yaman ng Vice Presidente?
8: At bubusisihin din natin ang issue sa 7 bilyong pisong flood control project sa Davao City. Totoo bang malapit sa pamilya Duterte ang nag-iisa? Biruin mo isang kontratista, 7 billion ang nakakopa ng kontrata. Maganda pag-usapan yan.
5: Napakaanghang po ng ating mga tatalakayan ngayong hapon. Kaya naman mawalang galang lang po. At simulan na natin ang
2: Vibe Check!
5: Let's 7 go!
8: Billion, isang kontrata.
9: Survey results? Pulso ng bayan! Simplihan natin sa Vibe Check!
5: Simula natin ang talakayan ngayong araw sa survey ng Social Weather Station o SWS noong Hunyo kung saan mayorya ng mga Pilipino ang aminadong wala silang magagawa hinggil sa isyu ng korupsyon sa pamahalaan.
7: Tama ka, Clive. 52% ng respondents ang sang-ayon sa pahayag na wala silang magagawa para mabawasan ang katiwalian sa gobyerno, habang 33% ang tutol at 17% ang undecided.
2: Bahagyang mas mataas yan, Ina, kumpara sa 51% ng mga Pilipino nagsasabing wala silang magagawa para pigilan ang malawakang korupsyon sa pamahalaan noong Marso. Isinagawa ang survey sa kasagsagan ng investigasyon sa maanumalyang flood control projects at pagsisimula ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte.
8: Kaya naman, Dino, ano kayang dahilan kung bakit sinasabi ng mga Pilipinong wala silang magawa sa isyu ng katiwalian? Ano rin ba ang dapat gawin ng pamahalaan para manumbalik ang tiwala ng publiko?
5: Ayan. Ikaw sabi mo kanina pa. Sinasabi ka kaagad ni Dino na nag-uumpisa pa lang tayo na you feel parang heartbroken na marinig na 1 in 2 yan, ha? Isa sa bawat dalawang Pilipino nagsasabi na I feel powerless sa korupsyon sa pamahalaan.
2: Well, kasi syempre yung helplessness, yung talagang self-fulfilling prophecy yan sa isang demokrasya, di ba? Pag ang tingin ng sambayan ng Pilipino, wala na silang magagawa. Ang tingin nating lahat, wala ng pag-asin demokrasya natin. It becomes a self-fulfilling prophecy. Kasi sa isang demokrasya, para ito ay maging successful, dapat naniniwala tayong lahat na may kakayahan tayong baguhin ang sistema. Ang tunay na kapangyarihan ay nasa publiko. Pag sinabi mong wala ka ng magagawa, ibig sabihin, tingin mo, wala nang kapangyarihan yung publiko, no? Pero actually, based on ano naman, historical data all over the world, di ba? Lagi namang it only takes a few to reignite, di ba, yung movement to believe once again in democracy. Pero right now, no, siguro para sa ating mga kababayan, ang gusto ko lang sabihin, no, successful kasi yung mga despots, yung mga magnanakaw, yung mga walang hiya, yung mga sindikato na mga ito, na na ganun yung iparamdam sa atin, eh. Kasi the moment na yun talaga yung gusto nila mangyari, the moment na mapagod tayo, mamamayagpag sila. So actually, the goal is to make sure na pagurin ang taong bayan para siguradong hindi na sila makikialam sa politika, tingin nila hindi powerless na sila, para mamayagpag sila patuloy-tuloy. So sana wag tayong papayag na pagurin tayo ng mga walang hiyang ito.
5: Parang on the bright side of things, no, the way I also look at this survey results is that nangangahulugan din na kung dalawa po kayo dyan sa bahay nyo, o apat kayo dyan, di ba? Kalahati sa inyo sinasabi, tama na, suko na tayo. Kalahati naman sinasabi, laban pa tayo, kaya pa natin baguhin tong sistema sa ating bansa. And I think, it reflects na minsan kasi talaga nakakapagod naman.
7: Uh-oh.
5: But at the same time, kung may katabi ka dyan, katabi ko si Ina, na nagsasabi si Ina na,
8: o sino sa inyo, hindi
5: laban tayo, kaya pa, you also draw strength from your fellow Filipinos, di ba? So, kung mga komunidad kayo dyan at mga pamay yanan, katok po kayo sa kabilang bahay kasi mataas yung chance na sila naman, naniniwala sila that they're still feeling empowered. Lalo na, may mga kaliwat ka na naman tayo dyan na mga umuusad na kaso dyan sa manumalyang flood control projects, di ba? May mga malalaking mga pangalan, mga bigating personalidad na kumakaharap ng kaso. So, bagamat gugustuhin natin na makita agad talaga yung hustisya, nandun naman tayo, nag-uumpisa naman tayo dun sa laban natin sa korupsyon din, di ba? Yan,
8: Carlo. So, hindi natin kakalimutan na meron tayong kapangyarihan na nangyayari once every 3 years at minsan once every 6 years, no? Na baguhin talaga ang tadhana. Ngayon, maaari kasi parang ang layo pa ng 2028. No, kasi parang ang layo pa ng itatawid natin. May kapangyarihan ng mga Pilipino na ilagay sa balota ang kanilang mga saloobin at mga pangarap para sa bayan. No, bagi dyan, yung mga tao, mga kandidato at mga politiko, mga naglilingkod bayan na talagang nagtutulak ng pagbabago. Kasi nasa sa atin din naman, kung sa mga panahon na ibibenta natin ang boto natin, ipagpapalit natin sa isang araw na ligaya, ilulukluk natin sa kapangyarihan yung mga ganid at mga magnanakaw din. So, nasa atin din. At ayoko naman magtunog victim blaming ito. Well, may mga realidad talaga nagtutulak dyan. Pero, sinasabi ko lang, sa other half ng mga Pilipino na nagsasabing wala ng pagbabago, siguro, pagtuloy lang natin na ilaban na eventually may mga taong mga magdadala sa atin sa mas magandang kinabukasan.
5: Oh, hindi, tama ka nga, Carlo, din eh. Actually, kung titignan mo yung mga iba't iba pang mga numerong lumalabas din sa survey, ang nakakapagtaka dito is that, ito, 50%, no, halo more than 52% feeling helpless, no, about corruption in government. pagkatinignan mo din yung partisanship, yung maka-Duterte ka ba, maka-Marcos, oposisyon, kalahati din independent. Yung sa mga tanong ng may paki ka ba sa politika sa bansa, nakikinig ka ba ng balita, 50% nagsasabi hindi. So baka, alam mo actually, no, this is a very politically, parang malaki yung political potential, na sino kaya yung makakakuha ng hearts and minds nitong ating mga kababayan na sa kasalukuyan, sinasabi ay, hindi ko na kaya, ayoko nang lumaban. I think, di ba, kagaya ng sinasabi ni Dino, maaari kailangan ng spark, no? And ano nga, lagi nga sinasabi, no, a single spark can start a fire, di ba? Baka yun yung inaantay din, no? Mga, may mga, tinitignan ba silang mga personalidad? Maaari ba kasi Dino ang inaantay nila?
3: Aba,
5: para magkaroon sila ng pag-asa, di ba?
3: Yung reaction ko rito, grabe.
2: Ako lang, ha, kung makikita nyo yung mga sa radyo, pasensya na kayo, ha, pero ang mukha talagang senador ngayon, si Clive Arguelles. Ako lang ang t-shirt ko yung pananamit niya. Kita mo na ba kung sino talaga tunay na senador dito? Huwag ako kliba.
5: Hindi, ang sabi sa akin that, ang sabi sa akin kanina, para daw ako yung pulis ng sinaunang panahon. Huling dumadating sa eksene.
7: Well, maliban doon, sana kasi, ang gusto ko doon sa part ng discussion natin, yung idea ng nararamdaman ng mga tao powerless na sila sa katiwalian, sa mga pangyayari sa politika. And gusto ko i-highlight dito, saan nagmumula naman yung kapangyarihan ng mga taong bayan, di ba? Dito mo kasi nakikita yung diskarte, nung tumaas yung presyo ng petrolyo, tumaas yung presyo ng kuryente. Kanya-kanyang diskarte sa bawat tahanan yan eh. Nung flood control or nung kasagsagan ng pag-ulan, tapos ang daming baha, di na tumigil, nakita mo yung mga tahanan na sila na mismo ay nag-barricade ng mga gate nila para hindi papasok yung baha. So yung ganitong mga diskarteng maliliit, sapat para protektahan, or halos sumasapat para protektahan yung interest ng bawat pamilya. So ang question ngayon ay sino sa mga pwedeng tumakbo or sino sa mga kasulukuyang nasa pamahalaan ang sumusuporta sa diskarte na to? Anong ambag mo sa kakayanan ng taong bayan na ma-make sure yung kanilang health, safety, well-being, love, lahat, di ba? Ano yung inaambag mo para magawa ng taong bayan yung kanya-kanyang mga aspirations and dreams? Oo. So sino dito sa dalawa? Ang nagbibigay ng ganong klaseng possibility.
5: At lagi ko nga sinasabi sa mga pamantasan natin na pinupuntahan natin, di ba? Kasi may mga talagang mga kabataan nagsasabi din, they feel hopeless and helpless na, well, ako, I think we don't have a choice, di ba? Kung sapat na tayo at masaya na tayo sa buhay natin ngayon, pwede na tayo mawala ng pag-asa. Pero dahil gusto nating gumanda yung buhay natin, we're not thinking about yung ano pa, hindi mo kailangan isipin yung ekonomiya natin, di ba? Yung mga economic indicators, your life, it will only be better if you can have a good and better government as well.
2: Gusto ko na sabihin na, yung mga sinagsasabi, di ba, yung para bang wala na silang magawa sa korupsyon. Maintindihan naman natin yan eh, di ba? Pero yung mga politiko na akala ninyo nanalo na kayo ha, tandaan nyo yung mga taong yan, sila yung nawawala ng pag-asa ngayon, pero sila rin yung magsasabi ng dahilan na kaya sila nawawala ng pag-asa is because pagod na sila sa mga kagaya ninyo. So ibig sabihin, it will only just take one spark for them to be able to change you guys. At yan yung mga taong mismo, sa aking palagay, yung 51% na yan, sila mismo, balang araw magsasabing, ayoko na, pagod na ako, kailangan na kayong palitan. So, hindi pa dapat kayo nagbubunyi, ha? Ito mga politikong mga korap. In fact, ito mga tao na ito, dahil sa kapaguran nila, dahil lagi na lang silang biktima, sila mismo magpapalit sa inyo balang araw.
5: Magugulat kayo. Parang ano yan, parang heartbreak eh. Ngayon, heartbroken pa yung ating mga kababayan kalahati. Pero, makaka-move on yan, magpapahinga lang, lalakas ulit yan. Diba?
2: Tama. Okay. Tama.
5: Pero, kayo po ano kayang tingin nyo, hindi naman pwedeng kami lang ang dumadaldal dito. Samahan nyo po kami sa aming huntahan. Mag-comment po kayo sa post sa Facebook page ng DZMM Radio Patrol sa East 30. At syempre, babasahin namin ang inyong mga opinion at komento sa pinakamaganda, pinakamahusay na segment dito sa With Due Respect, na Take It or Leave It.
3: May bias ka! Malupit ang bias
2: ka! Excuse me po! Sa ating pagbabalik, pag-usapan natin ang issue sa voting threshold sa impeachment trial sa pinakamahusay na segment dito sa With Due Respect ng PS Politics. Dito lang yan sa With Due Respect!
5: Pinakamahusay na show.
6: May nagbago? May arte? May budget? Akala nyo lang

0: papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Kutis sulit ang glow up.
1: Sa bawat issue ng bansa, mahalaga na may say ka. Tara, pag-usapan natin kung anong take mo.
2: Ano? Sama na kaya natin sa kulitan natin.
1: Kasama si Maan Makapagal, yes, Dieters at Sandro Ochona.
2: Siyempre.
1: Anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradyo, at PRTV Manila Channel 31.

0: Ngayong maulan ang panahon, doblehin ang pag-iingat. Alamin ang balita ukol sa panahon at anunsyong pangkaligtasan. Ihanda ang go bag at emergency kit. Siguraduhin naka-charge ang mga cellphones, power banks at iba pa. Suriin ang bahay at ayusin ang sirang bahagi. Ilikas ang mga alagang hayop sa mas ligtas na lugar. Maghanda ng mga ready-to-eat na pagkain. Sumunod agad sa mga kinauukulan para sa agarang paglikas. Gawing prioridad ang kalusugan at kaligtasan ng sarili at pamilya. Isang paalala mula sa PRTV Manila Channel 31.
1: Ayun.
2: Oh. Pakatahimik natin.
3: Nag-warm up ata. Nag-warm up natin yung pagod.
4: Nahawa tayo doon sa survey.
3: Nakatutok pa rin po kayo sa With Due Respect kasama ang Team Pinas. Now let's take a deep dive sa pag-amyenda ng impeachment court sa voting threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. 13 senator judges ang pumabor na ang mga kakayahan at legal na makakaboto lang ang mabibilang sa botohan sa pag-convict o pag-acquit sa vice-presidente.
4: Hindi kasama sa two-thirds ang mga senador na nakakulong, mga pugante, suspendido, nagtatago, mga walang kwenta, mga
2: karanas,
4: physical o medical incapacity, at hindi mapepwersa ng senadong dumalo. Ibig sabihin, pananatiling 16 ang voting threshold kung makakadalo ang 24 na senador sa botohan.
5: Pero kung magpapatuloy ang kasalukuyang sitwasyon na 20 senador lang ang makadadalo sa sesyon, magiging 14 ang kailangang boto para sa conviction. Hindi sumali sa botohan ang 6 na miyembro ng minority bloc, pero bumoto pabor sa pagbaba ng threshold ang miyembro ng minoryang si Senator Mark Villar.
2: Oy, dino, i-correct ko lang sinabi mo, may mga senador na na-present sa impeachment trial, wala rin namang kwenta. Hindi mo kailangan maging absent para maging walang kwenta. Pwedeng both.
4: Oy, Robin Padilla!
2: Wala.
5: Ayaan nyo na yun, pogi naman daw, di ba? Sabi
2: na. Di bali nang. Anyway, nagahi naman si dating Executive Secretary Vic Rodriguez ng petisyon sa Supreme Court na humiling na magpalabas ng TRO o Temporary Restraining Order sa pag-amyenda sa voting threshold dahil sa sinasabing paglabag sa saligang batas. Kaya ang tanong ng bayan, nibasehan ba ang petisyon laban sa desisyon ng impeachment court? Lahat yan, tatalakayan natin dito sa...
4: With you!
2: Deep dive! Now you know!
0: Ready ka na ba? Deep dive in!
2: Sine-check lang namin kung nakikinig pa yung 1,000 yata, nanonood pa 1,000 viewers natin. Good afternoon.
5: Pero bakit pag-usapan ng voting threshold, okay ka lang ba, Dino?
4: With due respect!
2: Pero simulan natin, ha? Basagin na kagad ang sinasabi ng mga fake news at mga troll. Hindi binago yung threshold. Ang two-thirds.
4: So ang nakalagay sa saligang batas, hindi 16. Ang nakalagay doon, two-thirds. So kung parang misnomer yung sinasabing binaba nila ang threshold. But the threshold is still two-thirds. But the question is two-thirds of what? Ang nakalagay doon, all members of the Senate. And ang sinabi, apat ang nagsabi na hindi 16. Kahit si Justice Ascuna, hindi niya sinabi 16. Pag sinabi niya may nag-resign, pag sinabi niya namatay, hindi na miyembro ng Senado, bababa rin. So, ibig sabihin, walang kahit na sinong legal mind nagsasabi na fix tayo ng number na 16, no?
5: Illegal mind.
2: Marami.
4: So lahat yan movable, no? Ang question na lang, magtatalo na lang is sino yung kasama na sinasabi niya sa term ng miyembro, no? And yung two-thirds ng miyembro, ang sinabi, nag-desisyon na yung impeachment court, sang-ayon na rin sa rekomendasyon at saka sa pananaw nung tatlong chief justices na pagka legally or physically incapable ka na mag-participate, hindi ka kasama sa bilang. Oo nga naman. Kung ikaw ay absentero, no, dahil nagtatago ka, papasok ka lang para magkandara pa at mamuliti ka, no, ikaw ay suspended na dahil sa plunder law, ibig sabihin, paano nangyaring suspended ka kung kasama ka sa bilang? Diba? Dapat hindi ka kasama sa bilang kung suspended ka. I'm talking about Marcoleta and Jinggoy Estrada, no? And then at the same time, yung isa na nag-medical leave, no, na hindi natin alam kung kailan babalik, eh kung naka-medical leave siya at outside of the coercive jurisdiction of the Senate, bakit nga ba kasama sa bilang? So, mukhang ngayon, mukhang batay doon sa mga desisyon or doon sa mga criteria or standards set out by the impeachment court, yung apat ay hindi makakasama sa bilang at 20 na lamang. I think this is a step towards the right direction to give meaning and to breathe life into the constitutional provision on accountability. Kasi hindi pwedeng, hindi mo babasahin yung provision na yon nang hindi ginagamit ang lens ng accountability. Bakit magiging balakid sa pananagutan yung mga ayaw mag-participate? Ibig sabihin, ang dali na lang i-hijack ng kung sino-sino man lang. Mag-a-abroad na lang yung mga ayaw.
5: It appears, diba? Alam mo, Dino, and it appears na mukhang sa mata ng ating mga ordinaryong kababayan, mukhang hindi naman pala ito controversial. Because I'm looking back at the survey that we did in Momentum Research na in a national survey, 64% ng mga Pilipino, sinasabi nila kapag ang senador ay nagtatago o nakakulong, hindi dapat mag-participate sa trial. So, kumbaga, I don't think yung ingay laban dito sa ginawang desisyon ng Supreme Court ay nanggagaling sa mga ordinaryong Pilipino. Kasi mukhang para sa mga kababayan natin, malinaw sa kanila na hindi hustisya kapag kayong senator judge ay may sariling kaso, nagtatago, tas gusto mong bumoto, no? Mukhang yung ingay nanggagaling talaga sa mga maliit na kampo na maaaring hindi sila natutuwa dahil may pampolitikang interest sila na manatili na hindi abot kamay yung konsepto ng pananagutan doon sa ating saligang batas, no?
3: Correct.
5: And in fact, yung paulit-ulit nating sinasabi, pinalitan lang yung pinagdesisyonan ng Senate bilang impeachment court ay sino yung pagbobotohin. And I don't think merong konsepto kahit sa ampang sulok ng mundo na ang isang judge na hindi nakinig sa testigo, hindi sinuri ang ebidensya, hindi lumahok sa isang paglilitis, ay makakapag-render ng judgment o makakapagbigay ng pasya sa dulo ng paglilitis. I think yun nga ang definition ng injustice, di ba? Hindi ka nakinig tapos may boto ka, di ba? At isa pa, kahit pasabihin nila, because you know, sometimes sinasabi nila na yung mga nasa kustudiya ng Sandigan Bayan, bakit daw hindi sulatan ng Senado para mag-participate? Even if i-allow sila ng Sandigan Bayan, and that's not within the jurisdiction of Senate, no? At may iba pang usapin dyan kasi ibang batas yan, no? Pero kung payagan sila, paano yung voluntarily hindi nagpa-participate? Si Senator Loren Legarda, for example, on a medical leave. Senator Bato de la Rosa, in hiding. Babalik pa din tayo dun sa usapin ng voting threshold. Kaya nga, nililinaw ngayon kung 24, edi 16. Kung 22, halimbawa, kasama si Senator Marcoleta at Senator Estrada, kung payagan sila, si Senator Jinggoy, edi 15 yung threshold ng conviction, di ba? So ngayon, meron na tayong mainam na guidance, no? Kung paano nag-a-adjust based on sinong nakakalahok doon sa impeachment trial.
2: Cliff, buti nabanggit mo yung pinasabi ng mga sambayan ng Pilipino bali sa survey ng Momentum ay hindi issue ito. Alam niyo po, yun dapat maging issue? Yung mga hindi bumoto doon sa usapin ng threshold.
4: Correct.
2: Did not participate. Eh, paano sinasabi natin, eh, yun sa coercive power na ng korte, ng Senate, sitting as an impeachment court. Kasi hindi pa nag-participate. Oh. Hindi pa dapat mas yun ang controversial. Yung pagka hindi mo kasi nakuha yung gusto mo, hindi ka nalang sisipot. Tapos magpaparamda pa kayo na tipong, ay, baka hindi na kami sumipot bukas sa impeachment trial kasi hindi kami na papanigan. Di ba parang yun ang kontrobersya, hindi yung two-thirds?
5: Tama. Sabi dun sa isang comment, kamukha ko daw yung isa dun sa mga hindi bumoto.
2: Who wore it better?
3: Well.
5: Hindi ko po gagawin yun. Kung ako yun nandun, magpa-participate po ako sa botohan. Diba? Dahil obligasyon ko yun bilang isang senator judge. Di ba? Oo.
3: Tsaka yung mga natin nakikita, di ba? Parang ano yung posibilidad na ma-hijack yung impeachment sa pamamagitan ng pag-refuse na mag-participate. At yun yung iniiwasan natin eh. Kasi yung credibility ng impeachment court na isang special court para i-evaluate yung fitness ng isang leader para mamahala sa ating bansa. Tapos hindi ka lang magpa-participate kasi parang hindi mo nakuha yung gusto mo. Diba? Parang magiging brat ka kasi hindi mo nakuha yung gusto mo at the expense of what? At the expense of our democracy. Kita mo naman yung level of entitlement na meron yung mga taong yun. So the question then becomes, bakit senador pa kayo? Diba? Kung ayaw nyo panindigan yung expected ninyong mga responsibility sa taong bayan sa demokrasya. Bakit nakaupo pa kayo sa pwesto?
5: Kasi pogi.
3: Kasi, ay, where?
4: Saan banda? Saan banda?
3: Pag-ituro.
4: Pag-ituro.
3: Hindi, sa akin dahil,
4: binabayaran sila ng taong bayan para kahit na hindi sila sang-ayon at nasa minority sila.
5: Pwede naman mag-vote. Mag-vote against eh.
4: Mag-vote against.
2: Pwede naman dapat na manindigan ka lalo na ayaw ko.
4: In fact, kailangan i-air out nila yung rason kung bakit nag-no-know sila doon. In fact, kailangan lalong-lalo sila mag-participate para at least ma-scrutinize nila yung mga ebidensya at makita ng taong bayan. Kung tingin talaga nila hindi malakas yung ebidensya, it's because it was subjected to a test by the minority. In fact, ang role ng minority is to participate sure na mag-aakto sila doon. So sa akin, very condemnable yan. Hindi pwedeng subject to the caprice, whim, and arbitrariness of the minority kung kahilan lamang sila gustong dumalo.
5: Oy, nako, you've given me an idea the next survey. No, itatanong ko kung anong tingin ng mga kababayan natin
3: sa mga hindi
5: nagpa-participate. Diba? Parang yan ba ay dapat ginagawa? Sang-ayon ba? Katanggap-tanggap pa o hindi? Antabayan niyo yan sa susunod.
2: Di na ba kami reminder ko dun sa mga nagsasabing baka hindi na nila siputin yung impeachment nasa minorya kasi nagpapalutang ng ganong story.
5: Or in fact, isa nga ding worry ko ay kasi nga 'di ba may TRO sa may final si Vic Rodriguez sa Supreme Court. Alam niyo naman po ako, hindi ako masyadong fan ng ating Korte Suprema, ano? Kinakabahan ako, manghihimasok ba? Kasi malinaw naman dun sa mga amici curiae, yung mga dating maestrado, na tingin nila, in consensus sila, na within the jurisdiction ng Senado bilang isang impeachment court, na pagdesisyonan nito. Magkakaroon kaya ng dahilan para yung Supreme Court ay maghimasok pa at i-derail yung buong impeachment
2: magiging
5: trial.
2: Magiging pangalawa na yan, if ever, no?
4: Sa akin, as a continuing student of the law, I think, no, hindi maghihimasok ang Supreme Court dito. Kasi, tandaan natin, sinabi ng tatlong chief justices that this is within the Supreme sphere of the impeachment court. The impeachment court is not subordinate to...
5: It is not under
4: the Supreme Court. The Supreme Court is not a higher court in so far as the impeachment court is concerned. At ang pinagkatiwalaan ng ating konstitusyon sa ligang batas ay ang ating political organ na Senado. Bakit? Kasi political officer yung tatanggalin sa posisyon at ang pwede lamang magtanggal doon ay dapat yung ating mga hinalal na merong mandate from the people, ang House of Representatives at saka ang Senado. For the Supreme Court to intervene will actually make it look like the Supreme Court is participating in this political intramurals, no? Which is bad for the Supreme Court because ang pinaka what separates the Supreme Court from the political organs is the fact that it's not political.
5: Political intramurals, meaning kapag nakialam sila dito, parang nagmumukhang namumuliti kasi.
4: Correct. So hindi yon ang contemplation ng saligang batas. But lastly, based on the jurisdictions as well of the Supreme Court, pwede lang maghimasok sa Supreme Court doon sa pinakamaliit na puwang. At yung pinakamaliit na puwang na yon, grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. Grave ba? Kahit na may abuse of discretion, hindi pwede pumasok sa Supreme Court.
5: No? It must be grave.
4: It has to be grave. At pag sinabi mong grave, ito yung mga wanton, arbitrary, whimsical, capricious. Ibig sabihin, walang basihan at all. Para bang ayaw mo lang yung mukha ng tao, gusto mo nang mag-desisyon.
3: So, hindi pwede yun, no? Pwede bang kasuhan sa Supreme Court yung mga hindi nag-participate ng botohan?
5: Yan, kung grave abuse of discretion. Tama.
4: Dapat yun sa Senate Ethics Committee, dapat talaga, kasi hindi nagpapasok. Pero balikan ko lang
5: yung... Tsaka ibig sabihin, dahil nga nagpatawag sila, nag-convince sila ng mga friends of the court.
4: Correct.
5: Yung legal advice mula sa mga dating maestrado, nakinig, nagtanong, dinebate, bago sila bumoto at gumawa ng desisyon, it looks like that's not grave abuse of discretion. That's not arbitrary.
4: Hindi lang yan, Cliva. Hindi lang sila nagpatawag ng mga maestrado, mga constitutional framers. Dalawa doon, constitutional framers, no? Chief Justices. Actually, binigyan pa yung pagkabilang panig ng time.
5: Or prosecution at defense.
4: Binigyan sila ng napakalaking due process. At in fact, kitang-kita na ang lakas ng constitutional legal basis dito, which means na may hirapan kahit ng Supreme Court sa aking palagay na pumasok at sabihin, hep-hep, grave abuse of discretion yan, no? Hep-hep, hooray.
5: Siguro may hirapan talaga yung Supreme Court.
2: Pero hep-hep, tayo muna. Dahil sa pagbagalik, samahan nyo kami sa meriandang puno ng bagaya. Dito lang sa
4: With Your Respect!
2: Hep-hep,
4: hooray!
1: PRTV Manila, Channel 31.
6: May nagbago? May arte? May budget? Akala niyo

0: sulit ang glow up.
1: ECS!
2: May nagbago! May arte! May budget!

0: Kaya butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Kutis sulit ang glow up.
1: ECS. Ang tunay na paglilingkod di lang sa pagbabalita. Dapat ito ay may kasama ring totoong pagsaservisyo.
2: Feasible ba to? Di ba yun nung maaaring tanong po ng ating mga mamamayan?
1: Kaya Lunes hanggang Biyernes, tugunan natin ang mga pangangailangan ng bawat Pilipino.
3: Paano nila i-implement hindi masyadong umaray yung mga maaapektuhan?
1: Nagseservisyo, Nina Corpus at Migs Bustos, Lunes hanggang Biyernes, alas 11 ng umaga, sa DZMM Radyo Patrol sa Estrenta, DZMM Teleradyo, at PRTV Manila Channel 31.
4: May nagbago, may arte, may budget.

0: Kamusta po sa mga kahepeporay namin dyan? Na mga maestrado, na
1: wala, wala po kami mga pamigay na jacket, ha?
0: Welcome pa rin po natin. Sa With Due Respect, kasama ang Team Pinas. Now, magmumukbang po tayo with a twist. Dito, magbibigay lang tayo ng short comments, except Dino, sa unang personalidad na maaalala natin sa itatabok na pagkain. Kaya naman, alamin na ang aming menu for the day. Dito lang yan sa...
2: Mukbang!
3: Sabi sa akin, mabait! Maasim? Mabait? Ang mga issue ng bansa, titikman dito sa Mukbang Ayan!
2: Pasko! Ay!
4: Ano na? Ay!
0: Binubuksan po ang bag na merong pagka-orange. May mga highlight ng orange.
1: Ay, ano po? Oy! Dino!
2: Ang ganda ng bag yung pala.
1: Dina!
2: Ginagalit niyo ako, ha?
0: Naiintindihan ko na yung mga helpless na ano Pinoy sa survey.
1: Ito na po yung pinaka-bonggang mukbang ayan natin. Oo, for this, ha?
2: Diba, alam mo, may naalala ko dito, eh.
0: Bakit naman ito? Tignan nyo, ganito, eh. Ganito ang naka-plastic na saging na saba. At saka itlog.
2: Meron po tayo naka-plastic labo.
1: Labo, ha? Dilinaw yan.
2: Iba lang, ano, iba lang binalot na maayos. Plastic labo na merong saba.
0: Kaya pala nag-absent si Richard ngayon, natunog. Ito lang daw.
2: Hard-boiled egg. Hard-boiled egg.
1: Malalaman natin pagkapitiyak natin.
0: So, sinong personalidad ang naaalala natin?
1: Ako palagay ko, ano, galit sa research. Mukhang galit sa research kung bakit. Tsaka ito nga yung pamilyang nakaligo na sa dagat na.
0: Bakit ito?
1: Eh, balita ko kasi sa sobrang yaman nila dahil, tansya ko lang, dahil nga may nasa poder sila nun. Diba? Napakayaman nila. Parang yumaman sila nung panahon ng Duterte administration. Tapos nung nakampanya daw, parang plastic labot tsaka sa
0: aming tsaka yung
2: pinabigay.
1: Tapos, mas marami pang lagyan ng pangalan.
0: Mas marami pang pangalan nakasulat kaysa sa laman.
1: Na parang mas mahal pa yung papel kaysa dun sa laman.
0: Oo, parang laman.
1: Pero parang hindi ka kumakain. Hindi ka ba kumakain ng ano?
0: I think nag-enjoy kayo. Hindi ba kayo sa outfit ko? So,
2: ay, basa ako. Masarap tong ano, masustansya tong hard.
1: Pero huwag kayong ganyan kasi ano, baka may umiyak.
4: Alam nyo, kailangan natin ng respect. Respect.
0: How do you feel, Ina, na the only millennial in the Senate we are represented kasi mga, or kayong mga millennials.
1: Yung mga boomers talaga. Gen Z.
0: Pero wala natin Gen Z na kaganito. You're represented by the wonderful Senator Camille Villar.
4: Magsalita, no?
1: Actually, silang magkapatid.
4: Isa na lang sa magsalita, medyo sablay pa.
1: Ako, you know, nire-reject ko yung idea na nire-represent niya yung mga millennials at yung youth sector in general. Dahil, una, bagay siya sa isa pinakamayaman na pamilya sa Pilipinas. So, ibig sabihin, yung karanasan niya at yung paraan ng paglaki niya, hindi niya sinishare sa karamihan ng mga kabataan at mga millennials. Kumbaga, napaka-privilege ng kanyang pananaw. In fact, di nga, parang, ayaw ko lang, pag tinan natin na sa batas, ilang mga pro-millennial at pro-youth na ba legislation ang naihapag ng ating senator na nagkiklaim na nire-represent niya yung generation.
0: Sa bagay nga naman, no, the average Filipino millennial is struggling to be an adult nga, di ba? Para bayad ka ng bahay.
1: Oo.
0: Babayad ka ng mga bills.
1: Tingnan ko, may pangbayad ka na ng

0: ay...
1: Sarap ba?
0: Ito yung bagay na iniyakan niya. Iniiyakan niya yung mga nakakulong na senador, na mga may kaso ng pandarambong at pagnanakaw sa taong bayan.
2: Sabi pa na nga ni
0: Sen... Parang sa dami ng millennials na kakilala ko, correct, eh iba po ang iniiyakan ng aking mga kaibigang millennials. Eh, kami po, kapag nakakita na nakakulong na senador dahil sa pagnanakaw sa taong bayan, nag-cheers kami. Hindi kami naiiyak.
2: Tears of joy, pwede.
3: Tears of joy.
2: Pasalamat nga po kayo, Senator Camille, sa mata niyo may tumutulong luha eh. Eh, tubig? Sa mga gripo po kaya ng mga prime water, may tumutulong.
0: Tubig? Kaya mo lang may patubig dito.
4: Umiyak muna kayo.
3: Umiyak muna tayo para mabigyan ng tubig.
4: Oo nga eh. Yung iyak naman ng mga sambay ng Pilipino na hindi makakuha ng malinis sa tubig. Yung mga sinasabing kinuhanan ng mga lupain, no? Na mga supposedly mga magsasaka, mga indigenous people. Yung mga taong niloko doon sa stock market dahil doon sa misdeclaration, no? Na sinasabi. At yung mga taong hindi genuinely nare-representa yung mga boses sila sa Senado kasi ginawa din yung family affair yung Senado, no? Na kayo na lang mga magkakamag-anak diyan ang magkakasama. At sa akin lang ha, hindi mo talaga nire-represent yung mga millennials at yung mga kabataan. Ang nire-represent itong si Camille Villar ay yung interest lamang ng pamilya niya. So tama si Ina kanina eh. Minsan ka na lang na magsalita, tapos ang puprotektahan mo pa yung mga supposedly mandarabong. Bakit? Iyak-iyak ka sa lahat ng mga kadramahan mo, Camille Villar, na bakit sila tinatawag ng mga ganon? Respeto naman po. Sana po sabihin ninyo sa pamilya ninyo kasama na si Cynthia Villar na respetuhin niya yung mga nurses nung panahon ng pandemya na para bang sinasabi pagbutihin pa yung trabaho nila. Sabihin ninyo yung si Cynthia Villar at saka siguro yung tatay mo na bigyan ng respeto yung mga nagre-research para makakuha ng datos para inform ang ating mga desisyon pero galit sa research. Bakit kayo research sa research? Matalino ko, di ba? Siguro, sabihan mo yung pamilya mo na respetuhin ng taong bayan at respetuhin yung mga batas natin, lalong-lalo na doon sa mga investments sa pinagagawa ninyo na misdeclared. So kung usapan ng respeto, Camille Villar, eh sa aking palagay, eh wala kang moral ascendancy to ask for respect and to actually preach that people should respect each other. Well, in fact, your family has not respected the Filipino people for the longest time.
0: Ako tuloy yung naiiyak. nung nilita niya ni Dino yung mga diba? Pinagagawa nung pagka nasa poder ikaw na lang yung maiiyak din talaga.
2: Okay. Painumin muna natin
3: alam
2: ng tubig to.
3: Si Camille Villar din, you know, natuto siya dun sa Minority School of Acting. Kabisado na natin. Una, alam natin malambot ang puso ng mga Pilipino, di ba? So natutuwa tayo na may nakikita tayong some kind of emotion mula sa ating mga leaders sa pinakamatataas na mga level ng gobyerno. Pero yung School of Acting natin na luluha, may moment. Tapos ang tanong ay, hindi ba natin nire-respeto ang isa't isa? Ganon, na parang pang primetime teleserye. Pagdagdag sa Senate Flix, kasi hindi siya naka-eksena nung Senate Flix nung May. So ngayon may
0: Break
3: moment
0: to artists
3: na siya. So ito na naman tayo sa mga senador natin na parang nagkamali ng pili ng profession. Pwede naman tayong mag-try talaga na umarte, diba? Pagdaanan natin yung buong proseso ng pag-audition, pag-casting, tapos baka magkaroon tayo ng breakthrough role, pero wag natin gamitin yung Senado para dito.
0: Uy.
4: Wala pa may nakikita ano.
0: Ayaw magtrabaho pero mag-acting gusto.
2: Trabaho din po tayo.
4: Wala pa ako nakikitang talino dito kay Camille Villar, unfortunately. Hindi ko pa siya nakitang magaling sa debate. Hindi ko pa siya nakitang magaling mag-scrutinize sa mga ebidensya. Hindi ko pa siya nakitang magaling, period.
0: No? Pero ang nakikita ko, direct paki-zoom in, ang nakaubos lang po nitong merienda eh si Dino. Ubus na lang ang saba at ubus na lang itlog agad. Nagulat ako.
2: Ikaw naman pilit na pilit ubusin yung merienda natin.
0: Diba?
4: Pag nagko-commute po ako, ang kinakain ko po talaga hard-boiled egg tsaka saba.
2: Si Camille Villar kaya nagko-commute.
0: Pag kung naabot ako, naabotan mo yung mga bilya.
2: Community mean private jet?
4: Sige. So, last na.
0: Walang awan pa
4: sa mga kasama ko, mga kapatid kong mga millennials tsaka Gen Z. We deserve better. Palitan na yung nag-iisang millennial na yan sa Senado. We don't deserve her.
2: Okay. O abangan sa aming pagbabalik. Kakain pa kami dito. Alamin kung sino-sino ang mga lucky winners sa ating ruleta at bakit sila ang naging usap-usapan sa mga kwento. Dito lang yan.

0: With due respect!
1: Magpadala ko kayong pagkain.
2: Magiging malakas ang ating umaga tuwing Linggo. Tuklasin ang iba't ibang paraan para sa pangangalaga ng ating kalusugan.
3: Kung ano ang kahalagahan nito sa ating pangangatawan.
4: Ito ang isa sa pinakamahalagang protina sa ating katawan.
2: The Secret of Health. Tuwing Linggo, alas 4 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630, DZMM Teleradyo at PRTV Manila Channel 31. Sa bawat isyu ng bansa, mahalaga na may say ka. Tara, pag-usapan natin kung anong take mo.
5: Ano? Sama na kaya natin sa kulitan natin.
2: Kasama si Maan Makapagal,
5: yes, Dieters,
2: at Sandro Ochona.
5: Siyempre.
2: Anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radyo Patrol 630, DZMM Teleradyo, at PRTV Manila Channel 31.
1: Grabe. Ayan, no? Sarap po ng saging na saba at itlog. Nag-enjoy ang mga kasama ko.
6: Yung sabi ko pala, parang hindi mo naman kasi kinain eh.
1: Pero ito pa rin po ang With Due Respect kasama ang Team Pinas. Muli ako po si Clive Arguelles.
3: Agyaman na kulay, kabsat. Ako po si Atty. Dina De Leon.
7: Yes, wala po akong balak maging artista. Ako po si Ina Gakan.
6: Ako naman po ay dating artista.
1: Wow!
6: Excited na rin ako malaman kung sino nang iikutan ng ating ruleta tulad ng dati. Wala ng pag-asang matupad ang quick comments sa matatapatan ng maiwagang ruleta. Lalo na nandito si Dino at si Clive. Sa mga nanonood sa kinig, pwede rin kayo makijoin. Share your thoughts sa live stream sa ating DZMM Radyo Patrol sa Isfrenta Facebook page. Ito ang
8: Magic Ruleta!
2: It's time! Maikutin ang Magic Ruleta!
6: Huwag na natin patagalin pa!
8: Let's go! Go Ruleta!
1: Isa at agad!
6: Oo, kaya pa na hard-boiled egg!
3: Sino yan?
6: Hoy! Natapitan sa ating ruleta, ang bagong laya.
1: Oo.
6: Si Mary Jane Veloso.
1: Yes.
6: Kakapirma lang ni PBBM ng
1: yes, so, binigyan ng pardon ni Pangulong Bongbong Marcos si Mary Jane Veloso, mm-hmm. no? Na nakilala natin one decade na, no? Around a decade ago na nahuli sa Indonesia sa sala na nagsasmuggle, no? Ng
6: drug trafficking,
1: no? At it turns out na siya ay na-recruit na illegally, hindi niya alam, di ba? Parang ito yung storya ni Mary Jane Veloso at ito ay storya ng marami nating mga kababayan na yung kanilang kahinaan, yung kanilang kahirapan, no? Ay tinitake advantage at dahil nga doon ay nare-recruit para mag-traffic, no? Para sa mga drug syndicate sa ibang bansa.
3: Tandaan natin na meron evidence bago nagdesisyon. Ha? May evidence siyang lumutang bago pumunta si President Pinoy mismo doon sa Indonesia. Broke protocol, ha? Mm-hmm. Hindi dapat nagpupunta ang head of state auna doon sa Secretary of Foreign Affairs pa lang nabayata nila kasi hindi sila magka-same level. Pero dahil compelling yung ebidensya na nakita, no, na itong si Mary Jane Veloso ay na-set up, no? At hindi niya alam at take advantage of para ipasok yung mga kung ano man yung mga bagay, yung mga droga na iyon, no? Si Pinoy mismo ang nakiusap. Yes. Kaya, actually, dapat bibitayin na ito si Mary Jane.
1: Dapat, di ba? In fact, sa balita, may iba ng mga nakapaglabas, di ba, na patay na.
3: Napatay na.
1: Nabitay na.
3: Nabitay na, umiyak na yung taong bayan kasi alam natin na meron ang ganung klaseng ebidensya, no, na na-take advantage siya, na hindi niya nga alam, actually. At merong nagsabi kung paano yung mga sirkumstansya, kung paano siya na-recruit. So, si Pinoy moved heaven and earth to make sure na mapigilan, no?
1: Yes, at
3: mapigilan yung execution kay Mary Jane Veloso.
1: Yung mga ordinaryong mamamayan din yan. I remember, nandun kami sa labas ng Indonesian Embassy sa Makati, no, na vigil talaga nga ilang mga gabi yun na nakikiusap sa pamahalaan ng Indonesia na ipagpaliban yung pagbibitay, no, at bigyan pa ng susunod na tsansa. So parang ang makita mo, no, yung buong bayan talaga nga nagtulong-tulong, nagsama-sama para lamang hindi matuloy yung pagbitay kay Mary Jane Veloso dahil lahat naman tayo may OFW sa pamilya, lahat tayo may makakilala na pagdating nila dun sa pinuntahan nilang bansa, hindi naman pala yung ipinangakong kontrato o trabaho yung ibibigay sa kanila.
3: Exactly what
1: so,
3: happened.
1: Nakikita natin si Mary Jane doon sa ganong klaseng istorya. Pero Pero
6: ang tema no ay
1: pero
7: yes.
1: Eh ayun na nga. Noong panahon niya ni President Aquino.
6: Nagtagumpay tayo na i-stay yung order ng execution at na-commute no from execution, yes. Death penalty to a more, less here, grave.
3: Pero, at kaya na-commute yun dahil nga doon sa ebidensya, ha?
1: Ibig
3: sabihin, imagine nyo kung hindi pumasok si Pinoy at ang gobyernong Aquino ng mga moment na yun, napatay. Kahit na may compelling evidence na sinasabi, hindi naman yung sirkumstansya ay ganun na talaga siya ay drug trafficker.
1: Papaano yun? Yun nga, may ebidensya naman pala na biktima siya ng human trafficking. Mm. Meron akong kilalang presidente na ang sabi, patayin nyo na yan. Patayin nyo na yung Pilipino na yan. Diba? Tinanong siya, anong gagawin kay Mary Jane Veloso? Ang sabi niya sa Indonesian government, patayin nyo na yan.
3: Bahala na kayo dyan. Patayin nyo na yan. No? Walang pakialam dun sa kapwa niya Pilipino. Kahit na, again, may compelling evidence sa biktima. Bakit? Alam mo, may mga tinanong akong bakit ka na naging stand ni Rodrigo Duterte noong mga oras na yun. Para lang daw consistent siya doon sa malawakang patayin niya na kampanya against sa war on drugs. Kasi magmumukha naman daw na pangit, no? Na droga yung kaso tapos siya ulit yung magsasagip. Napakapangit nun, no? Kasi hindi na, again, walang pakialam sa hustisya. Again, walang pakialam sa ebidensya. Again, ang gusto lang nila palabas at optics na I am tough on crime. I am tough on drugs. Na kung titinan mo naman talaga yung datos, sabi niya 3 to 6 months wala ng krimen. Sabi niya 3 to 6 months wala ng droga. Pero afterwards, no, the band-aid solution ng pala, nung latter part of his term, tumaas, pati yung droga. Tumaas, pati yung krimen. And fake pala yung iniisip natin na feeling of safety, no. In fact, sabi ko nga, yung mga ordinaryong tao, natatakot na umabas ng bahay nila ng gabi, kasi baka mapatay. I don't know if you feel like that is good for public order. Kasi ako mismo, nung nakakita ko ng police car doon sa baba ng aking tinitirahan, doon sa may tough avenue, nakakita ko ng police car kahit na uhaw na uhaw ako, abogado pa ako ha, uhaw na uhaw ako, hindi na lang ako tumawid para bumili ng tubig kasi may police . At yung police na yon dinidistrust ko kasi baka patayin ako. Hindi ba ganun ba yung gusto nating klaseng optics, no? So again, puro optics ang itong panahon ni Rodrigo Duterte.
1: At saka napakahirap nung panahon nga ni President Duterte na marinig mo yun mula sa isang pangulo. Hindi lamang para kay Mary Jane, hindi lamang para sa pamilya niya, pero sa lahat ng mga Pilipino na nasa ibang bayan, na yung sarili mong pangulo, maaari kang ipahamak, maaari kang pabayaan sa isang lugar na dayuhan ka, sa isang lugar na minsan nga sobrang hirap na makakuha ng karapatan. Diba? Napakadami po nating mga migrant workers, no, manggagawa sa ibayong dagat na ganyan-ganyan yung problema. Pero sa halip na sasandigan mo yung sarili mong gobyerno, sa halip na makakahingi ka ng tulong sa pamahalaan mo, ang sasabihin pa ng mismong pangulo ay patayin nyo na yan.
3: Inconsistent naman . Di ba naalala din nyo nung pandemya, nung nag-rally, nag-welcome kayo ating mga jeepney driver na nawalan ng trabaho, ng hanap buhay, awang-awa ka sa kanila, nung nandiyan na sila namamalimot sa kalye. Nung nag-rally sila, nung sinabi na Rodrigo Duterte, wala akong pakialam sa inyo, mamatay kayo.
6: Pero yung chief of police niya, nagmamanyanita.
3: Yung chief of police niya, nagmamanyanita ng mga oras na yon, di ba? Sila pala yung bigla nag-gathering. Nagpababiolate ng protocol. Pero yung mga ordinaryong jeepney driver na hirap ng buhay, ang pwede niya, ang sinabi niya lang, wala akong pakialam sa inyo, mamatay kayo. Sinabi yan ng Pangulo Rodrigo Roa Duterte. Wala akong pakialam sa inyo, mamatay kayo.
1: Siya ngayon ang nasa ibang bansa at humaharap ng kaso. Message po natin?
6: Ang message natin ay Borolena.
7: Borolena.
1: Isa naman pala na ang nasa sitwasyon ng Borolena.
6: Kaya Ruleta.
1: Bilog ang mundo.
6: Sorry, may inahanap tong bilog eh. Hindi ILG Secretary John Vic Rimulya.
3: May inahanap ng bilog. Bakit pala si John Vic?
6: Mukhang kung sa salita sa media ginagapit, parang nakuryente. Sabing, inanunsyo na kasi niya na na-deny ang asylum ni Harry Roque.
1: Okay.
6: Kaya yun naman pala, hindi pa pala totoo.
1: Medyo may
7: Sabi ng ay purgatorio pala.
1: Diba? Parang the boy who cried wolf na nga itong si Sec. John Vic. Kasi nga, diba? Pati yung kay Congressman Zaldico na nahuli na daw, pero hindi naman nahuli. Parang mahirap din siguro kung yung ating yung ating mga nasa gabinete, eh nauuna po ang kuda bago ang gawa.
3: And pag nauuna siguro yung imahe, yung ganyang klaseng brush up,
1: Di
3: ba? Tapos, di ba, pormapormahan, showing the gods, di ba? Eh, puro imahe naman pala, nauuna kasi yung papogi. Alam mo, ang kinainisan ko rin dito kay Secretary John Vic nung panahon na bumabagyo at nagsususpend din ang mga klase, at nagsususpend din ang government work, first time na DILG Secretary yung mga nagsususpend, ang biglang sasabihin pa doon sa ano niya, doon sa status ng DILG Secretary, hoy, mga pare ko, hoy, di ba, ganun pa yung pa-cool, na to begin with, hindi naman trabaho ng DILG Secretary na magsuspende at magtawag ng government suspension at saka magsuspende ng mga klase. Pero again, nangunguna para sila yung cool, no? So again, this is, I think, what we call yung nabubulok sa politika, na ginagawang politika lahat, puro papogi as opposed to real performance, at tingnan kung ano talaga yung mandato ng ahensya. Kaya nakukuryente. So kung meron po kaming advice sa inyo, DILG Secretary John Vic Remulla, bukod sa mag-resign ka na, hindi pala, bukod sa...
6: Hindi daw.
3: Bukod sa kailangan gawin mo yung trabaho mo, huwag tayo puro papogi. Huwag natin unahin yung pagpapapogi at huwag natin unahin yung pamumulitika. Alam, intindihan namin at hindi naman lingit sa kalaman ng maraming Pilipino na malaki pa ang ambisyon mo sa politika, pero makukuryente ka doon sa ambisyon mo sa politika pag inuuna mo yan rather than actually doing your job.
1: Matcha na lang ang kulang sa kanyang performative
6: masculinity.
1: At
6: kanyang canvas
1: appealing, di ba? Appealing ba itong performative masculinity ni Sec. John Vic Ina?
7: Pero yung performative masculinity niya is exactly yung traditional sense din naman ng pagiging macho. Di ba? Parang borta. Hindi siguro yung bago lang dun sa traditional sense ng pagiging macho, very clear yung skin ni Sec. Diba? Kasi usually yung mga macho wala namang pakialam sa pet. Pero itong si Secretary John Vic Remulla, yun nga, parang nauna yung image kesa yung trabaho, nauna yung image kesa yung quality of work. So, hindi naman siya lumalayo sa traditional masculinity. Parang ganun din, di ba? Strong person, pala decision, pala salita, tapos ay, may kulang pala doon sa sinabi or may pagkakamali. And ang hindi natin nakikita, paano ka nag-walk back mula sa pagkakamali na yun? Paano mo inaamin na ikaw ay nagkamali at you will do better? Hindi ko pa siya narinig.
1: Ang daming artista sa politika natin.
6: Kaya alam mo, kaya minsan, ito yung mga halimbawa na yung mga nasa mataas na posisyon sa gobyerno, eh, minsan nagkakamali pa sa ganyan. Hindi na ako nagugulat yung mga tao na nawawala ng pag-asa na mapapanagot natin yung mga taong dapat managot. So, kaya naiintindihan ko in a way yung 50% na parang wala na tayong chances.
1: Eh, tsaka, completed, kailangan mong, yung obligasyon mo sa taong bayan sa publiko, dapat nagbibigay ka ng accurate, truthful information, timely updates, di ba? Hindi po kayo source ng chismis, no? Eh, kung yun po, vlogger ang kauwian, di ba? Kayo po ay, kalihim ng isang departamento. So, kailangan talaga punong yung maayos na impormasyon yung ibinabahagi nyo sa bayan. Otherwise, talagang masasabi na baka pamamulitika, baka nangangampanya, baka iba ang motibasyon, imbis na paglilingkod lang sa ating taong bayan.
3: Ako ito talaga.
1: And with that,
3: I'd like to issue a challenge dito kay John Vic Remulla. Mag-resign ka.
7: Yes, Ek Dino.
3: Or mahuli mo si Bato de la Rosa.
1: Ah,
3: hanggat hindi mo nahuhuli si Bato de la Rosa, wala kaming bilib sa'yo, and siguro in the next 1.5 months, 2 months, no? Pag hindi mo mahuli si Bato de la Rosa, magkaroon ka naman ng kahihiyan, mag-resign ka. Kasi ikaw ang Interior and Local Government Secretary. In fact, sa ilalim ng ilong mo, nakataka si Bato de la Rosa, supposedly binabantayan mo yung buong Senado, supposedly kinordon mo yon, pero nakatakas pa rin, ang kasama lang si Robin Padilla na action star, no? So lahat ng mga kapulisan mo doon na supposedly hindi na implement yung utos mo. So tama na yung pagiging macho mo, no? Macho ka lang kung totoo talaga siguro mahuli mo si Bato de la Rosa, pero other than that, please go resign. So maybe 1 month. 1 month, ha? Mag-resign ka pag hindi mo mahuli si Bato de la Rosa.
7: One month?
1: There's your challenge, Secretary John Vic. At go ruleta!
6: Sino pa kaya ang hamunin ni Dino today?
7: Okay. Uy!
6: Oh, yeah.
7: Ay, ito lalo na to.
6: Spoke too soon. Lumabas sa ating sa ruleta, isang trifecta. Si Lord Alan Velasco.
1: Dating Speaker of the House, Lord Alan Velasco.
6: Dating Presidente Rodrigo Duterte at ang kanyang...
1: At ang dating Vice President sa...
7: Ay!
1: Kala ko, tuloy na yung trial.
6: Mag-inapin!
1: Sabi!
6: Sabi!
3: speech na.
1: Nakaupo pa naman. So, the Vice President, Sara Duterte.
6: Oh, may pasabog bago mag-weekend, di ba, na isang dating police, dating close-in security ni Lord Alan Velasco, na parang may pera yata na umikot at diniliver.
3: Sa maleta, bag-bag ng pera. Oh. So, kayo pala may maleta. No? Nabigyan ng maleta. Nabigyan ng bag-bag ng
1: maleta
3: pera.
1: Comes home.
3: Specifically, sinabi, si Sara Duterte at si Rodrigo Duterte. No? Inabutan daw talaga ng bag-bag na pera. Ngayon, di ba? Again, itong mga kasama natin ng mga taga-suporta ng mga Duterte, no? Dati, sinabi ninyo, pinaniniwalaan ninyo yung 18 marriage just because they said so.
7: Eh, ito ngayon.
3: No? Ay ngayon, meron naman pala nag-abot mismo dito kay Sara Duterte tsaka kay Rodrigo Duterte mismo ng maleta ng pera, no? Nakita din niyo yung pitfalls of immediately saying they are credible. No? Kaya ako ang i-advocate ko dito is, let's go through the process. Let's assess whether that person is credible, no? At bago pa tayo lahat mag-akusa na lahat ng tao ay nabigyan ng baleta na kumbaga ang pinag-uusapan nga noon, kung maalala ninyo, ilan? 800 tonelada ng pera na umikot sa buong Pilipinas na walang nakadetect kung hindi sila lang, yung 18 marines lang. At makikita mo na kagad yung inconsistency. Dito sa pagkakataong ito, we don't necessarily judge na totoo. Pero ang mga tao, ang pinagkaiba nito, yung mga taong tinakbuhan nitong tao na ito ay hindi si la Mike Defensor, hindi yung mga namumuliti ka lamang, pero actually, mga religious groups, no? Supposedly, at mga taong mapagkakatiwalaan at may kredibilidad, at talagang nagtitika itong tao na to as opposed to nagpapalabas lamang. At there's nothing inconsistent with the testimony thus far.
6: Yung palang issue ng maleta ay projection, no? Kaya pinapahid sa kanilang mga kalahansin.
7: Inom na sa iba para hindi mapansin yung kanila.
6: Ito halaga nung pagpapabigay diin sa ebidensya, di ba?
1: Oo. At saka ano din, di ba? At this point, di ba? Pagka sinasabi nila na yung na sila lamang ang pinagkakaisahan, sila lamang ang inaape, di ba? Pero ako, ang nakikita ko, si Senator Jinggoy, si Senator Marculeta, nasa Piitan kasi may kaso sa Sandigan Bayan. Si Speaker, dating Speaker Martin Romualdez, nakakulong, umaharap ng kaso. Ang nakikita ko, sila na lamang yung hindi naabot ng batas. Samantalang, yung iba't ibang mga puwersa sa politika, maka-administrasyon, maka-oposisyon, maka-Marcos, maka-ano,
3: maka-Romualdez,
1: no? Naabot naman ang batas at nakikita natin na may paggulong yung kanilang mga kaso. Ang tanong natin ngayon ay, bakit sa mga Duterte, parang paborito, selective talaga, na hindi sila maaaring abutin ang batas. And in fact, mahawakan lang sila, matouch mo lang sila, mabanggit mo lang na may mga kaso sila, talagang sasabihin nilang aping-api kami.
6: I don't feel safe.
1: Yes. Diba? I don't feel safe. Samantalang lahat naman ng mga iba't ibang malalaking mga political na personalities, humaharap dun sa mga alegasyon. Basta may ebidensya, kailangan nila harapin yung kaso nila.
3: Nakakatuwa lang na I don't feel safe. Tumanggap naman daw pala ng maleta sang-ayon dito sa bagong witness. I don't feel safe, pero meron naman pala sa isang batalyon ng gwardiya. I don't feel safe, pero halos 1 billion yung nagasto sa confidential funds. I don't feel safe, pero maraming negosyo. I don't feel safe, may army ng lawyers. I don't feel safe, supported ng kahit na napakaraming mga kababayan natin, kahit kung ano naman pinagagawa, no? Yung pa ba talaga I don't feel safe, no? O talaga naman na nagdadrama-drama ka lamang kasi ayaw maabot ng batas, no? So, malinaw dito ha, medyo consistent na itong mga allegation sa iyo, Vice President Sara Duterte. Hindi ka lang tumanggap ng maleta, gumasta ka pa ng confidential funds, nagnenegosyo ka pa bilang Vice President na hindi dapat ginagawa sang-ayon sa saligang batas, no? So, ang dami nito, super serious itong mga allegations sa to. Sana naman mamulat na yung taong bayan, no, na dapat we will decide based on, again, evidence.
1: And what I remember kasi, bahagi ito ng mga ginawa kong pag-aaral dati, nagtitesis pa ata ako ng panahon na to, very close, diba, si dating Speaker Lord Alan Velasco kay Vice Presidente, especially during this time. Because this was the Rodrigo Duterte administration. So, kumbaga, may pagka-whistleblowing talaga itong yung nangyayari na ito, itong revelation na ito, close sa administrasyon, close sa kanya, ngayon lumalabas. So titignan natin.
3: Sobrang close kay Sara Duterte na siya ang handpick ni Sara Duterte na Speaker of the House. Kaya nga napalitan si Alan Peter Kerr.
1: Ayun na, diba?
3: So, diba? So talaga may relasyon itong dalawang itong close ally sa politika.
1: So hindi naman ito coming out of the blue na may parang random na kongresista na nagsasabi na nagbigay sila. No? So kumbaga inner circle ito. No? Sa loob na po mismo ito noong network no ng pamilya Duterte. So talagang malaking aligasyon ito, malaking ebidensya ito na dadagdag doon sa mga piling ng mga kaso na kailangan sagutin ng ating dating kasalukuyang ikalawang pangulo.
6: Tanong lang, nagpa-presko na ba si dating Speaker Velasco? Nandito pa ba sa Pilipinas?
1: Ay, hindi natin.
7: Ayun na nga. Nga.
6: Anaabangan natin yan.
1: baka nasa ibang bansa kasama sa medical leave.
7: Hindi natin nakita eh. Kamusta naman ang ating mga trolls?
6: May pagpapalitan doon ng ano, pangalan, ano? Pagpapangalan doon ng anak, ganun doon ka-close.
1: Pangalan ng anak ni Speaker Lord Alan ay Sarah. How sweet, ha? Ano kayang masasabi naman ni Zulaika dyan, ha?
6: At dahil lang, go
1: baka magtampo ang Zulaika. Okay.
6: Speaking of another Duterte, di ba pala tayo tapos?
1: Oh.
6: Si Congressman Polong Duterte na...
1: Ang pangalan daw ng anak ni Kong Polong, pinangalang Lord Alan. Hindi po yan totoo.
3: Yan po ay
1: fake news. Fake news po yan.
6: No? Pero ang hindi fake news ay lumawak yung investigasyon ng NBI, di ba? Na parang may isa lang daw kontratista na naka-corner ng 7 billion pesos of worth of flood control projects sa city ng Davao.
3: Tandaan natin na may 54 billion supposedly na
1: flood control projects.
3: Flood control projects itong si Polong nung siya ay congressman,
1: yes.
3: No?
1: Oh.
3: Tapos ngayon na siya ay naisip ko pala si Baste, no? Si Baste na pupunta doon sa impeachment trial. Uh-oh. Nakita niyo yung samot-sari na conflict of interest dito. Uh-oh. Siya yung congressman, yung City of Davao yung mag-a-approve, no, nung lahat ng mga projects na yan, no, pati yung DPWH sa panahon ni Rodrigo Duterte. Uh-oh. No, saan napunta yung kaperahan na yan? Pero imagine mo, 7 billion iisang kontratista.
1: Mm.
3: No? Ginagawa talaga nilang negosyo yung gobyerno. Kaya po, sa akin pong mga minamahal na mga taga-Davao, malinaw po, na malala pa rin po ang bahan ninyo dyan.
1: Mm.
3: This despite the fact na sobrang daming perang inallocate for infrastructure projects sa Davao. No, dapat lamang na talagang investigahan yung mga angulo na ito, lalong-lalo na kung talaga nga namang iisang kontraktor lang yung ganitong kalaking project.
6: Ano naman masama kung isa lang kontraktor?
3: Well, nag-deliver ba? Yung number one, no?
1: At saka deliver nga ng maleta. Ano ba gusto nyo i-deliver? Nag-deliver ng maleta, nasa sal-in na nga.
3: Oo nga.
1: Nasa bank account na nga.
3: Wala, zero ang cash.
1: Ay, zero ang cash.
6: Ano ba yan?
3: Zero kayo sa sal-in eh. Ano pinagsasasabi mo dyan?
1: Hindi nga lang na-deklara, nakalimutan lang. Pero na-deliver naman.
3: Pero dineklara yung ari-arian doon sa mga kumpanya na may-ari ng Jollibee.
6: Yan mamaya pa.
7: Usapan
6: yata natin mamaya yan.
7: Ko lang convenient na isang pamilya lang din naman sila lahat, no? Na umikot dun sa posisyon sa Davao. So alam mo rin sino talaga hahabulin eh.
1: Oo, tsaka ibig sabihin
7: pupunta eh.
1: Yes, tsaka recipe for ano talaga? Recipe for corruption, for conflict of interest na umiikot sa isang pamilya yung posisyon. Kaya kesyo sa Davao, kesyo sa ibang lugar, mahirap talaga yon kung nagpapalit-palitan yung magkakamag-anak na congressman, mayor, vice mayor. Ang nangyayari po niya, yung mga kontrata, hindi nare-review ng maayos. Tingnan nyo po, 7 billion pesos isang kontratista. Sa isang normal, ordinaryong local government, susubukan mo yung hati-hatiin, maging competitive para maging lower yung risk, di ba? Yung good governance principles mo na hindi mo ilalagay yan sa isang basket, di ba? Para kapag may nangyaring problema, hindi po dama yung buong syudad. Pero dahil hindi naman interest ng mabuting pamamahala yung pinamamayani, pwedeng gawin na isang kontratista, di ba? Pero gusto ko lang din sabihin, yung ganyang kalalaking mga allocation ng infrastructure projects, flood control projects, sa mga pag-aaral, lumalabas, di ba? Si dating Speaker Martin, malaki yung mga nailagak sa kanyang distrito. Sa mga Duterte din, bakit hindi umuusad yung kaso? Di ba? Parang dapat kung patas talaga tayo at ang batayan natin ay ebidensya at pananagutan o accountability yung hinahanap natin, pagulungin natin ang sabay.
9: Para sa lahat.
1: Para sa lahat.
7: Para sa lahat.
1: Diba?
9: Okay, sige, tignan natin, Mila.
7: Pagulungin ng ruleta.
1: Meron pang ruleta?
9: Meron pa. Kaya pa lang, parang wala.
1: Meron pa bang ruleta?
9: Ay! Ay, pwede na lang kumahabol!
1: Oh.
9: May mga nawawala eh.
3: Oh. Ganda naman ang mga picture.
9: Okay, isa-isa natin.
1: Dami naman ang ruleta na.
9: Senator in absence.
1: Okay.
9: Si Senator Jinggoy Estrada.
1: Okay.
9: Legal luminary Rodante Malcoleta. French resident Lauren Legarda. And...
1: Oh.
9: Where are you now?
1: Where are you
9: Senator,
1: now?
9: Senator Bato. Gio Dude. Ay, sorry. Bato de la Rosa.
1: Oh. Eh, yun nga. Tingnan mo yan. Oh. Ako, basta mainit ang ulo ko dun sa mga voluntary na absent na senator judges, ha?
3: Mm-hmm.
1: Kasi yung dalawa, wala na silang choice, eh. May kaso sila sa Sandigan Bayan. So, kahit pa maglumuhod sila dyan, kung hindi sila papayagan ng ating mga judges sa Sandigan Bayan, hindi talaga sila makakapag-participate sa impeachment trial. But, to willingly na ibinoto ka ng taong bayan, to willingly na i-let go mo yung obligasyon mo, to willingly na sabihin mo ay magbabakasyon ako sa ibang bansa, magtatago ako, eh parang talagang napakalaking pagtalikod doon sa obligasyon na ibinigay po at pinagkatiwala sa inyo ng ating mga kababayan.
7: Alam mo, kung pumasok naman tong dalawang to, mababawasan naman yung kaguluhan sa Senado kung ilan ba dapat yung boboto.
1: Tama.
7: Sila lang din naman yung pag hindi sila pumapasok tapos merong gustong ma-achieve yung minority, nagiging, kumbaga, vehicle pa sila para mamulitika yung minority. Diba? So parang patong-patong na hindi ka na pumasok, hindi mo na pinunan yung responsibility mo bilang senador, tapos ngayon ginagamit ka pa ng minority para politikahin yung impeachment trial.
1: So baka ini-instruct pala sila. Oh, wag ka papasok ka kasi.
7: You know, kasi nga yung isa pumasok lang nung magpapalit ng leadership sa
9: Convenient na biglang gusto nilang mag-report for work kasi meron silang political agenda. So klaro-klaro naman na hindi naman interest ng taong bayan at mga humaral sa kanya ang kanilang nire-representa. You know. Kundi interest nung kanilang kung sino ba talang tuloy nila pinaglilipuran.
3: Ako sa akin lang, no? Nananawagan ulit ako sa Senado na yung dahil kayo naman nagpasa ng plunder law eh.
9: No?
3: So dapat itong dalawang senators na si Jinggoy Estrada at si Rodante Marcoleta, dapat wini-withhold na yung budget ng opisina nila.
9: Mm-hmm.
3: Dapat dinidisiplina na itong si Bato de la Rosa kasi hindi naman nagpapasok without any kind of justification. No? Dapat nga tanggalin na yan eh. And para sa kasakasakalik sa 2028 elections, kung hindi naman pala nagpapasok, eh kailangan i-declare na yung opisina niya as vacant para makapag-elect na tayo ng bago na talagang ire-representa yung interest ng sambayan ng Pilipinas. Pino, hindi po yung absent. So again, we're calling on the Senate, actually take a look at itong si Bato de la Rosa specifically at sana tanggalin na yan at sana tingnan na rin yan ng Committee on Ethics and Privileges.
1: Oh,
3: sa ating pagbabalik.
1: Sa ating pagbabalik, magpipress ko ulit si Senator Marcoleta.
9: Baka may bagong kaso na naman.
1: Baka sila magpipress ko na habang
3: pero pa ako naman yung kaano.
1: Magdadamay pa ng iba.
3: Okay. Sa ating pagbabalik, pag-usapan naman natin ang mga testigong posibleng humarap sa impeachment trial next week. Oy. Dito lang yan sa
8: With You Respect!
1: Magdadamay na bagong donor.
2: Ang tunay na paglilingkod di lang sa pagbabalita. Dapat ito ay may kasama ring totoong pagsaservisyo.
3: Peaceful ba to? Diba yun nung maaaring tanong po ng ating mga mamamayan?
2: Kaya Lunes hanggang Biyernes, tugunan natin ang mga pangangailangan ng bawat Pilipino.
10: Paano nila i-implement hindi masyadong umaray yung mga maaapektuhan?
2: Nagseservisyo, Ninya Corpus at Migs Bustos, Lunes hanggang Biyernes, alas 11 ng umaga. Sa DZMM Radyo Patrol 630, DZMM Teleradyo, at PRTV Manila Channel 31.
11: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
2: Dahil hindi tumitigil ang balita,
11: umakyat sa anim
2: ang mga kaganapan sa anumang sulok ng bansa, ipabalita agad-agad sa PRTV Newsbreak.
11: Ako po si Naomi Timosyo
2: sa PRTV Manila Channel 31.
9: Uy, may dalawa kasi nawawalang senador.
1: Oh.
9: May dalawang nagdadebate dito. Baka pwede niyong palitan pala.
1: Oh,
9: just saying.
1: Hindi ako kasali dyan.
6: Parang nakasaktong-sakto yung BS ni Clive.
3: Correct. Yung naka-t-shirt.
1: Wala po kaming flood control sa tagig.
3: Palitan na.
6: Parang alam ko rin, sasuotin mo sa Halloween. Alam mo rin yung costume ba?
1: O hindi, pero ano daw, 2.1K na daw ang ating
6: maraming
1: viewers.
6: Maraming salamat.
1: Dami naman.
3: Okay. And welcome back to Due Respect, kasama ang Team Pinas dito sa segment na BS Politics, ang pinakamagandang segment sa WDR with Due Respect, also known as Bawal ang Balat Sibuyas. Pag-usapan naman natin ang mga testigong ipinasang Pinas sa impeachment trial na nakatakdang ituloy bukas. Nood po kayo sa Congress TV para may nanonood po sa akin doon. Nakatakdang kung perhaps si Davao City Mayor Baste Duterte kaugnay ng sinasabing hindi may paliwanag na yaman ng ating si VP Sara.
7: Yes, inaasahang tetestigo si Surfer ay si Mayor Baste sa mga kontratang nakuha ng GenCorp Industries na nakalista sa SALED ng Vice-Presidente. Kabilang dito ang 35 million pesos na kontratang nakuha sa kumpanya mula sa lokal na pamahalaan ng Davao City. Aminado si Mayor Baste na hindi alam ng LGU Mayor na walang alam na may interest sa GenCorp ang kapatid.
1: Sabi nga ni Atty. Kapunan, is that an admission or a confession?
7: Yes.
1: Pero iginit naman ni Senate President Sherwin Gatchalian na may contempt powers ang impeachment court sakaling hindi humarap ang alkalde sa paglilitis. Pero pakikinggan muna kung katanggap-tanggap ang dahilan ng alkalde, baka magsuserving, bago magpalabas ng contempt order.
6: Eh, hiniling din ng prosecution na ipasumpina si dating Senator Antonio Trillan. Oy. Parang hindi ko dito kailangan hindi mo kailangan takutin ng contempt. No?
1: Okay.
6: Matatandaan na sinabi ni Trillanes na may higit 2.4 billion pesos ang pumasok sa joint account ni VP Sara at amang si Rodrigo Duterte mula noong 2003 hanggang 2016. Kaya naman ang tanong, makakatulong ba ang testimonyo ni Trillanes at Baste Duterte para maputunayang may illegal na yaman ng vice-presidente? Sasagutin natin yan dito lang sa
8: Balat Sibuyas!
3: With Jures!
6: Away kayo ng
2: Bigon! Huwag kang BS! Balat Sibuyas!
6: Ruleta haba-haba.
3: Tignan natin
1: ang ganda ng article. Gusto ko lang sabihin na so far, dun sa lahat ng mga paratang mga articles of impeachment na na-present, ito yung genuinely, I think, talagang napaka-curious sa ano sa mata ng mga kababayan natin.
3: Oh, kasi ang tanda natin dito si Sara Duterte sa unang SALED niya, sinabi niya 8 million lang ang kaperahan niya.
1: Okay.
3: Ang kaperahan ang total na yaman.
1: Okay.
3: Noong huling-huli niyang SALED, biglang naging 98 million na.
1: Okay.
3: So ang tinitutun-tun lang natin, saan ang galing yung 90 million, assuming na yan lang talagang yaman mo.
1: Okay.
3: Kasi hindi ako naniniwalang yan lang talagang yaman niya.
1: Eh syempre, 7 billion kaya na punta flood control.
3: Correct. So kung sabihin natin na 98 million by your own declaration, you have to be able to justify and show where the 90 million came from. Because if you're going to compute sa pagsusuma total natin ng lahat ng sweldo ni Sara Duterte mulat sa pool,
1: Vice Mayor,
3: lahat
1: Vice Presidente
3: natin sa public office, hindi aabot ng 30 million.
1: Okay.
3: Hindi na siya gumastos ng 5 duling niyan.
1: Okay. No? Which is impossible.
3: Wala na, kahit na abroad siya ng abroad, i-assume natin wala siyang ginastos. Ibig sabihin, meron pa rin siyang kailangan explain na 60 million.
1: Okay. Okay.
3: No? So, based on the SALED niya, sa SALED niya mismo ha, twice niyang dineclare as well. Magugulat ba kayo dito? Twice niyang dineclare na yung kanyang, na meron siyang ari-arian dito sa GenCorp. At meron doon sa yung isang Metro Chow. Ang nakakagalit dyan, abogado si Sara Duterte, alam niya na ipinagbabawal sa konstitusyon na meron kang shareholding sa mga kumpanya.
1: Yes.
3: Pag ikaw ay presidente at vice president.
1: Yes.
3: Mayor, gets ko pa. Kasi hindi naman yung pinagbabawal. Vice mayor, even congressman, senator. Pero pag presidente ka at at vice president ka, very specific na you cannot directly or indirectly have an interest or engage in business, no? Or participate in any undertaking.
1: Yes.
3: Or engaging in a contract with government.
1: Mm.
3: Lahat ito, tingin ko, diniklara niya, not just once, but twice in her herself. And I think ito yung sinasabi natin culture of impunity na hindi naman ako matutunton.
1: Okay.
3: Remember, nanapak na yan ng sheriff, hindi naman natunton. Remember, nanakot na yan ng presidente ng Pilipinas, vice president, speaker of the house, ng kontrata na assassin, nagmumura-mura, tingin niya hindi siya matutunton. Remember, binabo niya yung confidential funds, pinawithdraw niya, at saka nag-request siya ng kahit na walang wala namang justification kung ano yung request niya, tapos nilaro yung liquidation process kung ano ng mga pangalan, hindi pa rin matutuntod. So this culture of impunity, I think tingin niya pati yung sistema ng SALN na i-declare niya na zero ang cash, i-declare niya na meron ako ari-arian sa mga kumpanya kahit na bawal, hindi niya naman ako kayang tuntunin. No? So tingin kasi nila they're always above the law.
1: Tsaka grabe, no, kasi nga sabi ko nga na ano tawag ni Senator Ping ba o Senator Irwin na Catch 22, di ba? Kasi either na, kung tunay man na ari-arian niya yung mga kumpanyang iyon, eh una, bawal sa saligang batas, no? Hindi lang yan na regular na batas, bawal sa saligang batas na may ari-arian ang vice-presidente na nagpa-participate sa mga negosyo. At pangalawa, bakit yung negosyo na yan ay ina-awardan ng kontrata ng mismong City Hall? Sarap naman pala dyan na nakakakuha, na inamin mismo ng kanyang kapatid na si Mayor Baste. Ngayon, kung hindi naman niya idideklara ito at sasabihin niya na nagkamali lang ako sa SALN ko, wala talaga akong mga shares, hindi talaga ako board of directors, hindi ako owners na mga korporasyon na to, ang susunod na tanong ay, saan galing ang lumobong 60 million, di ba? Conservative estimate na yon na 60 million, di ba? Kaya talagang pasok na pasok to bilang ebidensya doon sa question ng hindi maipaliwanag na yaman, no? And the presumption in this discussion on hindi maipaliwanag na yaman, kung hindi namin makita yung legal transactions kung paano mo nakuha yung pera mo, ay illegal ito at ipinagbabawal ito, at ito ay pruweba na hindi ka maaaring mag-serve, no, in public office, di ba?
3: Damn if you do, damn if you don't.
1: Yes, wala na siyang palabasan.
3: Wala ka
1: diba?
3: Na palabasan.
1: Tapos, kaya pala hinuli ata.
3: Tsaka yung sinasabi mo na, meron pa akong ibang kita, bawal ka kumita. Di ba? At tsaka,
1: baka donation.
3: At pag iti-check mo, actually, yung mga audited financial statements ng mga kumpanya ito, hindi na ba para na-deklara na dividendo?
1: Ay, oo, lumalabas, walang dividendo.
3: So talagang wala kang kinita dyan. So talagang unjustified, no? And then, or nagsinungaling ka na paulit-ulit sa SALN mo.
9: Ayun ako! Tsaka wag nalang masabi-sabi na clerical error. Tandaan natin na lumabas din sa impeachment trial mismo na pwedeng i-correct nung mga nag-file nung SALN, yung kanilang SALN. Hindi niya kinorek. Nag-correct na siya several times.
3: Pero hindi niya kinorek ito mga declaration niya sa kumpanya. In fact, in-affirm niya pa kasi nung nag-submit siya ulit ng SALN, nandun pa rin.
9: Exactly. So baka nila sasabihin din yung defense nila, baka clerical error.
3: Hindi.
1: Tsaka wala naman sigurong maniniwala kay Mayor Baste na ina-awardan yung ganong kalalaking mga kontrata sa City Hall, hindi nila alam na involved pala, magmamayari pala yun ang kanilang kapatid.
9: Hindi ba ang taas din ng intelligence at confidential funds ng City of Davao?
3: Umabot ng 1 billion ha, nung panahon ng mga Duterte, yung intelligence funds. Kapatid mo lang, hindi mo pa alam.
1: Huwag nyo kami pinaglololo.
7: Hindi mo pagkailangan ng intelligence funds para mayaman.
1: Pero ngayon naman,
3: mayaman sa intelligence funds, pero kulang ka sa intelligence. Pero ba naman yan, ito yung tinatawag natin dito, ha, Mayor Baste, na you should have known. Diba? Yung conduct mo ng due diligence, walang kwenta. You should have known, hindi yan excuse. Kung ganyang klase yung trabaho mo, talaga naman, hindi ka bagay sa pwesto.
1: Ngayon naman, babasahin na natin ang inyong mga komento dahil pag-usaping mga SALN ni Sara Duterte, di po kami matatapos. Babasahin na natin ang inyong komento sa ating talakayan ngayong araw. At syempre, bilang mga best judges kami dito, magdidesisyon kami if we will either
8: take it or leave it.
9: Ito ba yung pinakamagandang segment?
2: Take it or leave it.
3: Nandito na po tayo sa pinakamagandang segment.
1: Ay, may nakalagay yun.
3: Yeah, no.
1: May nakalagay kung sino magbabasa.
9: Ay, ano ba yan?
1: Ayan. Umpisaan ko na kay Helena Punzalan X8I. May magagawa pa po tayo sa pamamagitan ng malinis na pagboto sa 2028. Huwag po tayo tumanggap ng bayad. Take it or leave it.
3: Take it.
1: Take it.
3: Take it. Pero gusto ko lang sabihin, meron kasi mga ganito eh. Hindi nyo naman ginagamit.
7: Ayun naman.
3: Yan. Take it tayo ah. Pero gusto ko lang sabihin na hindi lang po pwede sa pagboto at hindi lang po pwede sa hindi pagtanggap ng pera. Sa aking palagay, kung gusto nating ipaglaban ang ating demokrasya, wag lamang po sa pagboto ng tama, sa pagre-rate. Magparehistro muna kayo, tapos bumoto ng tama, pero maging kampanyador tayo. Make sure na yung mga walang kwentang mga opisyales, tatanggalin na natin sa pwesto at iluluklok na natin yung mga malilinis, no? Yung mga walang hindi galing sa political dynasty, walang track record ng pagnanakaw, no? Pag walang corrupt, walang mahirap talaga, di ba? Sabi nga ni Pinoy noon, no? Yung corruption ngayon, kaya ang hirap-hirap ng buhay, because grabe na yung mga yung talabak na yung pangungurap doon. So hopefully, mangampanya tayo against them.
7: Dadagdag ko lang doon, alam ko yung mga kababayan natin minsan mas magaling, mas matalino, mas mahusay sa pag-gobyerno, tumakbo rin po.
1: Correct.
7: Kasi kailangan na natin ng bagong mga tao sa iba't ibang levels.
1: Yes, Dino De Leon.
6: Mahusay kaya, at mabubuti, diba? At magagaling.
1: Kung kaya lang pala ni Dino De Leon, let's go Dino De Leon. Yun, diba?
3: Ano pa utos nyo?
6: Ayun! Ang utos ay basahin
7: nyo na yan! Dino, para sa'yo!
3: Okay, sabi ni Carcita Apa 6564, napakalinaw ng explanations ni CJ Artemio Panganiban na paano mag-judge ang senador judges kung wala sila sa impeachment trial at hindi nakikita at napakikinggan ang testimonies ng mga witness. Okay?
1: Take it or cleave it!
6: Take it. Ako take it ha, simple lang.
1: Oo.
6: Pag nag-outing yung barkada, pag di ka naman kasama sa outing, ba't ka buboto kung saan pupunta? Nila naman eh.
1: Unfair, no? Unfair, diba? Hindi, tsaka yun nga eh, ang malinaw talaga dito, yung mga ordinaryong mga kababayan natin, kagaya nitong comment ni Carcita, madali naman pala intindihin eh.
7: Kaya nga.
1: Nagkaintindihan naman pala tayo eh. So meron lang talagang makukulit na puro pamumulitik ka, hindi naman ayaw pang bumoto ng maayos, na pinipilit tayo na magkagulo-gulo at malito. Pero sa paningin ng taong bayan, madali lang pala intindihin.
3: Correct.
7: At dahil dyan, sabi nga ni Mark Gonzalez, 5913, the DDS playbook na rules are applicable when they're convenient for their cohorts just shows the immaturity and lack of accountability of their kind. Ikulong na talaga yung mga kurakot.
3: Wow.
1: Yes. Take it or cleave it.
3: Take it. Gusto ko lang sabihin na parang nalalaos na yung
7: EDS
3: playbook. Laos na eh, no? Laos na buking na sila. Kunyari, mahirap pag nanakaw pala. Kunyari, tough on crime. Sila pala mga kriminal.
7: Biglang hindi sila safe.
3: Biglang hindi sila safe. Dramatista na sila. Dati, tough eh. Pero ngayon, di ba, macho-macho. Ngayon, kawawa ako.
7: May sakit ako.
3: Hindi
7: nagbago
3: na ako. Nagbago ang hairstyle. Hindi na. Dati, sisipain yung ICC. Ngayon, di ba, iba na ang buhok. Alam mo yun?
1: Kaya, tsaka, paano naman palang hindi lolobo ang yaman at magiging bilyon-bilyon transaction sa bank account, yung pagkain pala ng mga kinukuha ng City Hall, galing pala sa fast food na pagmamayari nila.
3: Ang galing
1: ng negosyo.
6: Sa development world, tinasabi, hindi po ito yung ibig sabihin namin ng circular economy. Hindi po yung sa inyo lang umiikot yung pera, ha?
1: Uy, pero nag-viral si Prof. Ina, yung sinasabi niya nga na itong Duterte meet is done.
3: It's done. Matilang ang hell nawa. At sa aking palagay, no, sa aking mga nakausap, even sa mga taga Mindanao, pagod na sila na Mindanao is equals to Duterte. Pagod na. Marami lang dyan ang kinakabahan pa na pumanig, no, at mag-declare openly dahilan sa makapangyarihan pa at popular pa itong si Sara Duterte. Pero I think the bubble is bursting.
1: Wow.
3: No? Okay. And hopefully we'll be able to move
1: galit,
3: on.
1: Galit na din sila. Tama. Pagod na sila sa overtime.
6: Sabi naman, pero ito hindi galit. Si Carol talaga, 6541, I'm happy to see WDR family, ang aking kaligayahan kapag Sunday.
3: Grabe naman. Kinilig naman ako doon.
6: Thank you.
3: Kinilig po kami.
6: Carol, salamat. Ito pa.
7: Meron pa.
6: Hello, sabi ni Roy's Cucina.
1: Naman nagpadala ng $15.
6: Wow. Hello, my favorite Sunday show. John Wick, Remulia should resign or should be terminated for being incompetent. Sayang sahod mo. All the best sa show nyo. Show nino ni John Wick o ng
7: Thanks,
6: Jurex.
7: John Wick.
6: Thanks, mate.
3: Salamat, kinilig po kami doon. Gusto ko lang pala sa batiin din yung mga kasama ko dyan sa Jerry Rojas Leadership Awardees.
1: Okay.
3: Kahapon nagpunta kami, no? Ang dami niyang mga Jerry Rojas Leadership Awardees at ang dami niyang nanonood sa With Due Respect.
1: Wow.
3: So, mabuhay po ang mga Jerry Rojas Leadership
1: Awardees. Sino ating pipiliing manalo? Ako, gusto ko si Carol kasi kaligayahan niya daw tayo every Sunday.
3: Siyempre.
10: Oh, yeah.
6: Ay, gusto ko lang i-plug daw. No? Hindi lang po... hindi lang po every Sunday may content ang Team Pinas. Paki-follow naman po Facebook Team Pinas tayo.
1: Ay, tama.
6: May content po tayo.
1: May mga iba't ibang shows. Kung gusto niya pa ng mga ganitong talakayan.
3: Yes.
1: Oo, oo. So, sino pa?
3: Gusto ko si Mark Gonzalez, 5913. The DDS playbook na rules are are applicable.
1: Ayan.
3: So, with your
6: name. Okay. Okay. At dahil wala tayo, overtime tayo, wala pong adlib. Congrats sa ating mga napilan. Now let's watch this video.

0: sabi nag-adlib din talaga.
1: Napakaganda ng ating bayan, 7,100 islands, high tide, low tide. Magkakahiwalay ngay isla natin. Dapat tayo bilang isang lahi, hindi na maghiwa-hiwalay. At dyan po nagtatapos ang isang kalahating oras ng Bardagulat Malamang Talakayan sa ating issue sa Pilipinas.
2: Muli, maraming salamat po sa lahat na naki-vibe check at naka-deep dive ngayong hapon.
3: Nabitin ba kayo sa kwentuhan? Huwag kayong mag-alala dahil makakasama niyo po kami ulit sa susunod na linggo.
4: And we're neither hopeless or powerless. Uh-huh. We're powerful and optimistic that we can change things for the better. Sunod niyo naman pong mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol sa East 30, FMR Radio Stations at PRTV ang programang Travel ni Awel kasama si Papa Awel Paz. Sana maimbitahan kami dyan.
3: Kaya tayo sa travel.
0: Gusto mong lumadari
4: ah. Tandaan, wala pong personalan. Dito lang yan sa
2: With You Respect!
4: Happy Sunday! Happy Sunday!

0: lalaki.
1: What's up mga kabibes? Kini si DJ Kinyat.
2: Hello mga kabibes, kini yung ubos nga alagad langga neda.
1: Hello mga kabibes, kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangka.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: 93.1. Mona Nee.
3: Goodbye.
4: Goodbye.
5: Kung hilikag video ke, ka-vibes ka.
6: Vibes, ka-vibes, kasama sa awana.
7: Ang kinis na niya.
8: In fairness, nag-glow up.
9: May

sa Domingo. Domingo Disco Rally. Kauban ang 5 next DJs. Dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1 The Vibes. Mao na ni. Favorite music radio 93.1 Mao na ni.

0: Kabay!
1: Uy, kalami ba og playlist sa 93.1 FM Radio Cebu? Mauna ni!

0: DJs. Dinhisin yung favorite music radio. 93.1 The Vibes. Mauna ni! This is the newest. The hottest. Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni!
1: Hello mga ka-vibes! Wala na d'yo line lami on! DJ's Bracket!
2: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimiat.
3: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubus nga alagad, langga neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
4: O kini ang inyong arangka.

0: is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio. 93.1. Maunani!
1: Kabay!
2: Kabay!
3: Di pala may andra ta, pero sa lai na higugma. Maunani!
4: Vibes, kabays, kasama sa
5: ang kinis na niya.
6: In fairness, nag-glow up.
5: May

0: Magandang hapon, Pilipinas! Kami ang mga patrol ng Pilipino.
1: Nagbabalita at naglilingkod sa inyo, saan man sa mundo. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, Mary Jane Veloso binalikan ang kanyang buhay sa probinsya matapos ang 16 na taong pagkakakulong.
2: Parang binuhusan ako ng malamig na tubig.
1: Veloso inamin sa ABS-CBN News na muntik na siyang bumitaw sa gitna ng pagsubok.
2: Ang tatlong buwan akong hindi makausap. Pag narinig ko yung pintuan bubuksan, sumisigaw ako.
1: Sa pulsa video, minibus sumaltok sa tricycle sa Batangas. Dalawa patay, tatlo sugatan. Rider sugatan matapos sumemplang dahil sa lubak sa kalsada sa EDSA Caloocan. Dating House Speaker Lord Alan Velasco, sinabing gawa-gawa lamang ang salaysay ng umano'y kanyang bagman at sinibak na pulis na si Rodolfo Gracioso Jr. Vice President Sara Duterte, hindi pa kinukumpirma kung dadalo sa kanyang impeachment trial kasunod ng manifestasyon ng prosekusyon na isa lang siya sa witness stand. Alex Ayala, nasa Japan na para sa Asian Games. Todo ensayo na kasama ang Philippine Tennis Team. At Regine Velasquez Alcacid, tuluyan na bang iiwan ang industriya kasunod ng kanyang finale concert? Pamilya, nagpaabot na ng pinansyal na tulong ang gobyerno sa pamilya ni Mary Jane Veloso habang inaayos din ang pangkabuhayang ayuda para sa kanyang pamilya. Sa mga unang araw niya sa pagbabalik sa probinsya, hinasabikan niya ang simpleng buhay at gawain bago siya napiit ng halos 2 dekada. Kaugnay niyan, live mula sa Cabanatuan City, San Nueva Ecija, nagpapatrol Francis Orsio. Francis, ano pa ang mga planong gawin ni Mary Jane?
3: Adrian, dito tayo sa isang simbahan sa Cabanatuan City, Nueva Ecija, kung saan dadalo sa Thanksgiving Mass si Mary Jane Veloso at kanyang pamilya mamayang alas 5:30 ng hapon. No? Sa buong panahon na nakapiit si Mary Jane, naging sandalan niya ang pananampalataya para hindi siya mawalan ng pag-asa.
4: Maggagabi ng Sabado nang dumating si Mary Jane Veloso at kanyang pamilya sa kanilang bahay sa Nueva Ecija matapos lumabas sa piitan sa Mandaluyong City. Sa wakas, nakauwi siya sa probinsya makalipas ang mahigit 16 na taong pagkakakulong dulot ng kasong drug smuggling sa Indonesia. Pagod man sa biyahe, pero bakas sa mukha ni Mary Jane ang tuwa, lalo na't maraming kapamilya at kababayan na masayang nag-abang sa kanyang pagbabalik probinsya. Sa hapagkainan, muli ring nabuo ang pamilya. Pinagsaluhan nila ang inihandang pagkain kay Mary Jane, gaya ng paborito nitong pinakbet. Bagamat lubhang pagod sa biyahe at mga panayam sa media, alas 4:30 pa lang ng umaga gising na si Mary Jane. Kwento niya, ito ang pinakamasarap niyang pagbangon sa higaan dahil hindi na sa loob ng rehas, kundi nakapagpahinga siya sa sariling bahay.
5: Siyempre, payapa na. Pero noon ang gising ko talaga, yung parang pagising ko, ay, nasa bahay na pala ako, ganun.
4: Hinanap niya ang nakagawian, gaya ng pagtabi sa kanyang nanay.
5: Pero kasi noon gali, namalit pa lang ako, sumisiksik ako sa kilikilin ng nanay ko. Kahit may asawa na ako, may anak na ako. Eh kagabi, kinukulit ko siya, nay, sabi ko, gusto ko sumiksik dyan sa kilikilin mo, wag na, sabi niya, matanda ka na. Tapos, wag na, ganun, sumisiksik pa rin ako.
4: Sinimulan niya ang umaga sa paglilinis ng mga kwarto, sala ng bahay at kusina gaya ng gawain sa piitan bilang dorm in charge. Sa mga susunod na araw naman, aasikasuhin ang mga dokumento at valid IDs dahil wala siya maski birth certificate. Pero hindi pa rin maiwasan ni Mary Jane na maging emosyonal tuwing iniisip ang mga nasayang na oras kasama sana ang kanyang mga anak. Kaya kahit grade 10 student na ang 19-anyos na bunsong lalaki na si Mark Darren, gusto niyang maranasan ang maihatid siya sa eskwelahan.
5: Una kay Darren, siguro parang gusto ko sumama sa school, yung bang
6: maihatid
5: siya para kahit paano, kahit na malaki na siya, yung mga classmate niya malalaman niya na, oh, ito yung nanay mo.
6: Opo.
5: Yun kasi, iyak na ako.
4: Inalala niya ang unang liham na natanggap niya sa anak noong bago pa lamang siya sa piitan sa Indonesia.
5: Yung sulat ng anak ko, yun talagang yung unang sulat niya. Naiyak din ako dun. Kasi sabi ko, dapat ako yung kamay nila kahawak sa kamay ng anak ko noon. Yung magtuturo sa kanya magsulat.
4: Samantala, bumisita rin ang DSWD Region 3 sa bahay ni na Mary Jane para magpaabot ng tulong pinansyal na nagkakahalaga ng 50,000 pesos sa ilalim ng AIX program. Magpapaabot din ng tulong pangkabuhayan ang kagawaran depende sa naiisip na itayong maliit na pagkakakitaan ni Mary Jane. May medical assistance din ang kanyang magulang. Maraming taon man ang nasayang at lumipas, babawi si Mary Jane sa oras at pagmamahal sa pamilya na siyang dahilan kung bakit siya nakikipagsapalara noon at patuloy na nangangarap ngayon.
3: Adrian, pertapos ng misa mamaya na dadaluhan nga ng pamilya Veloso ay mamamasyal pa sila, no? Lalabas pa sila dito sa ibang lugar sa Nueva Ecija para nga sa kanilang papasyalan. Adrian.
7: Francis, alam naman natin na nakakapagod itong homecoming ni Mary Jane, pero ngayon pa lang, bukod doon sa pang-ayuda, pang-negosyo, ano pa yung ibang plano ni Mary Jane?
3: Adrian, kanina nung tinanong natin siya kung ano pa yung mga plano niya nga kasama yung kanyang pamilya, ang pinakagusto niyang talagang gawin ay yung makabawi siya sa kanyang mga anak. Kung kanina napakinggan natin yung kanyang sinabi na gusto niya nga maihatid din sa eskwelahan yung kanyang anak na grade 10 student na si Mark Darren Veloso Candelaria, kasi nga sa mahabang panahon hindi niya yun nagawa. Pero bukod doon, marami pa siyang gustong asikasuhin eh, yung pangang ibibigay na tulong din na livelihood program ng DSWD para makapagpatayo ng maliit na negosyo doon sa kanilang lugar. At bukod dyan eh, yung nakaraang sinabi din ng Department of Migrant Workers na reintegration support na ibibigay nga doon sa yung kailangan na reintegration program ng pamilya, kasi nga matagal na panahon na nawala si Mary Jane doon, pati na yung iba pang assistance na manggagaling sa iba pang agencies ng gobyerno. Adrian,
7: maraming salamat. Francis Horsho.
0: Mula sa death row hanggang sa kanyang paglaya, ikinuwento ni Mary Jane Veloso kung paano gumuho ang kanyang mundo nang siya'y maaresto sa Indonesia at kung paano siya muling nakahanap ng pag-asa. Narito ang ilang bahagi ng ating one-on-one interview sa kanya. So yun nga, nung nakarating na Indonesia, sinabi, ay teka muna, eto na, may laman.
5: Ano po ba yan? Siyempre, tinasalagot ko pa, hari na po ba yan? Ano po ba yan? Ba't may hari na dyan? Nasalagot sa akin, drugs. Siyempre, automatic, drugs, drugs. Doon ako hindi lang kapagsalita. Nanginig na ako na, ayun, parang gumuho na yung mundo ko na wala. 5 years po akong na-stress. 5 years ako nagsubok na tapusin na yung buhay ko.
0: Ikaw, habang nasa biyahe, papunta doon sa alam mong execution, anong mga nasa utak mo?
5: Payapa po talaga yung paharamdam ko. As in, total na payapa. Hindi ko siya maintindihan, hindi ko siya maipalawanan kung anong paharamdam yun. Hanggang sa dinala ko doon, sa isla, at 20 minutes na lang, isasalang na ako. Pero, yun nga po, sabi ko parang may bulong na kalma. Parang okay lang yan. Kasi hindi mangyayari sa'yo yan.
0: And from what I know and remember, natuloy eh yung execution ng iba.
5: Isa-isa na nagdadatingan ang ambulansya ngayon. As in, nakita ko talaga na talagang natuloy sila. Tapos, doon ako nag-ubis ang 3 buwan ako hindi makausap. Pag narinig ko yung pintuan bubuksan, sumisigaw ako. Na, dadalhin ako, bibitayin ako, ganun. Pag nakakarinig ako ng ambulansya.
0: Paano ka nakarecover doon?
5: Padre siya na German, pero Indonesian na siya. Siya ang palaging bumibisita sa akin. Binabasa niya ako ng Bible. Tumayo siyang parang tatay sa akin noong nasa Indonesia ako.
0: Tinanggap mo yung sitwasyon mo, pero at some point, nabalitaan mo na iuuwi ka na ng Pilipinas. Paano mo naman tinanggap yung balitang yon?
5: Noong pong sinabi iuwi ako ng 2024, ang expected ko talaga, uwi ako sa pamilya ko. Kasi yun ang pagkakasabi. Kaya po nung unang uwi ko dito sa Pilipinas, sa CIW, na-stress ako. Hindi makatulog, syempre, iyak na iyak. Ganun na naman, parang sa una. Pero nakabawi ako nung inilipat na ako sa maximum.
0: Kamusta ang buhay sa maximum?
5: Siguro, Noong una-una, medyo mahirap. Pero nung nagkaroon ako ng mga activities, okay na ako.
8: Kailan mo nalaman na mukhang totoo na lalaya ka na?
5: Nung nanonood yung mga kasamahan ko po doon, bigla sila naghiyawan. Sabi, oh, Mama Biloso, sabi na ako na yung TV, lalaya ka na, ganun. Tapos ako naman, para bang nabingi ko, hindi ko alam, ganun. Sabi, totoo, talaga, hindi ba ako niloko? Sabi ko, laya na ako. Oo, oh, totoo, kasi si President, pinirmahan na yung pardon mo, sabi ko.
8: Eh, nung nangyari na, nung talagang lumalakad ka na, lumalabas ka na.
5: Talagang miracle talaga po siya. Hindi ko talaga siya inaasahan na yung mismong araw na yun.
8: Pero Mary Jane, balik ka, pero andyan pa rin yung hirap ng buhay.
5: Alam ko po makakaya ko siya.
8: Kasi nandito ka na.
5: Kasi kasama ko ang aking pamilya. Yun po yun.
0: Mapapanood ang buong panayam kay Mary Jane Veloso sa ABS-CBN News YouTube channel pagkatapos ng TV Patrol Weekend.

0: ang PUV driver na maharap sa kaukulang kaso. Hiniling naman ng LGU sa LTO na bawiin ang lisensya ng driver at silipin kung may iba pang paglabag din sa prangkisa ng modern jeep.
1: Sugatan ang isang motorcycle rider matapos sumemplang dahil sa malalim na lubak sa bahagi ng EDSA sa Caloocan City. Yan ang CCTV patrol ni Ion Sanchez.
2: Nakandusay na lucky rider na ito. Nandat na ng mga tauhan ng barangay 94 sa bahagi ng EDSA sa Caloocan City itong linggo na madaling araw. Hindi makagalaw ang biktima dahil sa mga sugat at galo sa paa, braso at muka dahil sa malakas na pagbagsak. Sa pool ng CCTV ng barangay ang pagsemplang niya.
3: Bigla pong kumalampag yung motor, natali hapon dito pero siya doon, yung helmet niya natanggal. Kaya yung ano niya rito, basag dito. Pagbagsak niya, hilo na siya eh. Kinuhaan ko ng ano, yung damit na itim, nagay ko sa ano yung noon niya. Tapos ayun, tumawag ng barangay.
2: Ang malalim na lubak sa lugar na posibleng manong dulot ng mga pag-ulan noong nakarang mga buwan ang itinuturong sanhi ng insidente.
4: Siguro mga isang bote ng soft drinks, mga ganun. Ganun ang lalim. Ang medyo malaki. Kaya pagdaan mo, hindi ka. Palibasa, nasa gitna, pagka nadaan ka ron, lalo na kung single na motor, magano, magwiwigil yung...
3: Pag umuulan, grabe. Siguro ilang beses ang tambak niyan.
2: Ayon na diba? Nananawagan ngayon sa MMDA at DPWH ang mga motoristang madalas dumaan sa lugar ng permanente solusyon sa mga lubak.
5: Kahit tapalan lang ng asfalto, pagsamantagal sana po yung asfalto para hindi rin ma-affect yung mga lalo na mga nagmo-motor kasi pagdating ng rush hour, puro mga motor na po yung madalas na nasa kalsada.
4: Yung kalsada dyan sa ano, yung dapat maayos yun. Kasi hanggat na rin yun, marami pang madidisgrasya kung hindi maayos.
2: Bukod sa paalalang mag-ingat sa pagmamaneho, pagtapos ng insidente ay minarkahan na lang muna ng barangay ng traffic po ng mga lubak upang maalerto ang mga motorista. Ilang oras matapos ang insidente, agad na ipinag-utos ni DPWH Secretary Vince Dizon ang agarang pag-asaayos ng nasabing lubak sa EDSA. Agad namang naglagay ng aspalto ang mga kawani ng ahensya. Bukod sa pagkukumpuni, nangako rin ng DPWH na magbibigay ng tulong para sa pagpapagamot ng rider. Ion Sanchez, ABS-CBN News.
1: Pumanaw na po sa edad na 56 ang veteranong radio personality na si Martin Oliver Solis Di Pasupil o mas kilala bilang DJ Martin D. Kinumpirma ng kanyang pamilya ang malungkot na balita sa social media. Hindi binanggit ng pamilya ang dahilan ng kanyang pagpanaw, pero humingi sila ng pang-unawa habang pinoproseso pa nila ang matinding pighati. Lubos din ang pasasalamat ng pamilya sa lahat ng nanalangin at nakiramay, kabilang dito ang mga nakatrabaho niya sa radyo na sina DJ Chacha, Laila Chikadora, DJ Jaiho at iba pa. Si DJ Martin D ay nakilala bilang isa sa mga pinakasikat at pinakamamahal na boses sa FM radio, partikular sa kanyang mahabang panahon sa WRR 101.9, Tambayan 101.9 at MOR 101.9 ng ABS-CBN. Nakikiramay po ang ABS-CBN News sa mga naulila ni DJ Martin D.
0: Pamilya, isang I Want Micro Drama series ang hatid na Bianca De Vera, Esmir at Brent Manalo sa Half Sisters. Samantala, agaw eksena naman si Sasa Girl sa premiere ng kanyang pelikula. Alamin kung bakit sa pagpapatrol ni Ganiel Christian.
6: Mula sa bahay ni Kuya, tuloy ang barkadahan ni Esmir, Bianca De Vera at Brent Manalo na Sunny Bersa para sa bagong I Want Vertical Series na Half Sisters, kung saan gaganap bilang magkapatid na manananggal si Esmir at Bianca.
7: Grabe, we are super grateful po kasi sa amin po ipinagkatiwala itong first ever Star Creatives na vertical drama. Of course, wala pong pressure kasi sobrang fun at sobrang ganda ng material.
6: Dahil matagal na magkaibigan, natural na natural ang chemistry nila sa set.
8: We've been friends for

0: More than 5 years. Yes, 6 years na ata before showbiz pa.
1: Since nga naging natural na yung chemistry namin since marami pinagsamahan sa Hotel 88, hindi siya naging hirap. Andali, kuwela yung mga eksena.
2: Winning bilang manananggalang dalawa sa serye, pero hindi lang pala katawan ang paghahatian nila. Ang sentro ng kanilang pag-aagawan, si Pancho, nagagampanan ni Brent Manalo. Ang half-sisters ay may 30 episodes at dinisenyo para sa mobile viewing.
0: I think it's nice na patuloy na kumbaga nag-explore yung media these days.
3: Especially kasi, I Want.
0: Yes, especially I Want.
2: Mula naman sa mga manananggal, isang multo naman ang nanggulat sa premiere night ng Multwa, Patay na Patay Sa'yo. Agaw eksena si Sasa Girl nang humiga mismo sa loob ng isang totoong kabaong sa premiere ng pelikula sa Quezon City. At syempre, may pabuloy pa.
4: Uy, magbigay kayo abuloy ah. Pang inom namin mamaya ng mga umaten.
2: Sa pelikula, hatid pa rin ni Sasa ang kanyang signature comedy. Pero may kasamang supernatural at romantic twist.
4: Atake natin ay medyo sweet girl na multo. So kung hindi pa kayo nakakita ng multong bakla, ako na yon.
2: Halos isang taon ding umanong binuno ng team ang proyekto.
5: Binuhos namin yung lahat ng kaya naming maibigay sa pelikulang ito dahil masarap ang umibig.
2: Mapapanood ang Multwa, Patay na Patay Sa'yo hanggang October 4 sa mga sinihan. Gino Krishna, ABS-CBN News.
6: Susunod, LTFRB nagbabala sa mga operator at driver na lalahok sa Tigil Pasada. At Alex Ayala makakaharap ang Thai tennis player sa unang laban sa Asian Games sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
7: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.

0: araw na masaya. May mga gabing mabigat. May mga desisyong mahirap gawin. At may mga kwentong hanggang ngayon, dala-dala pa rin natin. Iba-iba man ang buhay natin, may mga kwentong pare-pareho ang aral. Private Confessions. Private Confessions. Sa DZMM, tampok ang mga tinig ni na Mr. Right at Miss M. Mga kwentong buhay. Mga kwentong para sa lahat. Private Confessions. Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Ano mga concerns? Ano mga issues?
2: Pagkakampi ng masang Pilipino.
1: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
2: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
1: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
2: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
3: Tatamaan po tayo ng presyo.
4: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
3: Na ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
4: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
3: Hindi natin napapansin, patuloy pong pagtaas ng presyo.
4: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: Balitang kumpirmado, sigurado. DZMM TV Patrol sa DZMM.
5: Nagbabala ang LTFRB sa mga transport operator na maaari silang patawan ng multa o kaya naman ay makansela ang kanilang prangkisa kung patuloy silang magtitigil pasada. Ito ay sa gitna ng inaasahan na namang transport strike para kondenahin ang patuloy na pagtaas ng presyo ng langis sa susunod na linggo. Nagpapatrol, Allison Ko.
6: Namomroblema ang ilang commuter tulad ng senior citizen na si Nanay Olive at BPO worker na si John sa papasok na Lunes. Bukod kasi sa dagdag pamasahe, magtitigil pasada ang ilang tsuper sa Metro Manila.
7: Paano na kami? Kasi mahal-mahal ng bilihin tapos tatas pang pamasahe.
8: Nakakagulat lang po, parang short notice po yung pagsabi nila. Lang. Kung may alternative naman po, like for hailing apps, nakaka-ano lang, dagdag pamasahe lang, mas mataas yung ngayon, kakapagod lang.
6: Tatlong araw ang ikinasang transport strike simula Lunes ng mga tsuper at operators ng mga pampasaherong jeepney sa Metro Manila na pangungunahan ng grupong Manibela bilang protesta sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Susunod naman sa Martes at Miyerkules ang grupong Piston. Ayon sa Manibela, hindi na sapat ang subsidiya sa petrolyo at nananawagan sa pamahalaan ng pangmatagalang solusyon. Pero nagbabala ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board na posibleng makompromiso ang kanilang prangkisa kung magpapatuloy ang tigil pasada. Sinabi ni LTFRB Acting Chairman Greg Pua Jr., kapag 60% ng isang fleet ay hindi pumasada, maaaring maharap sa kaso ng abandonment ang isang operator, lalo na kung lalabag ito sa mga kondisyong nakasaad sa prangkisa. Sa first offense, kailangan magbayad ng 5,000 pisong multa habang sususpendihin ang prangkisa sa second offense, pero sa pangatlong offense, tuluyan ng kakanselahin ang prangkisa. Nanindigan si Piston President Modi Floranda na karapatan nila ang magwelga. Hindi anya sapat ang pisong dagdag pasahe na sisingilin simula ngayong Lunes.
9: Ang piso po ay bahagi yan ng tagumpay ng laban ng mga driver at mga operator, bagamat ito ay kulang. Kung nakaka-200 passenger kami, ay madadagdagan lamang ng 200 pesos yung aming kita sa Lugan 12 to 18 hours. At alam naman natin, sa panahon na mataas ang presyo ng petrolyo, mataas din yung mga bilhin.
6: Sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin, good news naman sa mga manggagawa sa Central Visayas dahil inanunsyo ng Department of Labor and Employment ang pagtaas ng minimum wage sa 42 pesos ng mga private workers na magsisimula sa October 14. Pero para sa Trade Union Congress of the Philippines, kulang ang dagdag sweldo dahil mas mataas umano ang inflation o bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo sa probinsya. Alison Ko, ABS-CBN News.
10: Tumanggi si Vice President Sara Duterte na kumpirmahin kung dadalo siya sa kinakaharap na impeachment trial. Samantala, tuloy ang pagpapatawag ng impeachment court kina Davao City Mayor Baste Duterte at dating Senador Antonio Trillanes IV. Nagpapatrol, Jervis Manahan.
11: Hindi pa kinukumpirma ni Vice President Sara Duterte kung dadalo siya sa impeachment trial. Unang naghain ng manifestation ang prosecution na gusto nilang humarap sa witness stand ang bise para personal na sagutin ang mga bintang sa articles of impeachment pagkatapos nilang ilatag ang mga testigo at ebidensya.
12: Depende. Wala pa namang pagpapatawag sa akin eh. At yun, sabi ko nga, ang impeachment ay isang legal na process at yung pagpunta ng aking mga abogado doon ay yun yung aking appearance at participation doon sa proseso na yun.
11: Git niya, hindi naman naapektuhan ng pagilitis ang kanyang trabaho.
12: Yung legal na mga problema ko tulad ng impeachment at iba't iba pang kaso, binigay ko sa mga abogado na para at sikasuhin nila. And kami sa Office of the Vice President ay tuloy-tuloy lang sa trabaho namin.
11: Tumanggi na rin si Duterte na magkomento sa pagbabago ng bilang ng mga senador na boboto para mahatulan siya sa impeachment trial. Para sa Malacanang, tanging Senado ang may poder sa takbo ng impeachment trial. Pero mawawalan anila ng saysay ang saligang batas kung dedepensahan ng mga taga-suporta ang umano'y korupsyon ng kanilang iniidolong politiko. Nanindigan ng prosecution na bagamat nagdesisyon na ang Senate Impeachment Court na baguhin ang bilang ng boto na kailangan para ma-convict ng bise, hindi pa rin naman ibinababa ang conviction threshold dahil 2/3 na boto pa rin ng Senado ang kailangan na alinsunod sa Constitution. Ayon sa prosecution, tuloy ang pagpapatawag ng impeachment court kay Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. Inutusan din siya ng impeachment court na dalhin ang mga record na may kinalaman sa GenCorp Industries Incorporated. Ang GenCorp ay isa sa mga kumpanyang idineklara ng vice-presidente sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN noong 2024 at 2025.
13: Kung ako ang abogado, halimbawa ni Mayor Baste, I would really advise him that to heed the subpoena of the court. Kasi naiintindihan naman niya yun as a public official.
14: Kung hindi dumating, the prosecution can consider moving for citing him in contempt, no? Pwede din naman, motu proprio, i-exercise ng Honorable Impeachment Court. Whatever action they wish to take, pwedeng another subpoena.
11: Sakaling ang hindi dumating si Mayor Duterte, hindi naman anila maapektuhan ang paghahain ng kaso.
13: Lahat yan may sariling storya at may sariling kwento. It's just a matter of bubuuin mo the whole picture para makita po ng korte at ng taong bayan kung ano yung allegation dyan sa unexplained wealth.
11: Hiniling na rin ang prosecution na ipasampina si dating Senador Antonio Trillanes IV. Inaasahang dadalo rin siya sa papasok na 13 linggo ng paglilitis. Jervis Manahan, ABS-CBN News.
5: Sinita sa radyo ng Philippine Coast Guard ang isang China Coast Guard vessel na namataan 36 nautical miles northwest ng Cabra Island sa lubang Occidental Mindoro sa Maritime Domain Awareness Flight ng PCG. Sa radio challenge ng PCG, ipinarating sa Chinese vessel na wala itong otoridad na mag-operate sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas at dapat na agad umalis sa lugar. Ayon kay Rear Admiral Jay Tariela, tagapagsalita ng PCG sa issue ng West Philippine Sea, ang naturang barko ay ang CCG 33-03 na nakadeploy sa Baho de Masinloc. Nagtungo na ang BRP Teresa Magbanwa para kumpirmahin ang paglapit ng Chinese vessel sa Occidental Mindoro.
15: China Coast Guard 3303 is one of the usual China Coast Guard vessels that were deployed in Bajo de Masinloc. Kung maaalala nyo, this vessel is the one who used water cannon against BRP Dato Kabaylo ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources nitong nakaraang Hulyo lamang.
10: Dumating na sa Nagoya, Japan ang Pinay tennis star na si Alex Ayala para lumahok sa 20th Asian Games. Sabado ng gabi nang lumapag sa Chubu Centrair International Airport ang eroplanong sinasakyan ni Ayala. Sinalubong siya ng delegasyon ng Pilipinas sa pangunguna ni Philippine Olympic Committee President Abraham Bambol Tolentino. Wala rin sinayang na oras si Ayala na agad ding nagsanay bago pa ang kanyang laban. Dahil sa kanyang world ranking number 18, itinuturing siyang top seed sa women's singles event. Lalampasan niya ang unang round at otomatikong uusad sa round of 16. Sisimula ni Ayala ang kanyang kampanya ngayong Lunes, September 28. Makakaharap niya ang tennis player mula Thailand. Bukod sa singles, sasabak din si Ayala sa women's doubles, katuwang si Shaira Hope Rivera.
5: Alan Velasco, dinangging nagpa-deliver siya ng mali-maletang pera sa kanya umanong bagman na si Rodolfo Gracioso Jr. At mga karapatan at tungkulin ng homeowners sa subdivision maging sa mga kondo sa ilalim ng batas, alamin sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
2: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
16: Na-admit po ako sa hospital, hindi na po ako makakain kasi sobrang pangihina din po.
17: Ang dengue ay sanhi ng virus na nakukuha mula sa kagat ng lamok na Aedes aegypti. Ang mga sintomas nito ay lagnat, pagpapantal, pananakit ng katawan at kalamnan, pagkahilo at pagsusuka, at pananakit ng mga mata. Kung makakaramdam ng ilan sa mga sintomas na ito, kumonsulta kaagad sa inyong health center. Merong dengue fast lanes upang mabilis na matugunan ang kailangan ng mga pasyente. Palagi nating gawin ang 4 T's. Taob, taktak, tuyo at takip tuwing alas 4 ng hapon upang malinis ang mga posibleng pamugaran ng mga lamok. Tandaan, kung walang lamok, walang dengue. Lagi po tayong mag-ingat dahil bawat buhay mahalaga.
2: Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo?

0: Bagay. Tony Velasquez sa Issues Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradyo. Hello, attorney!
1: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
0: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpoprotekta sa iyo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Wiza Aquino at Attorney Noel Del Prado. Hello, attorney! Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol 630. Una sa balita, una sa public service. TV Patrol sa DZMM.
2: Inihayag ng Maritime Industry Authority o Marina na natapos na ang imbestigasyon sa nasunog na MV June Aster sa Coron, Palawan na ikinamatay ng 77 sakay nito. Sa panayam sa DZMM Teleradyo, kay Marina Region 4 Regional Director Attorney Maximo Bañares Jr., natukoy na posibleng pinagmula ng sunog ang mga kargamentong madaling magliyab at ang maling paraan ng pagkakasalansan ng mga ito. Gayunpaman, tumanggi si Bañares na idetalye kung ano ang mga materyales na ito. Inaasahang ilalabas ng Marina ang resulta ng investigasyon nito sa mga susunod na araw. Hiwalay pa ito sa mga investigasyon ng Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection at Philippine National Police. Samantala, nakipagpulong na rin ang mga kinatawan ng kumpanyang may-ari ng barko, Insurance Commission at ang Marina sa mga pamilya ng mga biktima kaugnay ng danyos at tulong pinansyal. Ang mga pasaherong nasugatan at mga nakaligtas ay makatatanggap ng tig 50,000 piso, habang ang mga pamilya ng mga nasawi ay makatatanggap ng 250,000 pesos. Sa ngayon, walo pa ang nawawala sa nasunog na barko at patuloy na hinahanap.
3: Usap-usapan sa mga homeowners association ang pinakabagong desisyon ng Korte Suprema na nagbabawal sa ilang parusang ipinapataw ng asosasyon kapag hindi nabayaran ng isang homeowner ang kanyang monthly dues. Kung ikaw ay nakatira sa isang subdivision o kaya ay sa isang condominium, nako, dapat mong alamin ang batas kaugnay rito. Para sa mga nakatira sa mga subdivision, tahimik ang buhay kapag maayos ang relasyon ng mga residente at mga opisyal ng Homeowners Association. Pero isang kaso nang nagbangga ang opisyal ng Homeowners Association at mag-asawang homeowners ang umabot sa Korte Suprema. Ang kanilang issue, hindi nabayarang monthly dues. Paliwanag ni Attorney Irene Aguila ng University of Batangas, hindi pinaboran ng Korte Suprema ang mga opisyal ng asosasyon dahil bagamat may karapatan silang magpataw ng sanction o parusa sa kanilang mga miyembro, dapat naayon ito sa Republic Act No. 9904 o ang Magna Carta for Homeowners and Homeowners Association.
4: Ang kahalagahan kasing na may Magna Carta for Homeowners and Homeowners Association para malinawan sa mga karapatan ng mga may-ari ng mga bahay, no, ang homeowners at syempre yung asosasyon na kinabibilangan nila.
3: Binigyang diin ng Korte Suprema na ayon sa batas, dalawa ang karapatan ng mga homeowner. Una ay ang magamit, maranasan at ma-enjoy ang mga pangunahing serbisyo sa komunidad. At pangalawa, ang karapatang gamitin ang mga common area. Kasama sa basic community services ang seguridad, ilaw sa kalsada, paglilinis sa paligid at pagkolekta ng basura. Ang common area naman ay ang mga kalsada, parke at iba pang open spaces. Pero tungkulin din ng homeowners na magbayad ng karampatang membership fees at ibang bayarin batay sa napagkasunduan sa bylaws ng asosasyon.
4: So, ang pinaka-main point ng Supreme Court ay pwedeng mag-impose ng sanctions ang Homeowners Association sa mga delinquenting homeowners. Pero may limitasyon ito. May hangganan ang sanctions. Hindi nito pwedeng matanggal ng pagkakataong ma-enjoy ng property owner yung kanyang property.
3: Sinabi ng Korte Suprema na maaaring patawan ng sanction ang basic community services tulad ng pagputol ng damo malapit sa bahay ng miyembro o kaya ay pagbawas sa dalas ng pagkolekta ng basura. Pero iginiit ng Korte Suprema, hindi pwedeng limitahan ang paggamit ng homeowners sa common areas tulad ng mga kalsada. Ang binibigyang halaga ng Korte Suprema ay ang karapatan para sa malayang paggamit ng kalsada dahil daanan ito ng pinakapangunahing mga pangangailangan ng mga tao o mga homeowner. Iginit din ng Korte na ang mga kalsada ay ginagamit sa mahalagang bagay tulad ng pag-deliver ng mga pangunahing pangangailangan ng mga homeowner tulad ng pagkain, LPG, pati na ang pagpasok ng mga taxi at sasakyan para sumundo sa homeowners.
4: Basically, like the roads, maaaring may marami pang ibang common areas na hindi ka pwedeng unduly i-restrict. Kailangan accessible pa rin yung common area. So kaya hindi porket delinquente ka, bawal ka na pumasok at bawal ka na magpadala ng food delivery service o ride-hailing apps, diba? Yung ganyan, magpasundo sa mga, whether it's motorcycle or car.
3: Ang desisyon ng Korte Suprema ay partikular sa isang kaso sa isang subdivision. Pero pwede rin ba itong mag-apply sa mga nasa condominium? Paliwanag ni Aguila, ang Republic Act No. 4726 o ang Condominium Act ang may saklaw dito. May iba-ibang panuntunan o bylaws na dapat ding sundin ang may-ari ng unit at ang asosasyon, lalo na sa hindi pagbabayad ng dues. Pero tulad sa mga subdivision, may limitasyon din ang mga sanksyon na pwedeng ipataw sa mga may-ari ng condo units.
4: Pwede bang pagbawalin na lumangoy sa swimming pool ang delinquent na homeowner, no? Sa tingin ko sa condo, oo. Kasi the Supreme Court actually already upheld that rule. Pero syempre, access to your unit, hindi talaga pwede. Hindi ka pwede sabihin, bawal kang mag-elevator pocket kasi nyan, nasa 15th floor ka. Sabihin, hindi ka na pwede gumamit. Mahirap naman atang i-impose yun.
3: Sa huli, mas maganda kung maayos ang samahan ng mga homeowner at ng mga opisyal ng asosasyon. Makaligtaan man o sadyang hindi bayaran ang monthly dues, pinakamainam na daanin ito sa usapan para hindi na humantong pa sa korte. Kaya kapamilya, palaging tandaan, mabuting alamin ang batas.
2: Asia songbird Regine Velasquez Alcacid naiyak nang unang makita ang posters ng kanyang finale concert sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
5: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
6: Na-addict po ako sa hospital, hindi na po ako makakain kasi sobrang panghihina din po.
7: Ang dengue ay sanhi ng virus na nakukuha mula sa kagat ng lamok na Aedes aegypti. Ang mga sintomas nito ay lagnat, pagpapantal, pananakit ng katawan at kalamnan, pagkahilo at pagsusuka, at pananakit ng mga mata. Kung makakaramdam ng ilan sa mga sintomas na ito, kumonsulta kaagad sa inyong health center. Merong dengue fast lanes upang mabilis na matugunan ang kailangan ng mga pasyente. Palagi nating gawin ang 4Ts. Taob, taktak, tuyo at takip tuwing alas 4 ng hapon upang malinis ang mga posibleng pamugaran ng mga lamok. Tandaan, kung walang lamok, walang dengue. Lagi po tayong mag-ingat dahil bawat buhay mahalaga.
8: Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: sulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
9: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-gatabalita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
5: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
3: Pinabulaan na ng kampo ni dating House Speaker Lord Alan Velasco ang akusasyong nagpadala umano siya ng mali-maletang pera sa mag-aamang Duterte. Ayon naman sa isang mambabatas, magamat hindi dapat agad tanggapin lang ang akusasyon, dapat itong seryosohin. Nagpapatrol, Danisa Fernandez.
10: Matapos itanggi ni Vice President Sara Duterte ang alegasyong tumanggap siya ng mali-maletang pera, nagsalita na rin si dating House Speaker Lord Alan Velasco para pabulaanan ang mga isiniwalat ng nagpakilalang dati umano niyang security officer na si Rodolfo Gracioso Jr. Sa social media post ng tagapagsalita ng dating speaker na si Attorney Ruel Ilagan ng Atanante and Ilagan Law, walang basihan ang ibinabato kay Velasco. Wala rin aniyang bahid ng korupsyon ang serbisyo ng dating kongresista at marami ang nakakaalam ng kabutihan ng kanyang asawa. Dagdag niya, ang may dungis sa personal at professional records ay si Gracioso na tinanggal sa Philippine National Police dahil sa iba-ibang krimen. Bukod sa bise, sinabi ni Gracioso na naghatid siya ng pera kina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Davao City Representative Paulo Duterte sa utos umano ng dating speaker. Una nang iginiit ng bise, hindi niya kilala si Gracioso at wala siyang natanggap na pera mula sa kanya. Isa aniyang media stunt ito na tangkang buhayin ng aniyay humihinang impeachment case. Desperado anya ang administrasyong pabagsakin siya. Mabigat din ang paratang ni VP Duterte na bahagi umano ito ng planong isulong ang charter change para hindi matuloy ang halalan sa 2028 para manatili sa pwesto. Pero buwelta ni Communications Undersecretary Claire Castro, sagutin na lang ng bise nang may pruweba ang mga akusasyon laban sa kanya bago magturo ng iba. Samantala, sinabi ng tagapagsalita ng prosekusyon at Lanao del Sur Representative Zia Adyong na hindi magkaugnay ang isiniwalat na akusasyon at ang impeachment trial. Para kay Adyong, bagamat hindi dapat agad tanggapin lang ang akusasyon, dapat itong seryosohin.
11: I do not think that it would directly impact on the ongoing impeachment trial. But what I can tell you is that this is something that erodes the reputation of those who have been mentioned, individuals who have been receiving this suitcases of maleta.
10: Hinimok naman ni Prosecution Advisor at dating Surigao del Norte Representative Ace Barbers ang ombudsman na imbestigahan ang salaysay ni Gracioso. Paliwanag niya, pwedeng nakonsensya si Gracioso kaya inilantad ang kanyang nalaman at hindi ibig sabihing prosekusyon ang nasa likod nito dahil tsumempo kasabay ng paglilitis sa bise. Sabi ni VP Duterte, hinihintay ng kanyang mga abogado ang kopya ng affidavit ni Gracioso para makabuo ng reklamo laban sa dating pulis. Tiwala si Duterte na mababasura ang mga paratang ng dating security aide. Danisa Fernandez, ABS-CBN News.
2: Nagpasiklab ng live performance si Josh Cullen ng SB19 sa kanyang solo music showcase. Tampok dito ang kanyang bagong kantang Like Me na collab nila ng international rapper na si Jay Park. Samantala, ibinahagi ni Regine Velasquez Alcacid ang dahilan ng kanyang finale concert anak na magmamarka sa pagtatapos ng isang mahalagang bahagi ng kanyang karera. Nagpapatrol, Ana Cerezo.
12: Ito ang naging reaksyon ni Regine Velasquez Alcacid nung nakita niya sa unang pagkakataon ang posters ng kanyang finale concert sa October 17, 18 at 19.
13: But it's not the fact that I should give up something that I had been doing for more than years. I started doing bombs for years. Okay, God. I was never home. And it's not like giving a part.
12: Nilinaw ng Asia Songbird na hindi pa siya tuluyang magre-retiro sa industriya, kundi ito lamang ang kanyang huling major concert. Ipinaliwanag ni Regina, kailangan niya nang maghinay-hinay dahil sa epekto ng menopause sa kanya.
13: One day, I won't go and it's
12: Nangako naman si Regine sa mga manonood ng kanyang finale concert na sulit ang magiging experience nila dahil nasa 20 kanta ang itatanghal niya bawat gabi. Maglalabas din ng bagong album ang OPM Icon sa susunod na buwan. Original songs at exciting covers naman ang inihanda ni Myros para sa kanyang comeback concert sa Music Museum sa October 9. Panandali ang lumayo sa limelight si Myros para bigyang prioridad ang kanyang mental health.
14: 100%. Like from song selections, pati sa script, and pati yung mga ibang song production side.
12: Samantala, napanood na ng live ng 18 at mga DBQ ang bagong single ni Josh Cullen ng SB19 na Like Me sa kanyang music showcase nitong Sabado ng gabi sa Taguig City. Tampok sa original hip-hop track ang global star na si Jay Park. Core memory din para sa mga dumalo ang ibang performance ni Soap, tulad ng opening niyang Get Right kung saan may pa-abs pang ayuda si Josh. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
2: Inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palalawakin ng pamahalaan ang suporta nito para sa mga kumpanyang gumagamit ng mga Industry 4.0 technologies. Inihayag ito ng Pangulo matapos niyang inspeksyonin ang Steel Processing Center sa Binyan City, Laguna nitong Sabado. Ang pasilidad ay isang robotics-driven manufacturing plant na tinulungan ng Department of Science and Technology o DOST. Binigyang diin ng Pangulo na ang Small Enterprise Technology Upgrading Program ng DOST ay patunay kung paano magkatuwang ang gobyerno at pribadong sektor para mahikayat ang mga local manufacturer tungo sa state-of-the-art na teknolohiya at makasabay sa pandaigdigang kompetisyon.
15: Damay din.
16: The products that are coming out of here are already of international standards that are acceptable, thus like they are acceptable and admired for the major companies. It is government and private sector working hand in hand to help private sector the state of the art so that we can compete on an international level.
3: Ipinagpapalaki ng mga Kapampangan ang kanilang pagkaing tunay namang masarap. Bahagi ito ng kanilang kultura at pagkakakilanlan na ngayon ay binibigyan ng bagong anyo ng mga batang chef. Ito ang tampok sa kauna-unahang One Pampanga Culinary Cup. Nagpapatrol, Gracie Rutaw.
17: Sa kusina, nagtagpo ang tradisyonal na lutuing Kapampangan at makabagong konsepto ng mga batang chef mula sa iba't ibang paaralan sa Pampanga. Mayroong 8 kategorya gaya ng modern Kapampangan cuisine, creative breakfast, young chef challenge, quick fire pasta, modern Filipino kakanin, dress the cake, celebration cakes, at modern Kapampangan plated dessert.
18: or not, we have the declaration from any government agency, as we don't probably need it, because everybody who comes to Pampanga comes for one best reason, which is, I want to eat and taste that Pampanga food.
17: Hindi lang sa Pampanga, kinikilala ang mga pagkaing bahagi ng kulturang Kapampangan, maging ang ube, patok na rin sa ibang bansa.
19: I have to tell you that ube, and your ube is the best seller in Israel now, with every restaurants wanting more and more ube.
17: Tampok rin ang paghahanda ng humigit kumulang 1,500 piraso ng puto na may plain, ube at cheese flavors mula sa tradisyonal na kakanin at modernong plated dishes. Ipinakita ng mga batang chef kung paano maaaring pagsamahin ang pamana at pagkamalikhain.
20: Let the creativity begin and let the next 5 days be a celebration of food, people, purpose and hope. Mabuhay ang Filipino Culinary Excellence. Mabuhay ang Kapampangan Culinary Excellence. Mabuhay ang Pampanga.
17: Sa bawat bagong interpretasyon, nananatiling buhay ang mga lasa at tradisyong bahagi ng pagkakakilanlang Kapampangan.
21: Sa unang One Pampanga Culinary Cup, pinatunayan ng mga batang chef na ang culinary heritage ng Pampanga ay hindi lang minamana, kundi patuloy itong nililikha at pinauunlad ng bagong henerasyon. Gracie Rutao, ABS-CBN News, Pampanga.
22: Nagutom ako dun sa report ni Grace.
23: Sakto sa mga naghahaponan, di ba?
22: Nagluluto ng hapunan.
23: Or nagluluto ay mga pagkain Kapampangan talaga eh.
22: Oo, masarap. Madyaman, di ba?
23: Oo, sobrang sarap. Magaling kasi magluto talaga yung mga Kapampangan.
22: Ayun, talagang naabangan natin. Speaking of, aabangan pa rin natin siyempre si Mary Jane Veloso ngayong darating na linggo. No? Ano bang mga na-miss niyang pagkain?
23: Sabi nga, oo, kasi na-miss niya daw yung pakbet. Tapos paborito niya daw yung ano, adobo.
22: Ayun.
23: Yan. So yan yung mga pinapaluto niya sa nanay niya. Napaka simple lang ng mga gustong matikman ulit, 'di ba? Iba talaga yung nalayo ka sa pamilya, tapos yung nilimit yung liberty mo. Kasi kung nakita niyo dun sa storya ni Jesse Cruzat nung kami ay nag-interview, yung puno lang ha, tuwang-tuwa siyang makakita ulit ng puno.
22: Na-miss niya.
23: Alam mo, dahil wala siyang nakikita sa
22: ano. Deserve na deserve ni Mary Jane na lasapin yung mga nawala sa kanya sa nakalipas na ilang taon. Pero nasagi kaya sa isip niya ngayon yung balak ba niyang magsilbi para sa kapakanan ng mga OFW na maging tagapagsalita halimbawa, tumulong para sa mga distressed OFW?
23: For one, I think kailangan nating ipaalala na mayroon pa siyang kaso na naka-file laban doon sa kanyang recruiters.
22: Uh-oh.
23: Yung recruiters ay dati na pong na-convict, no, for illegal recruitment ng iba pang complainant. Pero this time, ito yung kasong si Mary Jane talaga yung nag-file para malinis din yung kanyang pangalan. So, ano yun? Qualified human trafficking, illegal recruitment, at may kasama pang estafa. So, ang sabi niya sa akin, tutuloy-tuloy niya yung laban sa kasong yan kasi importante sa kanya na mapatunayan yung sinasabi niya, yung kwento niya.
22: Oo. Nagtestigo siya dyan, di ba? Pinayagan nga ng Korte Suprema yan eh, na doon niya gawin yung kanyang testimony sa loob ng correctional, di ba?
23: Yes, oo. So, panoorin niyo po ah, meron kaming full interview one-on-one with Mary J. Ito po yung una niyang pag-upo na talagang one-on-one with media. At may mga na-share nga siya na parang sabi niya dati sa pamilya niya lang na-share. At I think ha, maraming kapupulutan ding aral kasi yung nangyari kay Mary Jane, hindi po siya rare. Rare siguro yung dami ng hamon, pero yung dahilan niya sa pag-alis ng Pilipinas, yung kahirapan, yung pangarap lang na magkabahay, pangarap lang na mapag-aral yung mga anak, parehong-pareho po sa karamihan nating mga kababayan.
22: Salamin siya. Kumbaga sinasalamin ito yung kalagayan din ng iba pang mga OFW.
23: At di lahat siniswerte. So parang marami po tayong mapupulot at inspirasyon din dun sa kanyang kwento ng paglaban.
3: At yan po ang mga balitang nakalap sa aming tuloy-tuloy na pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Para sa iba pang balita, mag-log on po sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa East 30. Ako po si Adrian Ayalin.
23: Napapanood ang live ang TV Patrol Weekend at replay ng iba pang mga paborito ninyong palabas sa iwant.ph. At sama-sama rin po tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Sa ngalan ng ABS-CBN News in the Service of the Filipino, ako po si Zen Hernandez at 89 days to go na lang. Pasko na! Andito kami naglilingkod sa inyo saan man sa mundo.
0: This is the newest. The hottest. Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day. 93.1. FM Radio Cebu. Mauna ni.
1: Mauna ni.
0: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
4: 93.1 FM Radio Cebu, kabay,
0: mauna ni. Unsa man ang imuhang favorite radio station.
4: 93.1 FM Radio Cebu, kabay, mauna ni.
0: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu, 93.1. Mauna ni.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: At oras mga kabayan sa Lasays, uno na sa kahaponon.
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS.
7: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon na puno sa kabalaka o kagool, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong Kabay. Servisyong Kabay. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kabibes. Kabibes. Mauna ni.
8: Mga init na panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na issue, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntan. Arangkada sa buntan. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kabibes. Maunani! Maunani!
9: Nagkagubot ba ang hula-huna? Ali, buktun na kong samot! Dari sa programang Kumbot Paslongkot, bisag unsa, iskutan, lalisan, bisag unsang pangutana, tubagon, tukion, kalang drakas. Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag, dari lang sa inyong favorite music radio, 93.1

0: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload mataghapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Padayon ng good vibes this weekend. Sabado pamukaw, favorite music request, favorite music rundown, tambay ta vibes, Sabado sad-sad o bedtime stories. Good vibes overload yun matag Sabado, gikan sa 93.1, favorite music radio Cebu. Mauna ni! Mauna ni! Padayon ang good vibes this weekend. This weekend, favorite music rewind. Rewind. Sunday rock ballads. Rock ballads. Domingo discoral. Discoral. Remember when? Remember when? Good vibes overload yun. Matag Domingo, gikan sa 93.1, favorite music radio Cebu. Mauna ni. Mauna ni.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
2: Hello mga ka-vibes! Wala na d'yo line lami on DJ Sprocket.
3: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat.
4: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad langga neda.
5: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
6: O kini ang inyong arangkada.

12 oras magkakabayan sa Lasoy's Mindinas. Huwag ka muna minaw sa itong paborito radio sa Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, 93.1 FMR. Your favorite music radio sa buo mga ka-vibes. Mauna ni. Ay, welcome magdanan ha sa itong programa. Domingo, Diskural. Basta Domingo, Diskural mo na mga ka-vibes. No?

Kumain. O di asma ka naminaw karon sa mga nagtikaw-tikaw sila mga tagsa-tagsa ka mga Pinoy anan. Maayong gabi ika na tong tanan mga kumain. Abadabanta, takos ko ni mga radyo. Ipol ang bulyo mga kumain. Kaya nindot kayo mga tukar nga giandar DGLC mga kumain. No? O di asma yung pagpaminaw ni RG Tundang. Pre, mga gabi ini mo di abre. O kumusta man ni mong kagabihan paring RG Tundang. Aniya si Erwin Laranio, pa-shout out brand Upsilon Beta Chapter. Aniya si Jeffrey Latori Mocha, pa-shout out DJ Rico Mambo, Tori Mocha Family Bunapo. Aniya si John Rambo sa Mindanao, kumbati na po. Yan, kumbati na saan. Aniya bro Jumar Oliverio, bro, shout out. Bro, shout out bro, ganahan kong bulaw. Haha, bulaw ko niya.

Disco Real, mga kabay. Baby hands up, baby hands up. Alas 5 by Dinos, mga kabay, sa itong programang Domingo Disco Real.

Bisaya ng Mindanao, 93.1 FMR, your favorite music radio sa Bundo. Ano sa mga kawebs, hello, maing gabi, Jojo Sanag, Jojo Sanag, nice kuno ka, bye, nice kuno kayo.

Odiase Rowel Vergara Walong. Alisyo, good evening, DJ Rico Mambo. Ni pa shout out from LTI Tipolo, Mandawi. Rowel Warong, Rowel Walong Vergara. Ang pagpaminaw ninyo diha, sir. Adiya, syempre, sa mga kamayams ka na minaw, karong hapon na gabi o na, may nga pagpanihapon sa mga na nihapon na. Ah, doon tayo

kay mga greetings na. Oh, na kay mga sige, di sa may naka nag-live ka din na. Sige, yaw-yaw na dyan sa kahanginan, be. Oh, okay, abli na na. Ato paminawon ang kuan, mga greetings DGLC karon. O niya, naara ba diin mo kagabi yung DGLC? Oh. Asa man eh? Oh, asa man? O niya na lang kuno diay. O niya na sa kuno. Sige, niya si Ruel Vergara. Good evening, DJ Rico Mambo. Niya pa shout out from LTI Tipolo Mandawi. Ruel Vergara, walong yan!

parte. Zaira Arias bari kani ang haha batukan Danielas humana kuno basa ka kanina. Ani adare gika ni Anderson de la Cruz, okay kayo? Basta mukiha. Ani adare sa ikas batukan mayong pagsayaw sayo.

Yes, naman din siya si On The Mix, mga kamay. Ay, mga pagpaminaw ni Ma'am Kumal Rose. Ano siya? Belated happy birthday sa iyahang kunog pare si Sir Limark Jordan. Jordan.

Atong ras mga kabarbs, alas 6:56 na. O gamo na minaw sa atong paboritong radio sa Sugbo, Kabisaya, anong Mindanao. 93.1 FMR. Your favorite music radio sa Cebu. Kabarbs, mauna din.

Maganda. Gani ang Ariel Agasas, niya Ivan Intapik, designer music DJ. Designer music na niya hapon. Zaira, ana siya nga hilipay mga person.

Mabuhay, Octings. Bao ba? Oy, Bonal, Kabibs, Marbs, kumusta naman niya akong amigo? Kanaang, kumusta man ka, Kabibs? Marbs, Antipuesto, wa mga mukoyog nila ni Kuan, kanaang by BG pagkuan, duwa sa kanaang basketball TVP. Wa mga maatubay. Alas sa dere, good evening, DJ Rico Mambo, niya, great kulang, Balundo family, that's my barangay, Buntay, Amoyog, Leyte, Samta, salamat DJ Rico Mambo. Yon! Again, there is Mikas. Okay.

0: tadyo ko nabi. Sila nga Play Fire. Okay, ni JLC, na kay mga greetings dia. Na na kay... Ah, laging. Ah, sige, atin basahan na na. Ato patingaw ko sa DGLCB. Pagkakabayt, may nauta sa mga maanindot pong mga boses ni Kuan, DGLC. Okay, abli na na.
1: Lolo.
0: Oh, lolo, lolo.
1: Kita kids de, tauma dia sa Pili Danao. Kaoban ang GMB Pro Light and Sound. Kaoban ako sa DJ Louie, DJ Botsky, o DJ LC.
0: DJ LC. Ano sa kuha? Nasa na? Lugar?
1: Pili Danao.
0: Pili Danao. Oy, ato din mo

0: Kalasan sa Domingo. Domingo Disco Rally. Kauban ang 5 Next DJs. Dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1 Ka-Vibes. Mao na ni!
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite music radio.
3: Hello mga ka-vibes! Wala na d'yo lain lami on DJ's Bracket.
4: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat.
5: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubus nga alagad langga neda.
4: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
6: O kini ang inyong arangkada man,

Ciao, come on, me now, Santo Babo Rito. Radio sa Sumbo, Kabisayan ng Mindanao, 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu. Rabihan naman ito, karay. Sama nagtanggay, sama napunanawa pa. No, sama ka nag-ipis, baso niya, karot. Ay, sa mga ni hapon, hello, sa mga ni hapon, may nga pagpa ni hapon sa mga kabayans karon. Adlaw nga Domingo, mga kabayans. Ay, ato sa kumustahon ng mga taxi drivers. Limot ko na sa mga taxi drivers. Mayong gabi sa mga taxi drivers, sa mga Grab drivers, sa mga bus and drivers nga naminaw karon. Grabe mo nagbanat, DJLC, mga kabayans, eh, no?

Isa. Ang kamo na pinaw sa to paboritong radio sa Sumbu, Kabisaya, ng Mindanao 93.1 FMI. Mga kabaibs, maulitin. Bihato karay. Ay, mga pagpaminaw, kabaibs, Benito Lombra. Ano sa kumbati, kabaibs? Request o dayang-dayang o garong tao-tao, dayang ka. O niya, Olinad. Mga pagpaminaw, Olinad Nosmas. Ano sa good evening, DJ Rico Mambo, Tiguang Nagtingog, Bata Pagnao. O niya, shout out ko, ako asawa, Marina Samson sa Matag of Leyte. Tanaw mi imo live, Discoral from Olinad Samson. Oh, hi, kabay! Olinad!

no? Ang kanang pili layo kayo na kung ari ka ari agion sa Danao, moagi pataan na og duga sa ni duga, duga, lawaan og langgusig og ari ka Carmen, doon na ni shout out lang sa mga naminaw karon. Mao na ni. Yeah. Come on. Ay, sa mga naglantaw karon sa tuang live, pwede mo nga mo-comment din sa Omos, ha. Daghang salamat. Lambert Mangyaw, pre. Ikoyok ang baso, pre. Mao lagi baso kuwang ni. Aniya, gana ang sa mga nagpaminaw sa itong mga radio, ang numero nga pwedeng i-text 0995 472 0802. Okay, text na.

7 oras magkakabayan sa alas 7:29 na ang Gamona Minaw sa itong paboritong radio sa Sugbo, Kabisayan ng Mindanao, 93.1 FMR, your favorite music radio sa Sugbo. Ay mga pagpaminaw, Christian Rica, shout out DJ Rico Mambo. May gabi Christian Rica. O niya si Roderick Igot Agusto, ana siya nga pa-shout out DJ Rico Mambo. Kosog kayong bunal diras dire from Soong Uno. O di as may Soong Uno Kalinga Lapu-Lapu City. Gikan ni Roderick Igot Agusto mga kabayans. Oy, nagabi ini mo diha kabayans. Roderick ha di as may kanaang diha as may Soong Uno Kalinga Lapu-Lapu City. O niya sa ni Secret

radio kayo. Adit, dere speakers, shout out sa sana DJ Rico Mambo, shout out ko dere sa may Sambuanga del Norte. Kusog kayo, lanong kayo. Salamat kayo ha, lanong kayo, kusog pa niyo kayo. Ano si Kent Olandag magsalay. Kent Olandag magsalay. Shout out. Hoy, hi Kent. Hi dong, may pagpamilya ka din na dong. Ano si Renante Cabillo. Shout out, ha ha. Shout out, ha ha ha. Christian Rick

0: Pinsan sa Domingo. Domingo Disco Rally. Kauban ang 5 Mix DJs. Dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1 Ka Vibes. Mauna ni!
1: Ang kinis na niya.
2: In fairness, nag-glow up.
1: May

horas, poca comienza la 7:39. Aunque van a minar, se topa morrito radio, se son buca misaya no Mindanao. 93.1 FMR, your favorite music radio, se bu. Bihan mo na to karra, mga kabayan. Ono na kayong baso, awas-awas ng baso, ano to karra. Basay mo na araw na to karra, kanabitawang ka ng happy hip na baso, mga kabayan. Happy hip na sa ilimnon.

unsa. Hi, uniya si Rinante Labador. Ano siya nga shoutout sa tanang taga Danao DJ from Sibakan, Danao City. Oy, mga pagpaminaw, no? Dato mga kabayan siya sa may Sibakan, Danao City. Uniya Christian Rica, shoutout nila di okay. Malali, no? Okay, arita sa to ang text line. May murang umay-umay ang mga nagpadangat. Karon sila ang mga greetings diri sa to ang text line. Ikot siya, good PM. Good PM na po ni mo, DJ Rico Mambo. Great lang ko sa akong mga anak, Opus Lady. Oh, Erika Gino, musta mo di anak? Pasko ulit na ka. Oh, bis, sini. Salamat sa pagbasa, request of Disco Touch by Touch. Kabayin sa maon na ni. Magikay Mandawi Elementary School. Hi! Okay, the dress pickers. Good evening, DJ Rico. Good evening, DJ Rico Mambo. Niya greet ko sa ako ang apo nga nag-birthday karong adlawa, si Inday Cassandra. Naasa Toledo karon. Og mo request ko og Neverminder. Neverminder. Ang soaking tigpaminawan, Ashley sa Bukidnon. Oy, hi Ashley. May gabi, Ashley, ha? Musta mo diha? Day, Ashley. Anya si Arnold, Arnold Igamo Gonzales Bunal Cebu. Mix Lab DJs mauna ni Discoral sa kagabion. Ligwati from 93.1 FMR Bunal Salay ni Silango Leyte. Pagpaminaw ni Nides Leyte karon. Ruel Vergara, basta inana na tokar, open gate na. Awa na. Basta ingon aro ng tokar, daghan na kayong butilya nga gikuan ka nagpasad-pasad sa Daplin. Basta ingon aro ng tokar,

bitaw. Nahala. Alas 7:41 mga kabarbs, kailangan kita. Good evening, kabarbs. O niya, shout out sa tanang taga-bayi di Ilabina Jun sa amo ang konsihal nga buotan Madrid Wilma o kapa Jundalin Arias. Oy, hi! Mamimanang

A todos los pocos como el Celeste 50 y onda. Rabi hatu karay. Basta ko nang ingon araw na sonata mga kabayan. So ano, alindasay ng lawas mga hubog. Oh, alindasay na mga kanang naglibog na mga hubog. O sa ilang ipormang sayaw ba? Okay.

ating Jerica. Makasayaw dyan ka sa inyohang mga best sonata. Oh, di shout out ko no, di may Barangay Liberty, Hilungos Lady. Salamat DJ, gika ni Vinny Bersabal. Mayong gabi ka vibes, Vinny Bersabal. O niya Indian, mapait ano siya pa shout out. O happy fiesta sa Lamak, Kuyog, Bourbon o DJ Mon. Hi, mayong gabi.

Yahang Vice Mayor, si Ma'am Eve Durano. Hi, mayong gabi sa mga Durano family. Yes, may danaw mga kabahan. Sinyo hang mayor, sinyo vice mayor. Alas

Gabay Bohol. Hi mga pagpaminaw Christian Diaz Bohol Galagar sa mga Galagar family din ha. Alas 7:55 sa kagabi o din hilang sa Paborito Radio 93.1 FMR, your favorite music radio.

tayo sa mga nagtang kay Mix & Boys! 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu! Shake! Alright, sa mga naminaw, hello!

kabuhi eskwadra. Anak yun, ganang kuan layat yung maayo, layat. Ano siya, basta open gate na DJ ang mga tukar, mga outfield na. Sa panahon na mo sa una, 1980s, guys. DJ na, shout out the icon nila ni Juvie, Jerome, GR. Hoy, ngayong gabi, butaw. Hello, dahil, no? Basta open gate na gani, wala, hoy. Layat-layat ng mga tao, araw mga tukar. Hoy, ganang makaana na mga, kurang maglibog ng mga tao, mag-usaon niya, pag-action yun. Adiya kisa pa may naadribi, shout out from Bohol, gikan ni Christian, gikan ni Onsa, Rico Mambo, adiya pa shout out ko ni Inday Rinalin, na naghigda-higda og sayahang palangga anak, o siya palanggang anak, na si Dudot, na sige kunog cellphone di ay karon, dili undangan ang cellphone sa iyahang mama og dili malubat. Basta gihatag sa bata ang cellphone, lubaton yun. Pitao ay nasa mga naminaw karong gabi o na kamuna mati sa itong paboritong radio 93.1 FMR, your favorite music radio sa Cebu.

ang bugnaw kayong eyes. Kana bitang murag di mo kupot sa imuhang tutunlan ba inigton. Biha si Tuha, si Tuhang Gawana, baso. Alas otso, ano na mga kumain? Sa di ba na ito mo padayon sa itong programa ng Domingo Descural? Mupahuway sa tagamay kay murag loya na kayo. Hangat na ko. Hangat na kong sinayaw mga kabibes mag-break o sa ta, no? Kuha sa ta, commercial break o sa ta. O niya, mabalik na karong taon kay padayon pa ta. Napatay o sa kaoras na maglamok-lamok sa kahanginan.

0: sa Domingo. Domingo Disco Run. Kauban ang Vibe Mix DJs. Dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1 Kavibes. Mao na ni.
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite music radio.
3: Hello mga ka-vibes! Wala na d'yo lain lami on DJ's Bracket.
4: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimyat.
5: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubus nga alagad langga neda.
4: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
6: O kini ang inyong arang

tulos, mga kumayos, alas 8.30 na. Okay. Asar mo ito, nag-request na rin kuan be, dayang-dayang usat siya. Mauna ni ha, mauna ni. Mauna ni. Baalagin ni mga kumayos.

At ang oras mga ka-vibes, alas 8 na sinibi. Ay, mga pagpaminaw ni Kariagoan ha. Ka-vibes, John Carlo Loa Maniha. Pre, salamat kay pre ha.

0: 93.1 Maunani.
1: Maunani.
0: DJ Rika on.

7:27 na. Grabe ang sinatsahay. Oy, no? Grabe kindang-kindang ni nanay. Oy. Oh, tatay mo, sometimes si tatay nagkanaang tako sa kuan. Oh, nagtako sa kanang bugas si tatay kay magbuyok pas bugas kay dugay kina uli. Grabe niyang uyango. Grabe kindang-kindang. Oy, may kapag puminaw, Arsenio.

At oras mga kabayan, sa alas 8:41 na. Pagka mo na minaw sa itong paborito radio sa Subo, Kabisay, Anog, Mindanao. 93.1 FMR, your favorite music radio sa Bro. Okay, mga pagpaminaw, Herminio. May gabi kabayan sa Herminio Atis. Ano siya ka shoutout, boss? Tagay ta o pana. Aris sa may pamutungan. Hello!

7 oras mga kabayan, 5 minutos na lang. Oh, 5 minutes to go na lang. Dali pa mag-alas, goan mga kabayan, alas 9. Agari lang mikropona pa eh. Ah, ari lang kadari, oh. O diya sa ito mga kabayan, sigurang naminaw, alas, oy, sa di pa di ay mga pagpaminaw ni Arinante Labador. Ari lang dari, pre, liwang lang dada, pre. Mm. O diya, kana, John, DJ, nasayaw sila kay, sani? Nisayaw, John, sila kay Lanog-Lanog, John, maayo, dire sa Sibakan, Ilaya. Salamat kayo. Again,

0: 28, no?
1: Oh, ito
0: ba, sa Barangay Pili Danao.
1: Barangay Pili.
0: GMB Pro Lights and Sounds.
1: Okay.
0: Kaban ako DJ Botski, of course, DJ LC.
1: Hmm.
0: Huwag ako, gihapon.
1: Huwag mo, pre.
0: O, kinakita. O, kinakita tadi ha.
1: Okay.
0: Barangay Pili. Thank you, pre.
1: Mara to.
0: Mara.

loga, itlog, resbalot. Ay, na, so mga ka-vibes, wala man tayo ikong oras. Oy, mga ka-vibes, at ang iyan mo sa ka-special nga drama ha, sa Radio Pinaagi sa to ang programa nga Remember When, matag Domingo, alas 9 sa gabi. Hangtod sa alas 12 sa tungang gabi, mga ka-vibes. Ang makauman na to ang ato mga intern ini.

0: Maganda yun ang Good Vibes this weekend. This weekend. Favorite Music Rewind. Rewind. Sunday Rock Ballads. Rock Ballads. Domingo Discoral. Discoral. Remember When. Remember When. Good Vibes Overload yun. Matag Domingo. Gikan sa 93.1. Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni. Mauna ni.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
2: Hello mga ka-vibes! Wala na doon lain lami on DJ's Bracket.
3: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat.
4: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubus nga alagad langga neda.
3: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
5: O kini ang inyong arangka.

0: Kaadlaw mga DJ, ako di ay si Jessica, 35 anyos. Ikatulo ko sa lima ka managsuon o lumadpon nga taga-Argao. Apan, ani ako karon sa Saudi, isip usa ka caregiver o housekeeper. Napulo na day ko katuig nga OFW o nagsilbi nga breadwinner sa akong pamilya sa Pilipinas. Aduna ko'y mga manghod nga gipa-eskwela o akong mama. Aduna sa'y sakit na tuberculosis. Busa, kayod kalabaw ko diri sa Saudi mga DJ para regular ko nga makapadala sa akong pamilya para sa tuition sa akong mga manghod, maintenance sa akong mama o apinasad ang pag-renovate sa among balay. Sulod sa napulo katuig na ko nga panerbaho sa Saudi, kampanti ko nga tanan akong kahago sa abroad kay masuklian o kalipay puhon. O para niyong mas masabtan mga DJ, mao kini ang istorya sa akong kinabuhi.
1: Day, Jessica, muli may karong Pasko ni Maya. Ikaw, kanan ka muli?
2: Bitaw, day. Pila na pod baya ta katuig diri sa Saudi ay gimingaw na jud ko sa Pilipinas.
0: Lagi day. Gusto unta ko pero wala pa man jud kay budget para ana oi. Na koy kwarta diri pero kani akong gitago para ra sa ni sa akong manghud para unta sa yung tuition kay ting enrollment ta pod karong buwana. Nya usa pa sad na usad koy palitunon nga tambal para maintenance akong mama kani akong pliti. Ako ano lang dyan ihatag nila, day.
2: Sure na, jud ka, day. Managsarabiya. Pero ikaw, kung maunay mong gusto, pero pagsulti lang ha, kung mausay po ay mong hunahuna, kay magdungan tawag uli.
1: Daghan na po baya ang nausab sa Pilipinas, day. Daghan na o kalaagan.
0: Lagi, day, uy. Sige lang, muuli rin niya ako puhon. Ugmao to, mga DJ. Bisan pa sa akong kagusto nga muli sa Pilipinas kay ako na lang giantos. Bisan pa sa kamingaw nako sa akong pamilya. Gipungan ako nga muli para mas dako akong mapadala nila taga bulan. Labi na sa akong ate nga magsige og panawag nako para mga yung kwarta. O mga DJ, ingon ani ang pangitabo.
3: Hello, T?
4: Day, Jessica! Wala na ba tayo pundo para karong bulana sa balay? Ang tuition ni Inday Shela kay kinahanglan na ugma. Usa pa, ang tambal ni Mama, hapit na mahurot. Unya, katong giingon po na ako ni mo, day ba, nga magdigosyo unta ko og skincare? Mangayo unta ko ni mo og pangpuhunan. Unya, napagyod! Si Panying, day, kay mangayo og pangpuno sa down sa iyang motor. Unya, saon man ni, uy, motrabaho na baya daw siya. Saon man ni, day?
0: Mau ba, ti? Sige lang, magpadala raon niya ako. Ti, kinsa to? Si Mama to? Ganong giubo mo na siya? Abi pa na ko, regular na si Mama nga gainom siya tambor, di ba?
4: Day, wala na to, day. Gisugipan na to kay nagkaon.
0: Sige, pwede ko makigtabi ni Mama to?
4: Ay, hala, kanang nilakaw pa si Mama kay nagpakaon pa ko sa iro. Balik na lang og tawag og maday, basta ha, ang kwarta, ayaw kalimti day ha?
0: Sige ti, padala lang ko ninyo karong gabi iha. Mananghit sa ako sa akong amo para makagawas ko og makapadala ninyo. Ay, ang balay po di ayati, pwede ko makakita?
4: Ha? Sige, mag-send ko ni mo picture. Mag-end calls ako day, ha? Kay, para makasend ko ni mo.
0: Sige, te. Ikumusta lang niya ako ni Mama o Papa, ha? O sa itong mga iksoon, di ha?
4: Sige, day. Bye, sa...
0: Hala, nisend na si atin akong picture. Tanawon ako, be? Kanino na ba sa mong balay, oy? Worthy touchit kayo kung kahago. Ubaw to mga DJ, dako kayo akong kalipay na finally naanagot taon ko'y nakita nga kausaban sa amuang malay. Dili na pareha sa una nga gamay pa kaayo og space sa sulod ug ang bumbunggi pang anay na. makaingon jud ko na worth it jud tanan na akong kakapoy kay kabalukonga nagbunga ang akong pagpaningkamot diri sa abroad. O para inyong masabtan, ingon ani ang pangitabo.
2: Daya, Jessica, kamusta naman to ang balay nga giparenovate inyo?
0: Ay, katuday, na nindot kayong balay in town. Salamat.

0: dako kay kog pagsalig sa akong pamilya dai mao jud niyang itsura sa mobalay karon kay kabalo jud ko kabalo biya na sila sa akong mga sakripisyo diri sa Saudi para sa mong pamilya.
1: Bitaw dai di pud siguro ni nila abusaran imong pagpaningkamot dai oy.
0: O dai oy, syempre sige dai magtiwas usa ta og paglimpyo kay malaba para ba in taon ta.
2: Bisan pa og nabalaka nga akong mga amiga na pasin dili tinuod ang litrato nga gipadala sa akong magulang. Wala rato na akong gitagaan o maayo nga pansin mga DJ kay dako ang akong tiwala sa akong igsuon nga dili ko niya iladon o usa pa naaman sa ko'y plano na muli para sa birthday sa akong mama pohon.
0: Hala, happy naman na yung birthday ni mama. Pila na lang kabuwan. Dili lang siguro kung muli karong Pasko eh. Ining birthday na lang ni mama sunod February kung muli. Ah, mag-overtime ko og maayo para makatikom ko og pliti pa uli sa Pilipinas.

0: Dali araw sa panahon, uy. Fevari na. Naubot na gyud ko diri sa Cebu. Kanindot ba nga makauli na gyud diri sa Pilipinas?
1: Asa ka pa doon, ma'am? Sakay ka, ma'am?
0: Biyahe kag Argao, sir?
1: Sige, ma'am. Sakay na.

0: Juni. Ay, nabot naging taon ko sa among barangay kay murag mao man nga iskin ang padulong sa amo. Sige lang, subayan ang kuning dalan. Ha? Asa man dito dapit ang mong balay? Nganong, murag, maura man gihapon yung mga balay ang akong gibiyaan sa una, katong una ko nilarga. Dong? Alfredo? Nagunsa ka man taong diri? Unsa man yung magibuhat? Nganong kasugan naman ka diha? Naunsa man taon ka, oy?
1: Kinsa man na, boy? Kailan mo, kailan ka na, boy? Kinsa man na?
2: Ate? Naalagi ka? Nganong nahuli ka? Wala lagi ka nagpasidaan?
0: Naunsa naman taon mo, oy?
1: Jessica, ne?
0: Alfredo, nga na lang ka diri? Unya, kainom-inom pa dyan, hilom sabi? Unya, tanawa ka, oh? Gaw ka sukas pa ka diha? Ano ta sa itong balay na?
2: Init man.
0: Asa na itong dapit itong balay?
2: Kaahagay ko, boy?
1: Abot, mama. Hello, sa tayo, Jessica.
2: Ate, kuwaan, manggod.
1: Karinay.
0: Kitsa man yung mga kauban. Dali na, makuli na ta. Ugmao to mga DJ. Grabe akong katingala na ako ang manghod kay kabalo na di ay magsugal ug mag-inom. Ug ako asang nabantayan nga ang ako ang manghod kay maglugos ug tubag sa akong mga pangutana. Ug para inyong masabtan, ingon ani ang mga panghitabo.
3: Te, ngaraw, unahan na ta. Naabot na ta sa tong balay.
0: Unsay pasabot nimo nga mao na tong balay?
3: Balay bitaw na nato.
0: Tarong nga og tubag ha. Tan-aw ra guning gi-send ni ate naka picture oh. Pagkanindot ani nga balay. Puti ang pintal unya naabot jud ang gate. Kani imong gitudlo karon. Balay man ni nato sa una.
3: Si daghana ni mo glerte oy. Manood ta nang dali. Sota para motuo ka nako.
0: Diyos ko, kagubot ba ning balaya?
4: Jessica?
0: Teh, nga naman eh. Nga nang murag wamay na usapan yung balaya. Unsa man ito yung mag-send ako ng mga pictures. Asam ti padulong to ang mga kwarta ang ipadala na ako.
4: Ha? Ay, kuan mo guday, kanang daghan kayo bayron nun diri sa balay good. Unya, si mama po na sakit. Permi magkinahanglan og tambal.
0: Diba? Permi sa kuga padala para sa tambal ni

0: Asam dito padulong? Grabe na kong paningkamot. Para manindot atong kinabuhi unya. Mao ni ako maabtan. Ikaw ate, asa man yung giingon nga negosyo ha? Nangayo pa kagkwerta na ako para sa imo negosyo? Ikaw, Alfredo! Unsa may gibuhat mo sa imong kinabuhi? Gatambay? Unsa may pulo sa imong pag-eskwela? Unya, ikaw pa niing? Ha? Ayoko giing na nga wala pa kakapalit og motor. Diyos ko, sa Sheila in town. Unsa man ako nakita? Unsa man na? Ngunong da ko man ay mong tiyan? Ngunong da ko makagtiyan, day? Ayoko giing na nga buntis ka? Abi ba na ako guys, kuy lang akong tarong? Pagod ako sa imong tuition fee in town. Unya, kinsa man ang bayhana? Si Colin eh? Katong anak sa tong parente? Diba? Gibili na ba ni? Ganun na aman gihapon niya dire.
1: Ate, ma-explain na sa ko please. Kanang, nasayop ko ate. Wala ko tuyo ate, aksidente ra ni.
0: Aksidente? Tubag ako, Sheila. Kinsa yung mahana na?
1: Ate.
0: Asa mo tong tuhana ron?
1: Ate, huwag ko kabalo ate.
0: Ay, Mariusim, Sheila. Kasi wala ka kabalo ron. Saan naman taon ka? Ayoko gina ni Unta na sa kag-skwela?
1: Ate, sorry kayo. Sorry. Ni Unta kong skwela kay naulaw ko nga. May bawan sa akong classmate na boros ko. Sorry ate, pasaylo ako.
2: Ay! Ayo, naitaw? Naasin nang Linda di ha? Maningilat ako sabay na ninyo sa abangan are. Oy, basi nalimot mo, 3 months na mong walay bayad-bayad ha? Ano kayo, siniswerte? Bayad mo! Kung di gihapon mo kabayad, karong buwan na pasayluay lang kita ha? Pero, kinahanglan na dyan yung manghawa, aning kalibutan na, ay sorry, aning balaya. Kinaasay, ganahan mo palit aning yuta, ah, dili ka mo interesado ha? Di mo mamayad, pamahawa mo!
0: Ha? Unsa walay bayad-bayad? Unsa namsad ni oy? Habi ba na akong natubos na ninyo taa? Asa naman tao napunta tanong kwartang hinaguan ako para lang matago... matagaan ang balay na komportable?
2: Malay ko ba?
0: Kinsa mga bayuta ka? Paghinom ba? Kamu, gisihangan na ninyo tanan na akong pagpaningkamot sa abroad? Halos din na gani kong mukhaon dito sa Saudi para lang mapadala na ako ninyo ang kwarta pero... Nganong ingani man yung isukli sa ako ah?
3: Nganong kasaba man? Ikaw? Ha? Gisamang ka?
0: Ma? Ako ni Ma, si Jessica. Nganong wala na magkakailan ako?
3: Jessica? Kinsa ko'y Jessica? O ako'y kailan nga Jessica? Kisa ko ka? Bahawa dere! Bahawa! Huwag ko kailanin mo!
4: Day, oh, paminawas ako. Ang tinuod ana day, si mama nay Alzheimer disease. Maong maglugos na siya ila sa mga tao. Labi na nga magdugay na niya. Dugay na niya wa makit ang mga tao. Maong di na siya kailanin mo.
0: Unsa?
5: Umoto mga DJ. Nahugno ang akong kalibutan sa akong mga nahibawan. Si mama nga, abin ako padung na siya maayo sa tuberculosis. Aduna pa di ay siyang naing sakit. Og sakit pa nga, dili siya kailan ako. Og lungagan pa sa nakita na akong sitwasyon sa akong mga iksuon. Naguol ko pag-ayo,

0: sakit ang among mama. Sa kasakit pa malandong mo naman, DJ. Murang nawadan ko o gana mo gawas sa kwarto. Dili na ko halos makakaon. Tungod dili na makaya sa akong lawas. O para inyong mas masabtan pa. Ingon ani ang sunod na panghitabo.
1: Ate, mata na ka? Pamahos at ate, pila na kaadlaw ay gawas-gawas imong kwarto. Ate, masulod ko ha. Ate! Diyos ko! Ma! Ate! Kuya Alfredo! Si Ate Jessica! Init kayo!
2: Ha? Muan ha, Imi! Ato na siya yung dalhon sa ospital!
3: Oo, sige, sige! Dali ah, dali ah!
0: Tungod sa kakapoy o gaguol nga akong nabati, wala na nakayanan sa akong lawas. Ang dugay na akong gibati sa una nga abi ko normal ra kay nilala pag maayo. Tungod sa panghitabo mga DJ, gidala ko sa akong pamilya sa ospital ug adto ilang nasayran na doon ako'y leukemia ug naanay taning ang akong kinabuhi. Ug para inyong masabtan mga DJ, ingong ani ang sunod na panghitabo.
3: Dok, naunsa man akong manghod, Dok. Okay ra siya, Dok?
4: I'm sorry to tell you this, pero na ako'y bad news. Based sa among mga lab results, adunay leukemia si Jessica. Stage 4 na ni, og aduna na lang siya'y duha ka bulan para mabuhi. Sorry kaayo.
5: Dok, sakto bang ako nadungog? Naay leukemia si Jessica? Abi kog, dili ra to lala ang iyang gipamati. Grabe ang iyang pagpaningkamot sa abroad para lang makatabang siyang pamilya o niya. Mauro din iyang dangatan. Pagkaluwi sa akong amiga, we.
3: Kauban mo sa trabaho ni Jessica, Day? Ako di ang iyang ati, Day, ni Jessica. Tinuod ba, Day, nga dugay na siya nga adunay gipamati? Wala mi kabaluan na nganong wala man siya musulti na mo. Kaluwi, Day, sa akong manghod.
5: Kaluoy sa among ate. Gasige pa, jud ko pangayo og allowance niya. Basig, iya pa itong gisakripisyo ang iyang pagpalit og tambal para lang makahatag na ito og kwarta.
6: Nagmahay ko sa akong gibuhat sa akong ate. Kung kabalo pa lang ko nga inani din ang sitwasyon sa abroad, nagtinarong na lang ta akong pagkamanghod.
5: Saan taman nga, naan naman eh. Ang atuwa na lang mabuhat karon kay mubawi kang Jessica. Gihisgutan mi niya duha ni Rhea sa tawag mahitungod sa nahitabo sa inyong pamilya ug unta magsilbi ni nga leksyon sa inyo ha.
0: Pagkahuman sa pila ka adlaw, nagihapon ko sa ospital na confine. Bisan pa man sa akong sakit, ano nagihapon ko'y nabati nga kalipay. Tungod sa pagkahibalo sa akong pamilya nga doon ako'y leukemia, nausab ang pagtrato nila nako mga DJ. Nakabantay ko nga grabe ilang pagmahay sa ilang gibuhat ka nako. Si ate, naningkamot nga masalbar niya balik ang iyong online business. Si Sheila, nibalik o pa-enroll bisan pa man og dako na iyang diyan. Si mama usab kay nakitaan na sad nako nga nagkaarang-arang na iyang ipamati. Si Panying ug Alfredo nagtinarong na sad sa inang kinabuhi. Sa pagkaroon, aduna na sila'y trabaho. Si Colin nihawa na sad sa among balay kay gikuha na siya sa iyang usa kaayaan kay paiskulahon. Nalipay ko mga DJ kay bisan pa man na akong hibawan na di na ko magdungay aning kalibutan na. Nagihapon ko'y nakita nga pagpag-o sa akong pamilya. Kampantin ako, namupanaw aning kalibutan na kay kabalo ko nga bisan wala na ko. Kaya nila nga mutindog sa ilang kaugalingong tiil. Kung dili na lang ko taman sa akong istorya.

0: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload mataghapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni.
1: Hello mga ka-vibes! Wala na dyan line lami on DJ Sprocket.
0: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat.
2: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad langgat neta.
0: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangka

0: Rocket!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat.
2: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, langga neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes,

0: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat.
1: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, langga neta.
0: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes

Dragon. Come on, aminaw, sa inyohang paborito nga sasan sa radio. Sa dial sa inyohang mga radio, mga kamay. 93.1 FMR, favorite music radio Cebu. The vibes, mga nani. Mauna gyud ni. Welcome na usab sa tong programa. Nining adlaw nga Lunes na usab, ha? Oh, Lunes na sad ta. Bagong semana na usab sa buwan sa Setyembre. Oh, niya, pila na tulo na lang ka adlaw, no? Tulo na lang ka adlaw. Oh, mahuman na gyud ang buwan sa Setyembre, Oktubre na pod. La, grabe, dali sa panahon, no? Pizza 28 karon. Onya, oh, sa mga nag-birthday karon, happy happy birthday. Sa mga nagsaulog sa ilang adlaw nga natauhan, ha. Happy birthday ninyong tanan, mga ka-vibes. Onya. Siyempre katong mga nagsaulog po sa ilang anniversary karon. Mansari ba ka? Unsa may inyong gisaulog ya fiesta? Bunyag, unsa pa? Oh, may morning ni may buntag ninyong tanan, ha. Siyempre ato ay good morning ato ang mga kugihan diha nga mga ka-vibes. Oo. Kinsa man ato mga good morning ba? Kinsa man sila? Siyempre good morning. Good morning ato ay good morning ang mga kugihan karon nga mga nanikay-sikay o sayos kabuntagon. Mga panadero! Iisang kamo sa mga panadero diya. Oo, oh, ha? Mga panadero nato diya ng mga ka-vibes. Siyempre, mga security guards, ha? Good morning mga sir. Good morning po sa mga kugihan ng mga drivers karon. Kung sa may inyong gidrivan, ha? Good morning. Onya, good morning po sa tuang mga mama ug papa, mga ginikanan, mga lolo ug lola, nanay ug tatay. Hello, good morning. Siyempre ang mga nurses nato, mga doctors. Good morning. Mga farmers, mga vendors. Ug sa tanan mga sayo kaayo nani kay sikay karong buntaga, mga kabay. Kamu na minaw sa programang mamukaw ninyo sa iyos kabuntagon. Mohatag og lingaw og

DJ's Bracket Gunato, mga ka-vibes. Mag-uban-uban tahang tod. Alas 6 sa kabuntagon. O siyempre, kanina itong programa Buntag na Vibes, natay gamayang twist ani. Natay gamayang giusab. O kung naamoy mga greetings niya o mga singas requested song, sige, ato nang i-play 4 to 5. O 4 to 5 ka ng AM, ha? 4 to 5 AM. Kung naamoy mga ganan i-request nga kanta, oo, ato nang i-play din rin mga ka-vibes. 4 to 5, ha? Sa buntag. Sige. O niya, kung saan man ninyo pag-request or kung saan ninyo pag-greet, i-text lang or itawag sa 0995-472-0802. Akong Osbon, i-text or itawag lang sa tuwang official number 0995-472-0802 para sa inyo mga request nga kanta o mga greetings mga ka-vibes.

O niya mga ka-vibes, no? Ano na po tayo pangutana karong buntaga? Ay, nagkuhan naman tayo, nagpangutana naman tayo last week. So, pasumpay na po ta. O, sabagalahan mo, sumpay, sumpay eh, ha? Sumpay eh, nino, sa ganahan mo, sumpay di ha? Alright, Diara. Di ko sure kung nato na binin na pasumpayan ni mga niaging si Mana. Pero sumpay lang ninyo, Giyapon. Ha? Diara, ito pasumpay karong si Mana Huna. Katol, ang ako ang... sumpay mga ka-vibe, sumpay eh. Katol, ang ako ang... Or katol, ang imuhang. Ege. Masa may katol ni mo diya, be? Ato na pambasawan inuhang mga sumpay karong taon-taon mga kabayos. For the meantime, alas kayo, volume yung radio, volume. Volume. O, later on, ato probably atong linya para sa mga gusto manawag. Alas, sige, katol, ang imuhang. Masa may ni katol, ay? Eh?

Oras na ito mga kabibs, alas 4.35 na sa Kabuntagon. Ala, sige. Ato ang pasumpa sa istorya karong buntaga maone. Katol ang imuhang or katol ang ako ang oon sa may nikatol ninyo diha mga ka-vibes be. Katol ako ang pala DJ kwarta na ba ni? Dipod ko sure tanawa daw basin ko na. O tanawa daw wabay basin pangagod na. Good morning sa itong certified ka-vibes, Mr. Webster. Good morning. Ampi-ampi ka nun ayak. Iba ko nagbiyay na kakaroon, Mr. Webster. Usa sa itong mga certified ka-vibes na kanang driver, no? Good morning, good morning. And good morning po ni ka-vibes, Sir Willie, diya sa Colon. O sa mga kaubanan nga gahi, diya sa Colon o sa E-Mall. Ah, good morning, good morning, good morning. Alright mga ka-vibes, sumpaye ha, katol ang ako ang or ang imuhang. On sa mani katol.

0: Oh, katola ko ang lapa-lapa DJ. Murag lae naman eh. Alright, datay caller, ato na ipasod lon. Hello, good morning ka vibes.
1: Good morning ka vibes, hello.
0: Kumusta, kumusta ang kabutago ni mo ka vibes sa Mr. Webster? Mau ba? O niya, naka-okay rin mo pagsubay? Pantalan, alright. Ya, yeah, kana ko masama na, mainit na ka or ang sama nag sima-sima?
1: Ah, man na, ay ka, ni ka on na ni si kwate ni inumoto.
0: Kana? Onya, kabahin sa Mr. Webster na matay pasumpay sa istorya, andam na ka masumpay. Kana, oh. Mr. Webster, katol ang imuhang. O sa may katol?
1: Nangatol ang hong lakulapa na katawaw si mong ataw sa namigayong
0: basi, basi mawalis na po na yung mong sa mero dress kakusog.
1: Wala pa, wala pa. Wapakay mo yung mig. Ayaw pa. Wala pa.
0: Kana, on ya, Mr. Webster. Imo man nasumpay na itong istorya karumbutagan. Hala, sige. Greet og pamukaw sa imuhang mga ka-vibes. Bunal!
1: May buntan. Sa akong ako ang yaya to sa Lumintang Lord si Midilin. Ngayon na iwayan. Akong mga ka-bro, nasa halilitaxi. Ibo halilitaxi, bro. Malikat-likay na ba? Taxi. Lakbang ba? May buntan na itong tanan.
0: Onsa nga kanta?
1: Tainana? Tainana?
0: Alright, sige. Ato nang i-play karon. Dagan po kayo salamat ha, ka-vibes. Mr. Webster, huwag may buntag ka ni mo. Alright, amping-amping ka nun sa pagbiyahe. Alright, so inyo na dungog na itong certified ka-vibes, Mr. Webster. Oo. O niya, syempre na-request man siya og tainana. Hala, sige, atong ito karangiyahang request.

Oras na ito mga ka-fams, alas 4.42 na. Adala DJ Morning, sa greet ko sa akong family. Sa Bula, sa Argao, kusog kayo mo dire. Bunal ang kabuntagon! Bunal! Alright, ato pasupas sa istorya karabuntaga. Oo, katol ang imuhang. Oo, sabay ni katol ninyo dia ha, mga ka-fams. Onsay ni katol! And good morning DJs Bracket, please play hawak mo ang beat. Oh, din din ang lami sa Cats bus liner. Plate number 5286 Tayod Plaza Liluan. Oh, siyempre ang mga sayo kayo sa kabuntagon magmanikay si Kero, no? Mga lami una, pero ako'y naguna. Hi DJ, pa-shoutout po ng happy second mansory sa King Yam from Saudi Arabia. Uy, mau ba? Happy mansary ninyo. O niya katol, akong lapa-lapa DJ kay Lami na po i-outing nga mag-tent para makadungog. Uy, Madam Baby ah. Alas 4.42.

0: 43 na mga ka-vibes. Aha! Sa mga gusto niya mo greet live on air, o sa mga gusto niya mo request o kanta. Oo, diara. O natay caller, nato pasunod na itong caller be. Hello, good morning ka-vibes.
1: Hello, good morning.
0: Good morning ka-vibes. Kinsa ni Palihog?
1: O, mag-greet ko niyo sa amo, sa San Francisco, Camotes.
0: Ah, si Kuani, si kinsa ganin eh?
1: Si Romeo Bangkali.
0: Ah, si Romeo Bangkali din eh. Good morning, ka-vibes, Romeo Bangkali.
1: Good morning, ka-vibes.
0: Alright, sige. Sa dili pa ka mag-greet.
1: Ko sa mga... Oh. Sa mga parente.
0: Ah, sige.
1: Sila si... Mga limosnero, basila, mm-hmm. Bangkali.
0: Bangkali pa uli.
1: O, oh, napalain. Ka-vibes.
0: Kinsa man?
1: My one and only.
0: Kinsa?
1: Chili.
0: Ah? My one and only, ha?
1: Yeah.
0: On ya?
1: Nya, marayo ko. Usa music.
0: Oh, on sa man nga kanta?
1: My love will see you through.
0: My love will see you. Grabe, ha? Oo. On ya ka ng ka-vibes, Romeo Bangkali, namate pa sumpay sa istorya. Ganahan ka mo sumpay?
1: Oo. Oh.
0: Oh, sige, sumpay lang oh. Oh, madungog ra ko. Oh, sige, sige. good morning po, dala, sige. Oh. Dagan kayo, salamat. All right. Oh. May pag paminaw ni Romeo Bangkali. All right. So, si Kwan no, kasi creator kay ni si creator kay ni si kanang ka-vibes tele no, naman din ni siya Kwan. Naman din ni siya ay sutor. Ah, hi! Oh, good morning, good morning, good morning sa mga taga-Taiwan. Nga excited na kayo mag-outing na pod. Oh, excited kayo mag-outing na pod. Hello ni Noy, Nonoy, 1, 2, 3. Sio, good morning, Sio. Ah, wala siya kasumpay kay di kay tamadungog, pero kira ang importante nakagreet siya sa iyang simpa, iyang my one and only. And katol akong lobot DJ, mo na dia. Gibon ni nana, ha? Good morning ni Feliciano Kadiwitan. Good morning, alas 4:46 na.

Atang pasumpay sa istorya karubon taga mga ka-vibes. Katol ang imuhang or katol ang ako ang unsa may katol ninyo diha. Alas 4:46 na og syempre ni-request man siya og song. O na ni-request diri og song. O hawak mo ang beat kuno gikan ni Dindin nga lamion. O ato ni play dayon mga ka-vibes. Let's go.

0: Más la toma que fams a les 4:51 una. S'ha acabat bon taco, eh? Good morning to Princess all the way from Batangas. Alright sa mga namino diyan mga ka-vibes ha. O ayaw lang yun mo kaulaw ha. Kung na may gustong i-greet or i-request na kanta, i-text lang or itawag sa 0995-4720802. Good morning ni ka-vibes Jerome sa TNBS. Tatol ko kayo ang kigol. Ngano man na, ngano na ka-vibes, ngano sa man na kigula. Gano'ng mga gipangkatol man yung kigol ay? O, makati ang iyong ano ang makati? O katol ang imuhang sa may katol? Natay caller, ato na pasodlon ba? Pasodlon na to? Alright, hello, good morning ka vibes! Kumusta? Hello, good morning, ka-vibes, baby bell, hot sa mausa. Kumusta man?
1: Happy Monday, mga ka-vibes.
0: Happy Monday. Kumusta man imong kabuntagon?
1: Happy lang.
0: Happy lang, wala na magpuwa.
1: Wala naman, DJ.
0: Nagunsa naman, nag-orange na lang. Onya?
1: Seduhan na akong bayranan.
0: Gano man?
1: Seduhan naman akong net.
0: O ka na, man, nindot. Duha. Nakay choice kung magkabuang ang isa, no?
1: Oo, lagi. At saka kung tanggalo, ani.
0: Tanggala ang kanang... Ang kanang pariho niya ngayon magkitanggalo. Onya, kanang... Na mainit na ka or... Ang katol! Asa mo dapat ang katol ba?
1: Ako mo panitaon, ayo dapat!
0: Onya, naman, mainit na ka or namahaw?
1: Ayaw ko ah! Nagkangkaon lagi ako gigoy!
0: Nagunsa ka?
1: Nagkangkaon lagi ako gigoy!
0: Nagkaon-kaon?
1: Oo!
0: Masa may kikaon mo niya?
1: Egg lagi!
0: Egg? Mau ba? Boiled egg?
1: Egg laging.
0: Boiled egg?
1: Egg ba? Og oats ba?
0: Ah, oats og egg. Ah. As in?
1: As in yun.
0: Unya? Oh, ni kaon makakag oats og egg diha ka nang... At, ganaan ka musumpay. Ha?
1: Ganaan ka ba?
0: Sige kaon. Pero, at least mapuslan ka, kay mukaon man ka, mapuslan ka. Onya, naman tayo pasumpay. O, amaw na to. O, sa may katol ni mo diha.
1: Sa'yo sa kamuntado. Pangitaon lagi.
0: Pangitaon, hala, sige, pangitaan. Onya, kay...
1: Pangitaon, hala, kung katol, oy, asay katol.
0: Nga naman, wadi mo madagkuti di ay. Onya,
1: wala lagi.
0: Mau na di, ala, ikon, pangita ah. Onya, ka-vibes bell, ay mo man nasumpay na itong istorya. Kung nakay gustong i-greet or pokawon o nakay gustong i-request, ala, sige, unal. Ha, di lang ka mag-greet.
1: Physical.
0: Ha?
1: Physical.
0: Physical ka, grabe hapon ka, physical po ni mo. Oh, kisa nagkanta.
1: Physical lang.
0: Kisa man nagkanta.
1: Wala
0: mo kapalo, kasi nagkantaan
1: na.
0: Ah, mao na, diha. O, diha ng laay. O.
1: Kaya, diha, doon.
0: Basin lahi niya, kumaplay din nga physical, basin pa ni. So, maura, lakay gusto i-greet.

Monday. Dagan kayong salamat. The vibes bell. Og maing buntag kanimo. Alright mga ka-vibes, the request ya og physical. Ito na yung play. I-play ni nato ang physical.

mga ka-vibes. On top na gear, alas 5 sa Kabuntagon. Good morning, good morning. Good morning, DJ Sprocket nga lami on. Katol ang... O, katol ang akong kigol. O, mara, gipangbunin na mo diha. Request kong Tell Me Why. O, kaysa man nakanta ng Tell Me Why. Ibutang po ng artist, ha? Ibutang ang artist para ma-play na to. And, Alap Nia, thank you so much. Oh, very, very generous. Alap Nia. Grabe. Oh, live na takaroon sa itong TikTok account, mga ka-vibes. DJ Sprocket Gun na to. Thank you, Alap Nia. Maraming maraming salamat. Grabe, nagpaulan siya ng gift. And, okay, oh, good morning ni Alvin Mindahaw. Good morning, good morning. Mamukaw ninyo. Tama yung requested song. Ibutang lang ang title o gang. Oo, ang artist, mga ka-vibes, ha? Para ma-play natin yung requested na song sa'yo sa Kabuntagon. Ayun na lang love song, ha? Ilan tayo mag-play o love song kay Juan man ka ng maoy-maoy man, ha? Oo. Good morning, good morning to Ugly Girl. Good morning. Good morning to DJ Gate. Wow, DJ Gate. Good morning. Sa mga gusto niya mamukaw live on air, gusto mo greet, gusto mo request, dial or text lang sa 0995 4720802. O kamo na minaw lang gyapon sa programang Buntag na Vibes.

Alas 5.30 na mga ka-vibes. Oo. Katol ang ako ang o sa may katol. Onsa may katol be mga ka-vibes, onsa katol ninyo diha ha? Onsa katol ninyo? Onsa katol ninyo diha ha? Onsa katol? DJ request ko magsurban nga albularyong buta. Hoy, sige. Ato nang i-play, ato nang i-play mga ka-vibes, i-play na nato. Basta requested the song, ha? Ato nang i-play dayon mga ka-vibes.

0: Good morning, good morning, good morning, good morning! Alas 5:06 na!
1: Good vibes sa sayo sa kabuntagon.
0: Sige, ito ang pasumpa sa istorya karong buntaga.
1: Pinakalami ang sa buntag na vibes.
0: Onsa man, diara. Katol ang ako ang or katol ang imuhang oo, sa may katol ninyo diya mga kabayos. Sa soy katol. Onsay katol. Katol lang ako ang ulo DJ. Gaspa na siguro ne. Oh, basing kuto. Basing kuto na ha. Oh, basing kana kuto na. Udara basing kanang nanay Kuya Mad.

Tama yung requested song, mga ka-vibes, ha? I-text lang or itawag sa 09954720802. O niya, syempre. At ang ipunin niyo karong taon-taon, ha? Alas 5:30 hantod alas 6 ang ato ang pa-zumba. O, dili na mawag ta itong pa-zumba, mga ka-vibes. Alright!

5, 9 na mga ka-vibes. So, syempre, DJ Katol ang ako ang ilok. O, nga nung Katol mana? O, dapat 5-10 na namin mo, ha? 5-10 ni mo. Oo, good morning, DJ. Bakit nga lang yun? O, hey, hey, guys. Kuno, by Modern Talking, iyang i-request. O, sige. Kuyog tanin niyo. O, murag dili, Modern Talking ang nagkanta ng hey hey guy ni mo. Murag si Kin Las, Las Luna. Oo. Alright, ato ni play ang song na request ng hey hey guy. O, by Kin Laszlo, ha? Alright, mga ka-vibes, hala, sige. Good morning! Alas 5, Jess, na

sumpay niya, ha? Katol ang imuhang or katol ang ako ang? O sa may katol niyo naman, kabab, sumpaye! Katol ako ang Ingron DJ, kinahangla na ginin ako palimpyuhan. O. Palimpyuhin! Palimpyuhin! Oo, palimpyuhin!

Dato lang ako ang kamot DJ kay ganahan ako. Sorry, ganahan ako manglaba, ho? Oh? Panglaba. Panglaba. Hello ni ha, Naran Fat. Good morning. Hi. Good morning, good morning. Eh, kung naman may requested song niya, i-text or itawag lang sa 0995-472-0802, ha? Kung naman may gustong i-request. O, mauni siya, atong sugdan karon adlang Lunes ang ato ang medyo gibag-o gamay ng atong programa sa Buntag na Vibes, ha? Oo. So, kung naman may gustong i-request, automatic play day na ito na. Onya. Oh, yeah.

this is Size na mga ka-vibes. So, syempre, ang sugbunok ay nagpon magito nag... Masa nga na ni, nag-antos magito sa haze, no? So, ang updated na to, no? Nga kuhan, nga... air quality update, no? O, nagpabilin nga fair na ang kalidad sa hangin sa Metro Cebu. O, base sa uwahing monitoring sa Environmental Management Bureau 7. So, unay klase ron, syempre. O, niya ang Metro Cebu Monitoring Station naka-record og air quality index nga 92. Nag-classify nga fair samtang ang mga barangay or ang barangay Kabituunan, Toledo City naka-record og air quality index nga 34 nga good na. Oy. Okay, kuha man diha kanang sa mga bukirang bahin siguro masin okay okay na no. Lingaw. Oo, all right. Good morning, good morning, good morning. Mayong buntag.

5:80 na sa kabuntagon. Kato lang akong kamot, Gracia Nagorone. Tanawa daw, Annabelle? Tanawa kung waba na siya, ipangago di mong kamot. Or wala ba'y unsay nga na ni? Wala ba'y pangatul-katul niya ba? Wala, basi na kung Gracia man gani na, o kung Gracia na, o piski, intang ko, piski ha, piski. Alright, piski ha, piski. Good morning, good morning, good morning. O basin kagid, o muna diya. Kurikong siguro na, o basin. Good morning, shout out from Alang-Alang Leyte. Jess Electronics Repair Pro Sounds. And hello ni KL from Buhol. Bukaw akong mudra, oh. Mama Helen Pitogo. Ngano nagtinaspukan mang kama? Bangon na naman, bangon na. Bangon na gidrama kay na, digid ka magahina na ng Gracia ni Annabelle, kaya nangatol ko na yung kamot.

Alright mga ka-vibes, kung namoy gusto nga request, ha? Kung namoy gusto nga request or namoy i-greet, i-text lang sa 0995-472-0802. Tatawa DJ, atong Rovly. Oh, good morning, good morning.

0: Oras na ito mga ka-fans, alas 5.21 na. O syempre, padung naman ta magpasumba, no? So, sa dili pa ta magpasumba mga ka-vibes. Oo, ato sang kumustahon. Ang ato ang, syempre, ang ato ang weather update karong adlaw mga ka-vibes. So, para sa ito ang weather update karong buntaga, atong mahinabigikan sa DOST Pag-asa Mactan, si Sir Evertinio. Hello, sir. Good morning.
1: Good morning o good morning sa tantanang tig paminaw mo kina pinakalites weather update para karong adlaw ng Lunes. Ang atong ginomonitor na bagyo si Kenatong Queenie, anaana sa gawa sa Philippine Area of Responsibility kani adunay kakusgon sa typhoon category o adunay international name na Sorigay. Si Queenie or si Sorigay anaas may kalayong 1,055 kilometers northeast sa extreme northern Luzon o kini padayong nagairog sa direksyon na Silangan ngadto sa Amihan Silangan o magpadayon kini magtikalayo sa atong nasod sa mga musunuray na adlaw. Ang neong bagyo wala na kini direktang epekto sa atong nasod apan kini na lamang intertropical convergent zone o ITCZ ang labing nakaapekto sa may Palawan, lakip ng Visayas o Mindanao. May tungod na ang Visayas pakasinati sa madagumong kalangitan na dunay kalat-kalat na mga paguan, panugdugong kilat tungod sa ITCZ. Ilabi na dinhi sa hapon hangtod sa gabi diin taas ang tsansa na nate mga paguan na masinati. Para sa tung hangin o kadagatan, ang Visayas adunay hinay ngadto sa kasarangan na paguro sa hangin na nagagikan sa habagatan kasadpan ngadto sa habagatan Silangan din ang kadagatan aduna puy hinay ngadto sa kasarangan ang mga pagbalut. Ang temperatura para sa tibuok probinsya sa Subo karong adlaw posibleng moabot sa 26 hangtod 33 degrees Celsius. Ang atong dagat mutaob or muhunas karong alas 5:45 sa kadlawon ug mutaob unyang alas 12:00 sa udto. Philippine Standard Time ana kita sa 5:23 AM karong taod-taod sa 5:33 AM musaka na ang atong haring adlaw ug musalo pod unyang 5:37 PM. Og mo katong late si kanini sa DOST Pag-asa Visayas, kini si Average Antonio nagtinundom na sa pabago-bagong panahon, pero na ipag-asa sa saktong impormasyon. Daghan salamat og maayong bunta.
0: Daghan kayong salamat, Sir Evertinio. O live diha sa may DOST Pag-asa Mactan. Daghan kayong salamat, sir, og maayong buntag.
2: Buntag na vibes, magsugod ang lingaw, o

5:24 na. O mo dito atong update sa atong weather no. So natay kunday umaabot nga bagyo. So ato nang pagabantayan sa kanunay. O niya syempre. Hello ni Allen. Oy Lynn. Good morning Lynn. Good morning ni Malin. Kumusta Malin? Kumusta? Kumusta? And good morning Philippines. Midnight there is a quiet shout out. Katil Davao Oriental or Katil ba ni or Katil? Davao Oriental. Good morning, good morning, good morning. And good morning also ni Joyce. Hi, good morning Joyce. And hello to Ronan Saavedra. Good morning. Good morning, good morning, good morning. Puntag sa puntag na vibes. Lingaw ang pagmata. Alright mga ka-vibes, ang tangin nyo karong taon-taon ang ato ang pasumba, ha? Pag kinausa din, hindi kinamawag ta itong pasumba kay ting exercise gid na sa mga ting exercise na sa mga pariho na itong mga ipangtayan na ang lutahan.

0: O magplay ta dire og song para ninyo mga ka-vibes. Oha. O namatay na request dire sa TikTok pero wala na ako mabasa, no. So kani requested song gikan ni Bong Navarro. O kanta ni ang Totoy Bibo.
1: Alright mga ka-vibes, igawas, igawas sa mga stripping, igawas!

Vibes a las 5:33 na sa Kabuntagon. Ala, sige, ikaw was ang stepping kay Ka-Vibes pa Zumba na. Good morning ni Papa Ernie Labasan Descarcar. Samtang ko no nagpatuka sa iyang manok, kanigawa sa iyang stepping. Mao na diya. Anong ganahan? O siyempre, good morning po sa kakamahan o ginahan sa may sityo kan mga sa Barangay de la Puro Camotes. Mga Gunato family diya, good morning sa kong amahan Hermine Hildo Mido Gunato. Mama Lulita Lita Gunato. Siyempre, dili po mo absent si Tio Ibero, si Tia Ellen. Edson, si Yan-Yan diya sa may merkado, si Erwin. Gunato sa may tanke. Good morning! Pangkapi na ta, o la, pangape, pang pamahaw, pamainit. Katong na-duty na diyan, no? Na-duty alas 6, sala, sige, panikay-sikay na mga ka-vibes, let's go!

8.54 na kayo sa kabuntagon. O syempre, nag-play na po tayo Christmas song kay Damatay Christmas Countdown. O diba, so usinta i-utso na lang. Kaadlaw. O Pasko na mga ka-vibes. Usinta i-

0: 5:55 na kayo sa Kabuntagon. Og syempre sa dili pa magpadayon ang ato ang pazumba, ang ato ang papasko ng mga sunata. Ato sa di ay kumustahon ang ato ang kadalanan na karon mga orasa. So ato may nabi karon mga orasa si Sir Richard Lopez sa CCTO Traffic. Hello sir, good morning.
1: Mayong buntag niya, Remo Sir, labi na kayo sa mga suking tigpaminaw at ulit ang topic update karon dali atong pialang ang dakpaya sa Sugbo, meaning adlaw ng Lunes, mga kaisunan, September 28, bulan sa September, mga kaisunan, 2026, at ulit ang topic update karon sa itong pialang ang dakpaya sa Sugbo, ali kita magsugan sa may SRP area. Ito ang northbound o southbound ini mga orasa karon alas 5:55 sa iyong Kabuntagon mga kaisungan. Labi digid ang mga sakyanan nga gikan sa Mambaling area nga nagsubay ini FB Steel. Paingon nga to sa may northbound o southbound ini atong SRP area. Sa pagpapal karon na moderate paandagan sa natag sa trapiko. Medyo normal pa. Wa pa sige tayo nanawat ng panagbanda tali sa mga sakyanan nga niagi sa kuwang northbound o southbound area dili sa kong SRT area. So wapas kita nadawat usab ng mga naabirya ng mga sakyanan ihapon diya sa may SRT area. So alitan dili sa may downtown area labi dili sa may dalan na Espos Menya ang mga sakyanan usab nilikan sa Mandawi City Paiso dili sa may Cebu City area kapsay unang mugaway paandagan sanatan sa trafiko nining mga orasa karon. Labi dili sa may atuang MG Quinco General Baxilum atuang Escario Gurordo Osminia Boulevard, labi din dito sa tuwang Verama. So ang Verama dito may Banawa area, labi din dito may ato ay in Bacalso, ato ang Bulacau area. Ang mga sakyanan usab bagikan sa Batalisay City, Paso din yung ato ang Cebu City, northbound o southbound, yan po, nining mga orasa, hapsay o mugaway paandagan sa natad sa trafiko. So kapag kita nilawat nga panagbanda, tali sa mga sakyanan nga niagi sa itong itang mention nga kalsada sa direct downtown area mga kaisunan. Ari kita din sa may Governor Cuenco sa Talamban area o sa Pantal area mga kaisunan. At ito ang latest update nga di hapon sa Talamban area, northbound o southbound. Mahapsay o kamugaway paandagan sa natan sa trapiko na rin mga orasa karon. Nabirin yung direct sa ito ay AS Fortuna. Sa mga sakyanan sa Bilikan sa Mandawi City, payon nga rin sa Pudlan area, hapsay o kamugaway paandagan sa natan sa trapiko nini mga orasa karon. So, wapasin kita rin dawat usap ng panagbangga tali sa mga sakyanan nga niagi sa Tuwar Governor Cuenco sa Talamban area. So, karon mga tulid sa Rikapit, din sa Tuwar Pilanang Kakbayan sa Sugbo, kinanginyong ubus o galagat, base control operator sa CCTO, Richard Lopez. Sumudalit kita sa pangingon. Kaming mga traffic enforcer na kadalanan sa kapaitakigin pasok dining lawod sa kalisdanan. Init ang ulan, abog kakapoy giyagwan tagid na mo ang tanan. Kay bugtong rin na mong tinguha, kamo, among maalagaran o hapsay lamang ang dagan sa natan sa trafiko, dinhiniining atong pinalanggat na bayan sa sudan sa Sugbo. Dagang salamat o baayong buntag sa natong tanang Sugbo ano.
0: Alright, dagan kayong salamat Sir Richard Lopez sa imuhang traffic update. So far no, okay ra ang ato ang kadalanan karon og again ha, dagan kayong salamat Sir Richard Lopez og may buntag kanimo gikan sa CCTO Traffic. Alright. Atong oras mga ka-vibes, alas 5:59 na kayo sa Kabuntagon.

0: 5.59 na gayon sa kabuntago, no? Siyempre, padong na kita magpatighulog. Daghan kayo salamat ninyo mga ka-vibes sa pakiguban ka na ko, Soloid. Sa duha ka oras sa programang Buntag na Vibes. O, ang programa nga, atong gi-twist gamay. Alas 4 hantong alas 5 natin mga requested songs nga ma-play na ko. No, ma-play na ko. Onya. Siyempre, requested song nga pwede na itong i-play dayon. Onya, kung namin mga greetings o mga pa-shoutout, pwede rin yun mo manawag sa live on air. Pwede po niyo i-text. Onya, hello. Mayong buntag diha sa may Iloilo. Gikan ni Mosqueda o ni Joy Vlog 55. May buntag sa tanay na Donggalyo sa Donggalyo sa Katmon, Cebu. O sarad ni Joey Donggalyo diyan sa may Batol, Leyte. Good morning! And good morning also to Mario Vero Salazar. Oo, and good morning po ni Romel Makaraig. And also ni Miss Sagittarius. Gikan sa Toledo City. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning! And hello ni Hazel Ambe, good morning, good morning! While waiting ni Ka-Vibes Tontoin, sige, ito sa ipang-greeting na sa ato ang mga, ato ang text na atong live. Hello, good morning! And asa ni salamat? Oh, asa ni salamat? Sa song giplay ni DJ, regards ko sa akong mga suking pasayro. O lang ganito ako, Ma'am Junita, please play One Way Ticket. O din sa Cats Bus Liner. Alright. Good morning, good morning, good morning. O sa mga nagkwan diha, sa mga nagzumba diha, good morning yung tanan. O muna gini, magpatigulog na gyud ko ha. Magpatigulog na ko mga ka-vibes. Mubalik ko ni alas 11 sa programa ka-vibes, sad-sad sa Udto. Musunod ang programang arangkada sa Buntag with ka-vibes, Tonton. O kini din yung ubos nga lagad sa kahanginan, wana gyud laing lamion. DJ's Bracket Gunato aka Nyor. Kana may lain pa, way lain lami on mga ka-vibes. Ako na ha. Oga, padayon lagi mo sa pagpaminaw dire lang. Sa inyo ang paborito nga sasyon sa radio sa Dial. Sa inyo mga radio 93.1 FMR. Favorite music radio Cebu ka-vibes mao na ni. Amping-amping mong tanan diha mga ka-vibes. Kay ngano man. Kay love love ko kamong tanan. Ato na ko mga ka-vibes.
1: Radio, FM radio, favorite music radio.
0: Oras na to mga ka-vibes, alas 6:03 na sa kabuntagon.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
4: 93.1 FM Radio Cebu, ka-vibes,
3: mauna ni. Unsa man ang imuhang favorite radio station?
4: 93.1 FM Radio Cebu, ka-vibes, mauna ni.
3: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu, 93.1. Mauna.

0: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni.
1: Hello mga ka-vibes! Wala na doon line lang on DJ Sprocket.
0: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimyat.
2: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubus nga alagad langga neda.
0: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkat.

0: natigom gikan sa mga kickbacks, mga kabibes, pagkangiligigang kwartaha sa
1: arangkada sa butang.
0: Laliman ba na nimong nagpahimo kag unom kabalay, mga kabibes, kay adto nung mausod ang mga kwarta sa ato, mapirtidhana gina yung kwarta sa Salamat kay ni kabibes sa Marvin Ladira. So sa ato pa, mga kabibes, sa maitawag nga to ni ining Vice President Sara Duterte, Malita Queen de Inisia. Matod pa ni Kabaib sa 0792, Sir, shout out sa mga DDS OFW. Ayaw ninyo kalimti kung unsay gisulti ni Digong sa Indonesia. He said, kamunay bahala kung inyo nang bitayon si Mary Jane Biloso. With angry emoji, si Mary Jane Biloso nakagawas na while si Digong na priso, posible dito na mamatay sa ICC. Matod pa ni Kabaib sa kanang 0792, iyaning opinion, maunay gaba kuno matod pa niya, mga kabibes.
1: Arangkada sa butang.
0: Unya, gikan ni kabibes sa 9354, mauna ang binilyon nga nakita sa EMLC, kabibes. Gismokoy gidiay ang kwartas katawhan, kabibes tonton, aw kulang pa na. Ilabi naghimuo nagpresidente sa mga way utok ng mga solid supporters. Ha ha ha. Matod pa niya, pamor, matod pa ni Kabaib sa 9354.
1: Arangkada sa butang.
0: Ibao mo ba? Ngilingig kay ni nga expose, oy. Unya, ningon mismo ang NBI ha, nga nakapasar sa ilang lie detector test. Unya, doon na siya gipakita ng mga ebidensya, mga timestamp, ha, photographs. Sa ito pa pinitsahan, yun ang mga litrato ngayong ipakita. Unya, sumala pa siya ang asoy, ha? Dili, mumeno sa 20 ka mga higayon nga naghatdanan siya kwarta ngadto ni Vice President Sara Duterte, mga kabibes.
1: Arangkada sa butang.
0: Unya, di lang na, ngadto gid mismo sa Malacañang. Iyang gihatod nga to mismo sa opisina ni kani Presidente Rudy Duterte. Ha? Mga pipagukuno sila, kabibes. Matod pa ni ining, nagpaila nga kanhi security officer ni former House Speaker Lord Alan Velasco, mga kabibes. Grabe yun, no? Naismukoy yun na lang mo ang kwarta. Matod pa ni Kabaib sa 0792, ang kalainan anang grasyoso, sir, kay ang giduol niya mga religious people, di na sama katong 18 Marines nga ang giduol nila si Marcoleta og Depensor nga utropod nga badlungon. May paka Kabaib da do na kay advance info nga mga religious groups dining giduol ni ining kanhi Police Corporal Rudy Gracioso. Salamat kayo, kananaang ato nang i-double check later on, but coming from you, kabaib, sa dako kinagpuruhan nga maunang istorya, ha? Happy Monday morning, kabaib, sa Sir Tonton and to all of your avid listeners. Exciting na po karong adlaw, kabaib, sa impeachment trial. Tanaon nato kung muto nga bas-basti karon. Inani Kabaib 4541, one at a time. We will discuss that later on. Pahigayo na to sa atong second portion, kay interesante sa gayo tinuod ang pagpahigayon sa Senate impeachment trial karong adlaw, mga Kabaib.
1: Arangkada sa butang.
0: Matod pa ni Kabibes Marvin Ladera, happy blessed Monday morning, Sir Tonton, Dan Shared Heart. Start the day with good vibes and good program every morning. More power always, karangkada Kabibes, mauna ni. Salamat yun sa kanunay, Kabibes Marvin. Unya, matod pa ni Kabibes sa Jolan Pomar Sitoy, tinuod kahana, Kabibes, kana makahulugan kayo nga pangutan na, mga Kabibes.
1: Arangkada sa butang.
0: But you know, my take is this. Kana kay sumapa sa impormasyon ang yang gidool mga religious

0: groups, dili usa ka politiko, ha? Akong tanaw mga ka-vibes, ha? Doon na gipuruhan nga tinuod ning gibutyag niining kanhi, ha? Sakop sa kapulisan mga ka-vibes nga sakop sa Regional Mobile Force Battalion RMFB 4A dito ni sa Calabarzon area mga ka-vibes. Ha? Una, na-detail siya isip security officer ni Congressman Lord Alan Velasco. Una, ni grabe gining tanan sa diyang nahimo ng speaker si Lord Alan Velasco ni atong 2020 mga ka-vibes.
1: Arangkada sa buta.
0: Ay just doon ato kung siya reaksyon aning ni kining karon Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano kay kung atong mahinumduman mga ka-vibes kini si Lord Alan Velasco mao ni inipuli ni kanang Cayetano sa pagka-speaker ni atong tuig 2020 mga ka-vibes kay hinumdo mo nga perting away ani nilang duha matod pa ni 8976 kun mauni mamuno sa Pilipinas bankrupt ang labas plastic ayo ang PP arrogant pa matod pa ni ka-vibes 8976 ang ako ni ka-vibes ba daghan kay moingon nga karong nganong karon pa man kuno ni gawas ni makaingon ta ba sig karon pa lang ni siya yun daw na konsensya ba ha karon pa ni siya nakaamgo gaya why sumapa niya sa interview sa television wag yun ni agnin ako ako ning kaugalingon kabubuton pero iya sang gipadayag gado na siya kanabang pagkahiubos kadto sa magtiayon nga si kining former speaker Lord Alan Velasco og sa asawa ni ini nga si Rowena ngayang gingalan og si mang Ma'am Win at uning gitanaw gud sa background ani ni Rowena Velasco ni Lancer na ni kaniadtong party list congresswoman kanang kaning party list nila nga Pinoy na may puso o Pusong Pinoy Foundation Incorporated mga ka-vibes ngiligigas ha may puso gud ang Pinoy kay grabe banghatag og binilyon nga kwarta niya imbutang pag unom ka mga balay, imagina na nimo na punog kwarta. Waras kumingking katongkang, kinumdo mo katongkang, Janet Lim na polis ni Adto, nga ang kwarta gipamutang sa bathtub, kini asos, di igir basta-basta, unom ka balay, gisudlan mga kabayos, pagkagrabihang kwarta. Matod pa ni Ka-Vibes 9279 Morning Ka-Vibes Tonton maudyod na ang kinabuhi sa kwarta Duterte hangul o kwarta gikan ni Ka-Vibes Richard Alibio de Asconsolacion so makaingon ka ba ha in fairness to her iyan naman ang gininay ron by the way doon ay na-mention niya ini nga katong unang higayon nga nangatag sa kwarta di ay gimension nga a certain jeep topas. And if my memory serves me right, this Jeep Topaz mga ka-vibes, kanhini niya kanang PIO dito sa Davao City Hall. Unya at that time mga ka-vibes, nagka-problema ni si Jeep Topaz. Kay dihay pagpang-raid so sa party dito sa Davao region mga ka-vibes, agoy. Diba mo? Doon ay kanang paggamit sa ginadili nga drugas unya usas na dakpan si Jeff Topaz mga ka-vibes so maugya kaingon ta nga questionable kayo nga personalidad pero perting bugata gyud sa gibutyag ni former corporal former corporal Rodolfo Gracioso Jr. Di basta-basta ni ato ning padayon mga ka-vibes sa Lasay si media na mo posta kadiot nya human ini atong ipadayon kini atong gisgutan kalabot sa expose nining kanhi chief security officer ni former house speaker Lord Alan Velasco mga ka-vibes palihog standby
1: arangkada

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
3: Mga init na panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na issue, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes, maunani, maunani.
4: This is FM Radio.
5: FM Radio.
4: Favorite music radio.
3: Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matag buntag nga arangkada.
6: Buntag nga arangkada.
3: Pag-andam, kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong Ka-Vibes nga walay preno sa pag-arangkada.
6: Walay preno sa pag-arangkada.
3: Sika Vibes Tonton.
5: Arangkada sa buntag.
7: Bueno, salamat kay La Size 33 na mga ka-vibes. Ngilgiga po ning comment sa atong usas mga naminaw ron. Certain Jeffrey Rivera. Okay, you are entitled to your own opinion. Pero nga ko lang ba gano ko nung nagpakatap tag fake news? Mga ka-vibes, iamanggong komentaryo din he. Abaya CBN nga nagtago ning istasyona, ayaw sige pakaplag. Ang sana pakalap ko noong fake news do. Salamat sa imong komentaryo. Gikan ni ka-vibes Binamin Hildore. Good morning ka-vibes. Tuntun, unsay take nimo about new episode of Malita Issues, new actors and actresses. As always, wa man tayo personal knowledge na hindi mga ka-vibes. I am taking it with a grain of salt. Ha? Kay sila may nag-expose na ini. Mao man ning kanhi pulis. Ha? Unya na balita man eh. Ha? Mao bitaw nga dunay denial ni Aineron si Vice President Sara Duterte. I just do not know with pulong kay matud pa gani. Nanghatag siya ni siyag mali-malita nga kwarta, duha kahigayon gini nga to ni Congressman Pulong Duterte o sanini nga to dito sa Usaka Bar sa Makati. That was the first instance o niya ang ikaduha. Usaka Bar dito sa Davao mga ka-vibes o niya kuyog na sila ni ato ni former Speaker Lord Alan Velasco matod pa ni ining former Police Corporal Rudy Gracioso. So, ako may ngon nga, wag kay personal knowledge, but lagi balita niyo niya mismo ang NBI may ngon nga nakapasar sa lie detector test. Di ka mo'y kwinta ni Ana. Ha? Kita magita. Prime time news magit gibutyag niya ni, ha? Gi-interview ni si former Police Corporal Rodolfo Gracioso Jr. Ha? It is not for us to say that this is true or not. Ha? Ato raning gipresentar din eh, because this is an issue. Labi na nga, og imong konsultiyon si Sara Duterte. Uy, murag anghel si Sara Duterte nga limpyo kayo eh.
8: Ayaw!
7: Gikani ka 50792 sa 6 years ni Duterte, sir. Why is it nga upat man ang House Speakers? Is it because there's too much money nga gusto nila kawaton? Ang mindset siguro ni Digong that time is that bahala na mo magpuli-puli mo diha basta hat di lang kog malita. Kana na ang mingon giko ni mo nga may punto ka dyan, ka-vibes 0792. Doon na pa'y gipasukip nga angry emoji mga ka-vibes. Inani, tinuod ng observation sa atong ka-vibes, ha, kay ang unang yung speaker, si kanhi speaker Pantaleon Bebot Alvarez. Pero kay bawo mo, gikudita sila. Anya ang gituhoan nga utok sa niadto si former President Gloria Macapagal Arroyo. Ang nipuli, o rather ang utok niadto si Vice President Sara Duterte nga kaniadto Davao City Mayor pa. Ang nipuli si kani Presidente Gloria Macapagal Arroyo, but afterwards, after Arroyo mga ka-vibes, nibanos na yun si Senator Alan Peter Cayetano. Kay duha man ka termino na. Nagsunod-sunod man ang kanang 18th o 19th Congress mga ka-vibes. Hihingil-gihigas kwarta, no? Laliman kag unom kabalay ang gidaghanon sa mga kwarta nga puno sa kwarta mga ka-vibes. Labaw pasbukoy mga tawanoy. Dili basta-basta noy. Unya, matod pa ni ining expose niya nga kabainti yun kapin minaghatag o kwarta oy. Unya, dahang ibulto ka vibes. Matod pa ni ining Rudy Gracioso nga nihatod yun sila o 500 billion ngadto ni Vice President Sara Duterte nga ilang gibiyahe dito sa Davao, karga ang maong mga kwarta sa tulo ka mga van mga kabayos, nag-convoy sila o niadunay litrato ni ini si Gracioso sa iyang mga kauban nga mga security officers o drivers niadtong higayuna pagkangilngiga sa sumapan niya diha ko na niya nagsugod kung may numdo mo sa diyang giorganisar ni Sara Duterte ang iyang partido, ang HNP, ang hugpong ng sana, HNP party niya. Ito rin ko deklaruhon, we. Naunsa ning hitabua. Nga, pagkadagana ba sa kwarta, we? Lalaman ba na ni mo nga, 500 billion usa lang kahatdanan mga ka-vibes. Still ang kwartahas ha. Unya ra ba buhi kay Glimod Sara Duterte mga ka-vibes. Kanang oy ni resign man ni Sara Duterte sa ayang political party nga hugpong ng pagbabago mga ka-vibes, ngilngigas ha. kanang inani mga ka-vibes, Benji, kanang buot pasabot aning usa nato ka ni Salmotron. Tinood na dili man ang ABS-CBN ang una nag-interview. Ang iyang buot pasabot kay pasangil lang ta dinhi nga abaya CBN ta disclosure of course kay sagad sa kumakaoban din eh makakanhi manggod ni sila nagtrabaho sa ABS-CBN I don't need to mention them pero be that as it may ba in fact mga ka-vibes ako bitaw ka ng empathy kay kuniana katong responsable sa pagpasira sa ABS-CBN para na ako i-case tong mga tawhana kay usama sa ABS-CBN town eh. Nga libuan ka mga empleyado kani sa ABS-CBN ang nakulban tao sa kaldero tungod sa kamayng laki sa mga Duterte mga ka-vibes. Nga ako na lang ikatawa diri kay kaning uban magpataka lang bagog sulti but sige lang demokrasya ba din nga to. Matod pa ni Kabayes 5598, Kabayes, Kabayes Tonton, radio listener ako, ug unsay imong isibya sa radyo, musabot rako, bisan pa og imong atakihon ang sama nako og apelyido, usapa Kabayes, imo ng trabaho, usapa ka ba, okay, usapa wa mangko kay bao sa mga anomalya sa mga politiko, ang ako lang ang pagpaminaw sa mga matulunanon mong sinultihan. Nagpalutaw ka man sa hustisya og pagkamatarong mao ganahan ko maminaw nimo salamat kay kay nimo ka-vibes 5598 ang ako ba ni ini mga ka-vibes I am not believing this hook line and sinker Then kinahanglan mapakita pa siya dugang pang mga ebidensya. Kay basig sa ngadto-ngadto pareha sa 18 Marines nga niatras sa sad sila mga ka-vibes. And you know, dilis pagunsa manggod, klaro magutong motibo. Ha? Pagawas pa lang sa maong gingong 18 Marines, yatong Pebrero karong tuiga, ang timing ba? Nga pagkaingunog ma, ha? Maoy anibersaryo sa EDSA People Power Revolution. Ha? Unya mausad ang pagsugod sa hearing. Ha? Confirmation of charges hearing ni kanhi Presidente Rudy Duterte dito sa The Hague, Netherlands. Nga ila paganinggi ang paggawa sa 18 Marines, ilang gilampigit si kanhi Senador Antonio Trillanes. Kay matod pa kuno ang ilang gipakatap nga istorya nga gisubornuhan kuno ni Trillanes ang mga investigador sa ICC. Uy, kadagkog sildo niya nga ako ba? Uy, nga nagutaon, ha? Nga nung gipabailuan pamantog tagpila kapisos mga kabayab sa money changer nga gitumbok kung ugaling suborno to at to nalang tatos dollar denomination. So dako kay ng isyu ha mga kabayabs nga daw mao ni ilog ron sa nagpadayon nga Senate impeachment trial, but really I will deal with that later on mga kabayabs. Kay grabe kay ning expose ni Rudy Gracioso atong ato ra gud ning subayon. Matod pa niya bitto mismo sa Malacañang naghatod sila kwarta. Di ay paper bag na kwarta alang ni President Duterte. Unya dain sad alang kang senador Bongo nga kaniadto mao ang special assistant to the president. Ngilngiga gud og mga pipagod sila ni Presidente Duterte, matod pa ni ining Rudy Gracioso mga kabayab. So, tingin basta-basta nga expose. Matod pa ni kabayab sa Albis Kumaling. Good morning kabayab Sir Ton. Wa, nakoy laing ikasulti pa sa mga DDS. Mga hangul o kwarta, dalo, hakog, mayuunta o mabot na ang iyang gaba. Ang ako ni ining kabayab sa atong ipasubay sa balao ng tanan. Ambot lang. Ako kabayab, no? Makatuog babaka ng maghayang si Vice President Sara Duterte sa Matod pa ni Kabayab 0792, mao na yung mindset sa mga DDSer. Motuo sila sa 18 Marines bisag walay klarong ebidensya. Why not apply the same principle aning Gracioso? Bias kung against sa mga Duterte. Dapat na ay due process, pero kung ang imong pangalan Martin Romualdez o BBM, bisag chismis palang guilty na. Kamong mga DDS sa Cebu, matod pa ni Kabayab 0792, pang mga DDS sa Cebu, pang layas mo diri, balhin mo Davao. Aw, sakita po na nang imong istorya, Kabayab sa 0790. Oy.
5: Arangkada sa kabutan.
7: Inani Kabayab ba, kanabang? Kini magong isyu, this is a very serious allegation. Di ni basta-basta. Pwede kay ning mapasaka na sad og kaso nga perjury si Vice President Sara Duterte aning Rudy Gracioso. Just like what he did to Ramil Madriaga, pero ang kaso nga perjury na dismiss man sa piskalya mga kabayb. Unya matod pa niya nga dihay gayon mga kabayabs nga nakita sa gid sila ni Ramil Madriaga sa dang nihatod sa kwarta. So maingon ta puto ba takto ba ang mga gibutyag ani Rudy Gracioso? Si Rowena Velasco ang kapikas ni kani Speaker Velasco, mao ni siya ang chairperson sa Pilipinong May Puso Foundation nga nahimong usa ka party list group mga kabayabs. Ha? Si Gilgingo, yayang pulong Duterte sa magbarbar lang hatdan magminalita nga kwarta. Ha? sus gilgiga ng istoryaha lagi. Ha? Unya karon tan-aw ko ka vibes. Ilaning kononitan, of course gipangbahas gyud mga DDS si Gracioso. Lahi ni kang Corporal Gracioso kay Walehander nga abogado. Yes. Mo din nakalahi. And in fact, ako ning double check kay matod pa diri sa atong kabibes nga usa ka religious group. And lahi yun. Sa ato pa, ang iyabang motibo ba? Gika ni kabibes sa Robert Barrios. Good morning, sir. Given nga dili na tinood ang malita ni BPSY man, naka-acquire man siya og daghang negosyo sa Davao. Mauna, usan na sa kanang balido kay nga pangutana ka vibes Robert Barrios. So, sumpay-sumpay ning tanan. So, now it would establish nga di ay ang mga kwarta ni Vice President Sara Duterte. Gikan si Diaz kickback sa mga infrastructure projects. Ha? Gilgiga ng 2 billion, no? Naalaliman ka sa usa lagi ka hugna nga nakatod siya 500 million tunga sa billion ka pesos. O niya kanang kaingon ta nga probable yun di para sa tong uban nga unsa to ilang gisulti 808 billion kuno nga matod pang Senator Ping Lacson nga kato nang tumano nang ilang gisulti ato nang tuhuan ilang gisulti hangto dron wa pa sila ka human og pagpanghatod ni ana kadaghanan ng kwarta ha. And tanawa, think it over mga kabibes. Ang gibutya kaning Rudy Gracioso was just 2 billion in a span of, say, baka to ay kapin. 2 billion na kanina paghatag. Unya, ang gantong sa 18 Marines nga na hurot na yun, pila lang ka buwan mga kabibes mo na makaingon ta, imposible yung tinood mong galing ipuno punuan ng istorya. Ika ni Kabayes 5598, wala man unta ko mo vote anang Sara nganong nakadaog man na dili man ka Kabayes mauni inyo ang katawhan ako ang komelekon in ani nga matang Kabayes injustice na inyo ang katawhan ako ang komelek maulagi na Kabayes pero sa unta man nga we have to admit it ang unity team kaniadto prior to the May 2022 elections. Grabe yun to. I should know mga kabibes, kaya ako naman yung gidisclose din eh. I was involved then in a national campaign. Unya, makaibaog yun ko sa nagay panahon mga kabibes nga ha? Inig suroy na mo. Kaoban ni si Kuya Bro Kuya Presley Marinduque. Ang among grupo kaniya to. One time lagi dito may buhol man to Kuya Pres no? Kuya Bro? Asus ang mga batanon mga kabibes kita silangan labay mi ba niya nagsulubig t-shirt sa among gi kanabanggi kampanya nga nilansar pagka presidente kantahan mi nilag jingle sa unit team kami taon na did balasad mi mga kabibes unya ni sumpay si kabibes sa Kuya Lee Marinduque. Good morning kabibes Kuya Ton. Panahon ni Dix, why demokrasya, why justisya? Kay silang mo ay gusto maghari mas labaw pas komunista ang ilang panggamanan. Makaingon ta nga doon nagi kay punto kabibes sa Kuya Presley. Ang ako lang tanawan ng lutaw na ni Ron. Suskribihan kinawata inokon. Imo bang subayon? Ang gikan sa katong confidential og intelligence funds unya do na pay karon unexplained wealth nya kay bawo ka mga kabibes ang ako sang giat gandrong si Banaha ang gikatakdang testigo ni kanhi senador Antonio Sani Trillanes kay pastilan yabog yung sabaw og ang tanang ibutyag ni Trillanes makonfirmar sa Anti-Money Laundering Council, mga kabibes. Matod ni Kabibes Altea, ba't tumalaki putilas may butag kabibes sa Tonton o sa tanang naminaw sa imong programa o sa tanang naglantaw sa Facebook Live. God bless us all watching from Negros Oriental. Salamat yung kayo, kabibes Altea, ba't tumalaki putilas diha sa Dumaguete City. So di ni basta-basta nga expose kabibes ha. Ha? I'm sure, I just do not know kung unsa pa buhaton po doon ni Pulong Duterte, kaya wa pa man makuhay reaction sa Pulong. Ha? Masig mag-post ni Pulong, of course, hudinay, gini. Niya, di naman to maka luwat in taon ng pamahayag si kanyang Presidente Duterte kay piniriso man to dito sa The Hague, Netherlands. Ang ato lang ma-expect niya ni denial from the Vice President, which he already did last Saturday. O niya, kaning kang Congressman Pulong Duterte, ang kang Pulong mo ay medyo social, mga ka-vibes, kay samtang nag-bar siya sa Makati, gihatdan siya sa kamalita nga kwarta. Kunya mao gihapon bar dito sa Davao City, gihatdan gihapon ko sa kamalita nga kwarta, pagka hayahay ni Pulong Duterte. good morning og shout out ka to di ka-vibes sa Pablita Inok. Matod pa niya, good morning ka-vibes, naminaw ko sa imong truth program karon dili diri sa Bangbang, Cordoba. Klaro pa sa sikat ng araw ang panghambog ni BP sa katawan. Ang ako ba, og imong pasultion god si Vice President Sara Duterte, limpyo gig kaayo sa ka-vibes. But you know, og imong tanaw ng iyang mga body language, tanaw go kanang nasayod sa gitawag og neuro-linguistic programming, buhi kay limod si Sara Duterte, mga ka-vibes ay. Matod pa ni ka-vibes sa Benji Hildore, unsa kay kasulti ni Alan to Lord Velasco, mudapig ka siya kay kalaban man sila before. Yeah, interesting sa na ka-vibes sa Benjamin, kung unsay reaksyon anang kining Senate Minority Leader. Ambot og matambog pa baka ni sila? Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, mga ka-vibes, kay kontra ba ni sila? Liman ka nga gipaggagsuga unsa to, gipagngang aircon ni Alan Peter Cayetano. Sadyang siya pa speaker ang ubos viable uranan. Ang House of Representatives, napugos kita ang grupo ni Velasco nga ato sila pag nagsesyon, mga kabayes, pagka 2020 dito sa gawa sa kananaang House of Representatives dito sa Batasan Hills, Quezon City, mga kabayes. Ingo ni Ana, si inana ang ilang dumot mas politika. O na nga, sus, birds of the same feather are all birds, nila pa, mga ka-vibes. Bitaw, ang karong panultihon niya na, birds of the same feather flock together. Sa tupagun sa imong taras, kamurag yung kuyuga, kamurang grupuha, kamurang kaliwata. Alan Peter Cayetano sad, maintainer lang og kanang dalan nga tag 450 million matag kilometro pagkangilngiga, mayan yung pakong oo nilang duha ni Lord Alan Velasco. So, grabe ning expose, ka-vibes, and this will be in the news for quite a time. But then again, karong adlaw, ako ning i-elaborate unya sa atong second portion, interesting sa gayo. But to my understanding, murag official pa ni sa ambot og ida yon, gyud ba? Official pa ni sa kananaang PNP ang mopalayag sa iyang testimonya karon. Kay iya sang ibutyag ang kalabot sa mga daghang mga armas ni Pego sa magtiayon nga Vice President Sara Duterte og Attorney Manasis Carpio. But then again, kaning balita kalabot sa expose ni Gracioso, kibaw ka nga akong gipaabot ni ka-vibes. Kung doon ay mo corroborate yan nini, apananglit ka ni si Jeff Tupas, nga kanitao ni Vice President Sara Duterte, what og si Jeff Tupas? Kanabang nakaamgo, nga kinalan sa niya ibutiag ang tinood, yung mayingon nga tinood na, anna. Yabog yung sabaw ni Vice President Sara Duterte, mga ka-vibes. Kadakong smukoy yun. Niya, laliman kay, ma-imagine na ni mo, ka-vibes, pagkadakanas kwarta. Kay nagpahimo gyud o nikuha yung unom kabalay si Lord Alan Velasco kay ato isuod tong mga kwarta nga ilang na kolekta nga mga kickback sa mga proyekto. Inani manggod ka vibes ba? Adili sa pagunsa, kultura na magula diha sa Department of Public Works and Highways. O guban pang ahinsya sa gobyerno? Mabitaw to nga magisko taganig katong mga anti-corruption spiel si kanyang Presidente Rodrigo Duterte. Tinuod lang kabibes. Mangyamihid ko mga kabibes. Kaya tungod sa mong trabaho, we really knew some of the controversies. Katulang panahon sa pandemic, krabi ilang panapi niya itong mga kabibes. Naalagi ko mga higala yung taon ng mga legal ng mga negosyante. Sila mo yung nag-import sa katong mga face mask, dinira ni Cebu ha. Wa yung taon sila kanegosyo Kay gikontrolar sa usa ka kani officials gobyerno, hindi ko lang siya nganlan. Unya, matod pa maong ni mahal itong face mask sa itong panahon na kay mamahin pa kuno sila dito sa taga Davao eh. Pinawa! O niya, pasultihan ni mo, perting lipiuhan nila. Nga wagin sila mangawat. Ha? Pero tanawa ron sa na resulta na ni. Ha? O na ni ron. O niya, credible kay ni Paranaco si Rodolfo Gracioso. Ha? Corporal Rodolfo Gracioso. Ha? Kay, kanang, nga nung mingunta nga credible siya, milampos man ni pasar man sa lie detector test. Ha? Ambot lang. Unya, you know, the big difference between this Gracioso og ang 18 ka mga kani Marines mga kabibes. Ang kantong 18 nagdumili to pagpaubos sa lie detector test. Ha? Kada timani na ninyo, importante ka ng aspeto ni ining maong expose mga kabibes. Ha? Samtang si Gracioso nagpa-lie detector test, kantong 18 ka mga Marines, wa to mga kabibes. Dibalibad sila. Ha? Kana lang daan, nga naman be. Nga huwag nagsulti pa sila sa tinuod, katong wa pagay musibog ang upat nila, ganong nagdumili man sila pag lie detector test. Mga kabibes, untop ng alas siya, mo post lang ko makadiot niya human ini at ang ipadayon ng pagtuki kalabot ni expose ni former corporal Rodolfo Gracioso niya ato ning isgutan kining gibutyag sa abogado ni Senator Bato de la Rosa nga matod pa wa kuno magtago sa publiko si former Senator de la Rosa oy. Medyo katawaan na niya ang istorya. Kabibes, inigbalik na to ato ning pag-isgutan. Palihog, standby.
5: Arangkada!

0: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimyat.
1: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
0: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang

0: Grabe na, salamat kay la 7-7 na mga ka-vibes. Ato ning iiway kadiyot ang issue mga ka-vibes ha. But we will continue later on. Ako lang gining isalot. Kinibang pamahayag di attorney Israelito Bobitorion nga abogado ni kani senador dili kanhi na senador Ronald Bato de la Rosa. Kay niya pa wa ko na magtago si senator Bato de la Rosa oy. Muna'y pamahayag ni Atty. Israelito Bobitorion nga taga Davao mga ka-vibes. Sa usa ka interview niya sa mga Sakops Media, kay ba mag-unsay yan tubag? Paminawan niyo maayo mga ka-vibes ha. Hindi po nagtatago si Senator Bato. Ayaw lang ho nito magpakita sa publiko. Unsa man na istorya ha, oy, ilabang ilalanggi, limo-limo lang yun, gilibog-libog lang yun, di lang katawan, lipat-lipat lang yun istorya ha. Ha? Kamu ko na'y analyze di habi. Ato ni Hubaros Binisaya, wa taon magtago si Senator Bato. Apan di lang siya gusto magpakita sa publiko. Ayaw! Sobrang istorya, Bobitorion. Kaya ngunta, pinalusok po ba? Huwag ko na magtago. Ha? Pero di ilang ko na magpakita sa publiko. Ay, man di sa paingon di ay. Sa ato pa, invisible des Bato. Kaya huwag magkamagtago. Di ilang ko na magpakita sa publiko. Magunsama siya di ay. So nagsuri-suri Redes Bato de la Rosa niya di makita sa publiko attorney Bobitorion. O rather, attorney Bobitorion, Israelito Bobitorion mga ka-vibes. Tila pahita po ng katarungan na. Wala ko nung magtago pero dili lang ganahan magpakita sa publiko. Bika mo ko nung analisar diha mga ka-vibes. Kanera ba Storyon o gunsay mga isyo? Kusog kayo mo sa kaining abogaduha mga ka-vibes. Ha? In fairness minyo, kamao, medyo magkamao sa... Pero, ngilingi kay sa mga kliyente, oy. Pila kay nasapi, ani. Mo ni abogado sa... kainumda mo? Katong self-proclaimed na appointed son of God, mga ka-vibes. So pareha rin sila abogado kini si Senator Bato de la Rosa, pareho rin sila abogado ni Pastor Apollo Kibuloy. Nga grabe sad ang mga kaso. Well, everybody is entitled to his lawyer, pero ug ingon manggaling niya na ang tara sa imong mga kliyente, sus grabiha sa nimoy. Ngilingiga ko ni mga abogaduha niya, maunin iya harong pidulusok po nga ingon, pagsulti nga, wa, oy, wa mo siya nagtago, pero di lang siya magpakita sa katawan. Wa magtago, pero di lang gusto magpakita sa publiko. Sabi ng pagka-istorya, attorney Bobitorion taon, oy. Maghunos dili pagka, kanabang palusot talang yun ba? Ha? Unya, ang mga previous interview niya mga ka-vibes, niingon siya nga wak kuno siya kalibutan hasay ang kliyente. At anawa ron, naunsa na. Ha? Mahingon niya siya nga ako kliyente, wak mo nagtago lagi. Pero di lang yung gusto mapakita sa mga tao sa pagkatoy-toy, pagkasmoko yan ang istorya ha. Matod pa ni ka-vibes Marvin Ladera, si Tonton, kana si Atty. Toron, Estetorion, abogadong baka na, bombilya pa, maong all ka-vibes, minauron, mauna ni. Morning to all ka-vibes, di ay. Ang ako ba ni ini mga ka-vibes, pinalusok po ng istorya ha? Pero, Ano sa ba ni taon si Bobby Torion, oy? Ha? Bugado ka, Torne?
1: Pinawa!
0: Of course, abogado na siya, pero kanabang lipat-lipat nga story, ha? Matod ni Kabayb 0792, kana si Torion, sir, di ba, din man na sa College of Law ni Kibuloy. So normal regyon nga iya ng pangdepensaan ang mga kampo ni Kibuloy. Iya tinood na sa Jose Maria College dito sa Davao City, sa ilang College of Law. Pero ang ako ba, kanabitang mga rason nga tulibag-bag kayo. Nga unsa man ni si Atty. Torion, minusa ni sila natong katawhan. Ha? Limakag, huwag man nagtago akong kliyente, pero dahil lang napakita sa publiko, unsa man dahil na. Mato di Kabayb Pablita, Pablita Inok, Kabayb Stone, excited karon kay mo confess sa kamaturan sa Senate hearing karong adlawa. May the Holy Spirit guide you always, Kabayb, sa imong programa. Sa imong program, salamat kayo, Kabayb, sa Pablita Inok diha sa kanang lungsod sa Cordoba. By the way, nindot kayo among interaction sa inyong mayor diha kay kuan man may Kabayb sa Pablita, si Mayor Cesar de Doisuan, fraternity brother man mi sa the Paternal Order of Eagle. So, historia mi, nindot kayo ang mga programa diha sa lungsod sa Cordoba, matod pa ni Kuya Mayor Cesar de Doisuan. Nakita mi ni atong Sabados gabi kanang Kabayb sa Pablita. So, swerte ka mo diha sa kanang Cordoba nga nakaangkon mog mayor nga maayong tao. And I'm sure, sayod ka ni Ana. Unya, kanang salamat kay sa imong mga kanang pagampo o kanang matod pa ni mo nga giyahan kita sa Espiritu Santo. Pausa na itong gihandom din ni Kabayb. So niya, pulag ini. Nga, naunsa ba yung tao ning kampo sa mga Duterte ron eh? Kaya di mo niya malimod si Atty. Torion. Pabor mangginingad to. In fact, prior ining gipasaka karon ng mga petisyon dito sa korte, appeal man ni si Bobby Torion. O niya, kanira ba siya sa kaysakay ragyod? Kay katong nahitabo niya itong basketball player, nga varsity player in town sa Ateneo de Manila University, kato si Rene Baterbonia, kananaang dito sa kanang varsity maning bataak sa Ateneo de Davao, unya gi maingon tagi offeran sa ilang college team, mga Kabaybs. Ang abogado sa niya to si Bobby Torion, sad may kang pagkasakaya niya. Ang ako lang kay usas ayang co-counsel si Attorney, sa tinga niya, Attorney Jamie Bundok, nga niya pa kuno bisan pag ma-impeach na si bisan pag ma-convicted na, although bisan gani iyang termino ay klaro ba, abogado mismo dili makahubad bitaw ang iyang ingon nga bisan kuno ma-impeach. Correction, may ingon lagi ko na-impeach na ni siya dito sa Ubos Bible Auranan. The question right now is whether Vice President Sara Duterte will be convicted or acquitted. Muna sa atong second portion unya, mga Kabayb, after 7:30, magisko ta ni Ana sa mga baruganan, sad sa mga dekano kon mga dean sa College of Law, sa nagkadayang College of Law sa Pilipinas. Nga nila pa sakto yun ang kanang Senate Impeachment Court. But we will go to that later on, mga Kabayb. Ako nang giningi pasukip ning pamahayag ni Atty. Bobby Torion kay unsa ba ni tao ning klase nga abogado eh? Ha? So gibang-a na gid sila natong mga Pilipino nga di ta maka-analyzar ni ining inani nga mga istorya. Ha? Pagka ismukoy kay istorya ha, ba tulibagbag kayo. Kay ang iya lagi ko ng kliyente, wa lagi ko na magtago sa publiko eh. O wa ko na magtago, pero di lang ko na magpakita sa publiko, sa mga istorya ha. Kung wa ka nagtago, pakita ka. Padlok. Ang dili admitaho ni Torion, mga Kabayb, nga iyang kliyente, kung mutambong sa nagpadayon nga Senate impeachment trial aw shot star ko kay dakpon gito siya, Kabayb.
1: Pinawa!
0: Tungod kay doon na may nag-ungong warrant of arrest gikan sa ICC kung mahinumdo mo. Mahubitaw to nga utropo ni si Senator Ruben Bombilla. O, Bombilla naman, Senator Ruben Padilla. Nga, naging dahay rabadain nga ba, Vice President ko no ka, Vibes.

0: ang gipalakaw nga istorya ka bahay sa mga DDS nga ang ilaging pangindahay Vice President ni Vice President Sara Duterte si Senator Robin Padilla mga kabasgil ngigas ha. O niyag makonbikto? Well, doon ako no sila ay Plan B. Well, they're entitled to that. Pero tanaw na ko, ha? If not Sara Duterte, sigurado gid na ko nga mapuka na gyud ang mga Duterte kabahin sa politika. O niya, dili lang kutob ni ining impeachment trial karon ha? Hinumdumin ninyo ang ombudsman may pahibaw na ha? Nga ilalaning palabyon ang Senate impeachment trial magsunod ang kasong plunder batok ni Vice President Sara Duterte mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Kay these plunder charges were filed as early as December last year. So wa pa magsugod yun ang Senate impeachment trial ni atong Julio Saiz mga kabibes. Ha? O niya og ibutang tamputuha o ibutang tampunga mga kabibes nga makonvicted gyud sa iyang impeachment si Vice President Sara Duterte. Sa ato pa papa naging siya sa politika. O niya latuson pa o hampakon pagkasong plunder. O niya kay bao mungin mo anang plunder mga kabibes nga maobitaw niya gituan nga hadlok kayo si kanana ang Senator Lorin Legarda nga di gud ganahan pauli diri sa Pilipinas. Hadlokin pauli sa Pilipinas kay the moment pag-gawad ka ng kasong plunder mga kabayes, masaka na nganto sa Sandigan Bayan. Ang Sandigan Bayan, mo isyo dayon og warrant of arrest. Ha? Kay imagine mo presuhon si Vice President Sara Duterte tungod sa kasong plunder mga kabayes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So, anay dangatan kono galing mahikay gining tanan mga kabibes mahanay gining tanan una nga nag-abot anang panahon na paminaw ko daghan ng mga DDS kang mangligid og pangpanghila koy bisan pag tabangan ni siyang iyang mga abogado ay Torion kisa pa na di Vic Rodriguez kisa pa na ilang ubang abogado di nga na nag-away na manggaling Ferdinand Topacio kanis Paolo Panilo nga matod pang Paolo Panilo anak na ni kanhi Presidential Legal Counsel Salvador Panilo nga ang iya kunong kliyente oy gitaog-daog kuno oy kay ngano kunong giusab ang kanang conviction threshold gipatay kuno ang demokrasya niya pa mga kabibes. Good morning, og shout out kato ni Kabayeb sa Randy Santisa. So, inani ni sila. O niya, mga Kabayeb,

0: tanga akong kliyente wa man lagi mo tago. Pero dili lang gusto magpakita sa publiko ka vibes. Pastilan po tao ng istorya ha, oy.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Good morning, Attorney Kabibes Ariel Pirate Rodriguez. Good morning, Sir Tonton. Always listening here. Thank you, gagayin mo Kabibes sa Arniel Rodriguez. So, kaingon ta ba nga, palusok ta lang yun ba? So, kung siya managi, giminosan siya natong mga Pilipinhon, nga nining iyang palusok, nga lison rabitaw ang istorya mga Kabibes. Unsay nga ani ni Kabayeb sabi ni Mildori update sa case si Sara sa Sandigan Bayan. Kon Kabayeb suwapan maabot pa sa Sandigan ang kaso niya. Naapa man na sa ombudsman. After the ombudsman ato na naapuhon dito sa Sandigan Bayan but lagi na manggod ang Senate impeachment trial ang akong understanding ang ombudsman ingon nga do na sila dedicated team. Ining kaso nagpending nga kasong plunder ni Vice President Sara Duterte pero kuan magud ka vibes inani ba og imo bang i-develop kog mayo ang kaso kon imo na nang ipatuman ron ha dili kaluoy putao ni Vice President Sara nagpadayon ang iyang Senate impeachment trial kay automatic man dai may issuean og warrant of arrest ha. I mean di na sa tingali makatarunganon nga do na pa siya'y pending Senate impeachment trial nga imong presuhon tungkol sa kasong plunder akong tanaw kabayos basin pa o doon na bitaw mahitabo nga kanang sympathy gikan sa katawang Pilipino nga ito ni Vice President Sara Duterte kaya parang nako atumang pagpangluto sa sabna mga kabayos.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: So it's just right nga kananaang palabyon lang sa aning humanon lang sa aning Senate impeachment trial karon. Matod pa ni Kabayeb Ted Mendez, napakabubo. Paano siya di nagtatago kung ayaw niyang magpakita sa publiko basta DTS tanga baka matod pa ni Kabayeb Ted Mendez. Siguro naman hindi ganoon na konteksto Kabayeb Ted. With due respect, the simple truth is gusto lang tayong anuhin ba, i-confuse. Gusto niya lang ipalabas na yung kanyang kliyente hindi nagtatago. Hindi, subukan nga niya. Pag-ausar ako na sa dilit niya pag-ingon, pagpakita sa publiko. Kay tanaw na ito, unsay tsurang Bato de la Rosa o pusasan siya mga kabayb. Ingon si Kabayeb sa Marvin Ladera, Sir Tonton, baka magkaklase sila ni Ruben Baca Bombilla, Attorney Jimmy Bombilla Mountain, o Attorney Baca Torion sa UP University of Prison kay Seymrag Pangutok. In fairness, aning Bobby Torion, di man tingali, pero tungod sa tumang paglaban sa iyang kliyente ba, anang magpalusot talag, tulibagbag kaya nga palusot mga kabibes. Matod pa ni kabibes sa Albis Kumaling, kabibes Sir Tonton, si Bato o Gruben maayong pakungon ang ilang ulo, puro sambugiro, why pulos. Matod pa ni kabibes sa Albis Kumaling, mga tawa tabi. But you know mga kabibes, doon ay intriga nga akong nadunggan. Pero until that happens, ana na kumutuo. Gibutyag ni political pundit Ronald Llamas nga doon na mga feelers nga mubali sa habig sa mayoriya ang duha sa mga anakaroon sa Senate Minority Bloc mga kabibes. Sa ito pa mubalimbing kay tanaw nila naglisod dagyod ang kahimtang ni Vice President kinini ang Vice President Sara Duterte. Matod ni Kabayeb Benjamin Hildori katong gi-file sa Quezon City Court ay nani Kabayeb kung maguto grave threats man to. So dili siya maabot ito sa Sandigan Bayan. It's just pending with the Quezon City Court on niya under veil. So nakapiansa si Vice President Sara Duterte. But just at any rate Kabayeb, tanan niya ang kaso ato maging ng sundon din itanaw lang nato kung sa'y daga ni Ana. Unya, kaneng gibutyag karon ni Bobby Tor

0: yon aklaro gi kay ni palusot ka vibes oi. No other reason nga akong nakita. Niya ang motuosan nila akad to rang ilang mga naasa DDS mga ka vibes.
1: Ay!
0: Ambot lang ani nila kay kaning atong programa allergic kay sila niini mga ka vibes, mahangan sila ba. So karabang pananglit tagiskot ko sa expose ni kanhi police officer Gracioso. Di man nagika na to. Di man nagika na ko. Mao man ang gibutyag sa usaka interview sa usaka media network sa kauluhan. Nga niya palagi kapin sa 20 kahit gayon siya ng hatag kwarta ng itong Vice President Sara Duterte. Apil pa sa iyang amahan dito mismo sa Malacanang. O ganto sa iyong suon nga si Congressman Paulo Duterte mga kabibes. Matupan ni kabibes Pablita Inok, kabibes to nalipay mi sa among mayor maayo kaayo sa tanang taga Cordoba. Maasikaso buutan ang among mayor suan sa Cordoba. Kauban dahil mo sa fraternity si Mayor Suwan. God bless you both. Matod pa ni Kabibes sa Pablita Inok sa imong program Tiyana Kabibes Tone. Truth shall prevail. May the Lord guide you always Kabibes Tone. Salamat yun sa kanunay Kabibes sa Pablita Inok. Yes, parehas mi og kanang socio-civic fraternity ni Cordoba Mayor Cesar Didoy Suwan. Yeah, may akin tawag yun. In fact, ako siyang ge-introduce sa among mga kanang mga kabrad gikan dito sa Dubai. So, giabi-abi dayo ni kining mayor, Kuya Mayor Cesar Didoy Suwan kabayb sa Pablita Inok.
2: Arangkada sa Kabutan.
0: So mao ni ang tibawa sa ato sa atong first portion kabayb. Sa atong gisgutan katong expose ni kanhi Police Corporal Rodolfo Gracioso Jr. nga akong gi-check ron taga-kuan din siya, taga-Samar din siya. Taga-Samar din si Gracioso mga kabibes. O niya, nahimo siyang bodyguard ni kanhi House Speaker Lord Alan Velasco. Ato ning klarohon dagod ang iyang address. He is from Samar mga kabibes. Unya moto iyang gibutyag asa siya particularmente. He is from San Isidro, Northern Samar mga kabibes. Ang kining maong kani Corporal Rodolfo Mundigo Gracioso Jr. Unya iyang kumpletong pangan. He hails from San Isidro, Northern Samar. So ngilngig kayong expose laliman kag kapin sa 2 bilyon na smatod pa niya ayang nahatag nga ni Vice President Sara Duterte. Nga di ay usa kay gayon nga bultog yun 500 million nga iyang gikarga og tulo ka mga van paingon dito syudad sa Davao mga kabibes. Mga kabibes, alas 7 imidya naman mo post lang ko makadiot niya humaniana. Padayon ta, ratsada na yung ta sa itong arangkada sa buntag nga to na sa second portion hantod sa alas 9 karong butaga. Palihog, standby, human lang niining mga may nang danong painumdom. Padayon kita sa itong programa mga kabibes.

0: Bueno, salamat kayo. Alas 7:37 na di anata sa second portion sa tong arangkada sa buntag karong adlaw adlang Lunes. Pizza 28 sa buwan sa September 2, 2026. 88 days left. Magsaulog na sabta sa atong adlaw sa Pasko, mga ka-vibes. O di, nindot kayo ron ang matupan nila rigla. Kay doble 8, mga ka-vibes. Nga to sa atong mga late tuners, ang atong pamaagi din, welcome kayo kamong tanan sa pagsalmot. Sa pagpadayag sa inyong komentaryo o opinion, pinaagi sa atong official text line ang 0995-472-0802. Usmon ako ang atong official text line 0995-472-0802, mga ka-vibes. Unya ang atong official Facebook page, kundiin pwede sa kay kamong makatanaw sa atong Sibya sa Facebook Live. Unya nga makapadangan sa inyong komentaryo dito sa comment section ini sa Comsec ni mga ka-vibes ang 93.1 FMR Cebu. Usbon ako, 93.1 FMR Cebu, mga ka-vibes, ang atong official Facebook page. Bueno, mga ka-vibes, tapunta sa laing isyo. Kay karong andawag ikatakda ang pagpadayon sa Senate impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. And we just do not know og hingpit na yun ba ni? Basin og mularggo na sila nga ipresentar si Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte karong adlawa, mga ka-vibes. Kay lakipan sa gisipoy na si Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte. And according to the Senate records sa Senate impeachment trial, lakip sa siya ilang gisipoy na within the week, mga ka-vibes, si kani Senador Antonio Sonny Trillanes, so dakog puruhan nga mag-abot si kananaang Senator Trillanes o si Davao City Mayor Basti Duterte, mga ka-vibes. Di ba kani magsumbagay ni silang duha dito mag-abot, mga ka-vibes? Pag sa Tagalog pa, huwag di manggaling magsumbagay, magirian. Kay kahinomdo mo ni Adto sa diyang kanang nag-abot si kani Presidente Duterte o si Congressman, or rather, former Senator Trillanes sa dihang gipahigayon ang investigasyon sa kining Kongreso. Ni Hanna Agutog, hapak ni Trillanes sa iyang baston si former President Rudy Duterte, mga ka-vibes. So, ang amahan, daan, naglungot-lungot na niining naglungot-lungot na ni Sonny Trillanes, kani Senador Antonio Sonny Trillanes. Tsaka may tabo. O mag-abot ni silang duha, mga ka-vibes. Ang day 30 karon sa kining Senate impeachment trial. Unya, kananaang doon ay ipatawag nga mga opisyal ni ka-vibes sa PNP Firearms and Explosive Office dito sa Campo Crame. Kiningingan lang og si Police Major Jerickson Sangalang. Apan, ang schedule mo sa God di Basti Duterte is also from September 28 and 30. So kinsa kahay magmuna ni ini nila nga si Basti Duterte, mga ka-vibes, gikatakta ni siyang mo patimaw tungod kay pangutan-on siya kalabot ni ini laging transaksyon sa Davao City Hall, mga ka-vibes, sa kining kumpanya nga ginganlan og GenCorp Industries Incorporated, nga kon inyong mahinumduman, mga ka-vibes, iwa mo kung sa ilang negosyo o sa ilang transaksyon. sila'y nag-provide og snacks. Ha? Pero di basta-basta nga snacks sa minilyon, kapin sa 30 milyones ang transaksyon. Tungod kay doon ay franchise na ining maong fast food chain store ang GenCorp Industries Incorporated kang kansang shareholder o stockholder si Vice President Sara Duterte, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan!
0: Matod pa ni kabibes sa Fred Gilmore de. Ingon siya, good morning kabibes Tonton, why may tabo ang sumbagay? Kay di man na manumbag si Basti, mamirara kunog buhok. Ingin siya ning hirit pa pasiaw ni kabibes Fred Gilmore de. Mo ba di ay, mamirar gay buhok? Padako-dako mo ni glawas niya. Nabulit pasta to ang lawas sa kabibes Fred. Oh, hinoon, doon na may mga security ang Senado. So, it's ang sengana na. Pero nga to ba, basig, diha, buwa pa lang dito sa kuan ba? Ganang di bitaw mapungan kay ogwa patupungi si former President Duterte ama bunalan mahapsan gyud siya ang baston si former Senator Sonny Trillanes, oy, di ba? Kita mong gyud mo footage niya to mga kabibes, mga litrato. Inumdom ko ni Basti Duterte, hagit-hagit ni sumbagay, boxing sila ni kuan ni kani PNP Chief Nick Torre, Nicolas Torre. Uy, sabay noon nga nag-practice og maayos Torre. Ha? Si Basti Duterte, kagyo ni biyahe mo no Singapore, mga kabibes. Sa ato pa nanalaw si Basti Duterte. Ani, ang kaaligrihan to kay niyanto gyud sa ilang binyo dito sa Smart Araneta Coliseum si General Torre, mga kabibes. At that time he was the PNP chief. Winner by default, mga kabibes, si kanhi PNP chief Nicolas Torre Jr., mga kabibes. Unya ni anino ni Basti Duterte wa gyud mapakita dito sa binyo. Pero may ka ng hagit, subagay ta. Suntukan tayo, suntukan nga. Bugno, matingali, gustuan niya ka, vibes. Well, kanahin noon, makaingon ta komedya na. Ha? Pero komedyang sakit kay, hagit-hagit kang sumbagay niya. Gikatakta ng adlaw, wag ka pakita dito. Unya mas bata ko ni siya ni Kwan. Daw anak lang ko niya siya ni General Torre, mga kabibes, because right now, Basti Duterte is just 39 or 38. Ako nang klarohon ko na pila niya iyang edad, be. Ha? Ha? So, manghod kay siya ni Kwan, manghod kay siya ni former PNP chief Nick Torre, mga kabibes. Ha? Kay siya malagi nagunag panghagit og sumbagay, mga kabibes. Pero pag abutas tak ng adlaw, masakto lagi ko. He is still 38 years old. Uy, happy ta ba yung birthday ano niya? Mag-birthday si Basti karong November 3, mga kabibes. Advance pa birthday, Mayor. So, nga na magito, Mayor, nga wa magika musokol, be. Ha? Ganong wa magka musokol sumbagay, be. Ha? Ni, kinini ang kanhi PNP chief Nick Torre. Ha? Pastil, ano? Diba, ato ning subayo, ning iyang pagpagagit o sumbagay nga to ni kanana ang singa ni ana ni General Torre, ha? Still learning. Oy, okay, dumdum day ko mo din ning moingon si kabibes Fred nga singa ni ana mamira ni buhok kay kinumdum mo, mga kabibes. Si Ramil Madriaga niingon kaniadto nga Iyang gibutyag ang paborito ko nung anak ni Manguno Takay Siamay ni Sultin ini. Paboritong anak ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Si Basti Duterte. Kay ang dohana kuno niya kaanak, Bastilan. Uso to iyang gisulti. Ang usa bading. Unya ang usa kuno baliw. Hinumdong mo niya ito. Sa ito pa, ang bading ko no, kinilagay si Basti Duterte niya, ang baliw, sa ito pa, maldituhon, si Congressman, kanang Paulo Duterte, mga kabayos, pastilan. Gika na ni, kanana ang Ramil Madriaga. So, inana ka colorful ning kinabuhi sa mga Duterte oy. Good morning gyud kani Kabayes Francis Yanyan Huerte. Shout out imo Kabayes. Good morning Kabayes. Luoya aning mga DDS no. Kailang idol nga si Lustay may 55 ka brands. Okay, sa maong fast food chain store lagi pero sila Galicia papalit og Chicken Joy. Mao nay kapait, mao nay realidad. Kabayes nga ambot naglibog lang ta nga perte ginilang idolang mga Duterte nga naglisod man gani pagpalit yan ang gitawag ni mog Chicken Joy. Ako lang lagi mayro magkailan ninyo mga Duterte tao no eh. Ibutang ta mga Kabayes sa musintro ta ni Vice President Sara Duterte sa may na buhat ni Sara Duterte sa inyo kinabuhi. Nahayahay mo. You know, everything boils down magod sa akong gikaingon ka niya ito ng mga narratiba, mga fake news, niya, mga DDS, tuo lang po dayon. Oy. Hasta good pare, tuo nga na release na kitahay si kani Presidente Duterte dito sa pagka-preso niya sa The Hague, Netherlands, mga kabayos. unsa man ni, karoon pa ning hapon ang trial? Wa pa may October but we have to double check this one ha kay kanana ang ato ning subayon ang maong balita unya ambot kay gidungog-dungog basab kuno nga dili mo sipot ang mga abogado ni Vice President Sara Duterte. Well, if they will do that then they waive the right to represent their client, which para na ko siguro it is far-fetched mo nang di kay ko makalawat nga ng posibilidad nga di sila magpakita unya ang mga sakop sa defense team ni Vice President Sara Duterte. What is clear to me mga kabibes nga posibleng mag-abot bisag dito sa holding room si kani Senator Antonio Sani Trollanes o si Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte mga kabibes nga matun pang sinisulti ni Kabayes Fred Gilmore di ni Sibat Sebasti Kabayes Tonton kay nabuking man siya nga maayo siya mamira og buhok with matching sagpa. Alegre sa na istorya but you know Kabayes hakong tanaw kaning mga Duterte og imo bitawong patoson og matod pa sa kananaabang stories Tagalog pa. Og imo silang nungtan, adi oy. Ma kakak sa ni sila. Ha? Matod pa ni Kabayes Rams Noel, good morning sir. On sa ang pagdepensa na IBP Sara Elgati Noel, billions siya gikawat. Matod ni Kabayes Rams Noel. Mao lagi na Kabayes Rams. On sa niya pagdepensa yang kaugalingon niya. Napunan pa ni ining expose sa kanhi chief security ni former House Speaker Lord Alan Velasco. So nagkapatong-patong na ginitanan nilang mga kuanron. Ano bang mga isyo ba? Unya, kanilang og isa lang na ni Sebasti Duterte, mga kabibes. Usa man niya pagpasabot. Kaya ang iya magong katarungan, nga wa kuno sa kaybaw, nga ang iyang maguwang, appeal dahil ni ining gingan lang og GenCorp Industries Incorporated, kaya wa kuno diha sa kanang mga dokumento nga gi-duso dito o gisumiter dito sa Davao City Hall ang ngaan yun siya ang magawang. But taliwala niya na mga kabibes mismong yang maguwang mao inibuti ang diha siyang salen from 2023 to 2025 nga corporate na doon na siya corporate involvement ha? Isip shareholder o stockholder ni ining maong kumpanya mga kabibes diha salen. Wa day mo himog due diligence ang Beach and Awards Committee sa Davao City Government nga nahatagan magyud nila og kontrata kining maong kompanya mga kabibes nga matod para ba ni Congressman Jerby Luistro nga dayag yun kayo kay ang gitumbok nga kining fast food chain store mga kabibes is just a walking distance from the Davao City Hall mga kabibes. Muna nga, the way I read it mga kabibes, muna yung rason nga mas barato kining maong offer sa maong kumpanya. Kay matod pa nila, competitive bidding man kuno. Pahing mura malagtod. Di naman pwede naman isakay, di naman kamo. Ha? Lagmit ako bang nibid niya ni, layo pa dito sa Davao City Hall. Liman kag malakaw rani mo? Yeah, naka-adto mata ni ini kaning maong branch mga kabibes dito sa Bolton Street. Dukol na gini sa Davao City Hall. Unya ang ilang kompetensya mga kabibes dito pa sa ubang barangay. So mo gamit pag ilang mga sakyanan o kung sa manggaling. Doon na pa add-on expense o kanang add-on charges. Kibawa mo ng mga biddings gobyerno mga kabayabs o magdiprensya lang piso dos dako na kayo na matod pa mautong niingon si Basti Duterte nga labing ubos lowest price ang gibid sa maong fast food chain store ngadto sa Davao City Hall apil pang pre-kitchup mga kabayabs. So dihagbahin na mao na ibutiag og gikatakta nga pangutan-on ni ana si Basti Duterte mga kabibes. Ha? So ato nang subayon karon ug unsay mahitabo ni ana? Ha? Ato ra gining klaruhon kay ngano man ning nakalit man ni kahapon ang kanang pagpahigayon sa Senate impeachment trial. Ha? Ato ning i-double check mga kabibes ha. Ug unsa gyung orasa? Karon ba buntag sa Mazandan? Ha? O karong panghapon kay dunay ni tanaw ni tumaw der sa confide nga alas 2 magsugod so dili day karong buntag ato ning i-double check mga kabibes ha kay basig babaw atong ubang mga kabibes nga okay pero time pa ha. Mo na ang kasagaran nga pizza. Ha? Adto pa man sa October 1 to 2 unya 5 to 15 ang kanang whole day nga pagpahigayon. So tanaw lang ato kabayb sa og dili man galing karong buntag, aron na ni sa hapon but I bet buntag ni. So inani magudi usahay ang flexi kanang schedule sa Senate impeachment trial gani mag-hold day sila pagka October 1 and 2 niya ngadto sad sa October 5 kay doon na sila paghimuon ng mga budget deliberations so tanaw na to mga kabayabs og unsay mahitabo og mag-abot manggaling si Senator Sonny Trillanes og si kining Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte nga matod pa ni kanang kabibes sa kabibes spread nga basig hindi magsumbag kay pero mamira rag buho kunos Davao City Mayor Basti Duterte. Pero kay ba mga kabibes ang para nako importante sa kaya nga testimonya kanang ato ning klarohon ha. Okay. Unsa man eh? Aha. Kabuntag lagi gihapon. Sa ilang caucus, mga kabayab, September 28, 29, and 30, buntag ang impeachment. Unya, inika September 30, doon ay suspension of session, mga kabayabs. Unya, pagka October 1 and 2, impeachment tibuok adlaw. October 5, 6, 7, 8, and 9, tibuok adlaw sad. Unya, October 12, 13, 14, and 15, impeachment sab sa tibuok adlaw. Unya, gikan sa October 16, ngadto sa 23, budget hearing sa Senado, mga kabayabs. So, tanawang tani, ato ning subayon, matod pa ni kabayabs, 2694 morning kabayabs, pirmo yung kumaminaw sa imong programa, alas 6 to alas 9 sa buntag. Salamat kay nimo kabayabs sa 2694. Mga kabayabs, kanana ang alang nako importante kayo gawas ni Basti Duterte. Kining testimonya ni former Senator Antonio Sani Trillanes kay magiskot naman ni og mga bank deposits. Ha? Nga kung atong mahinumduman, nabutyag na ni kani Antony, some of this nabutyag na ni Trillanes sa dihang nitunga siya dito sa kininiang paghusay sa House Committee on Justice. Matod pa ni Kabayab 760 o mag-abot si Basti o Trillanes. Kabayab, kuya, magkambrasan si Trillanes. Mula ginataon eh. Looy na punta ni ining Davao City Mayor Basti Duterte, baka napagya na magininga ingunin niya ang pagkatao. Which reminds me ba, mao ba ka ni Rasono nga gibuwagan siya ni Aileen Adarna kay nomdo mo ni ana? Nga nakauyaw ba na silang Aileen Adarna? Pero mayroon po ni si Aileen Adarna ba kay nagpakahilumra po? Bago sila ni, nahog na ni nga Marites na ni Kabayabs. Sawa pa ang nagpakasal si Aileen Adarna o si Derek Ramsey. Sila pa man to ni kanang Basti Duterte unsa ka tong itabuo sa ngano kang iyang gibuwagan si Basti Duterte anak tagunas ka ni presidente. At any rate, mga kabayabs, ato na ang subayon ron. So og buntag manggaling og kadiotra ning gikan sa kining PNP Firearms and singan ini and Security Office, mga kabayabs, atong mahibaw-an ni unsay may tabo rong adlaw. So ato nang subayon kay interesting kay ning maong nga kalambuan, mga kabayabs. Ang kanang gikatakta nga pagtistigo ni Davao City Mayor Basti Duterte og former Senator Antonio Sani Trillanes. Mga kabayabs, untop tang alas 8 mopose ta ba kadiot yang humani ini atong tukion kining kalabot lagi sa pagpaubos sa convection threshold kay dunay pamahayag niini ang mga nagunang mga law school dean sa nasod, mga kabayabs. Palihog, standby. Aral.